0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Asula! Nimo panahak ah!
3: Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, iniang tumara. Bomberman! O laki! Epektibo kini. Sulay gani. Bomberman! Makapawala sa kakapoy. Makapalagsik sa imong lawas. O mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ako ha.
4: Dito tas ni Pulday, ako'y bomba.
5: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
3: Dung, bombahi pa ko pi.
5: Bomberman!
6: Sige, sige, hawere, hawere.
7: Ni ano bitaw, dali ano diha.
6: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
7: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
6: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
7: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
6: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
8: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
6: Talaga?
8: Kiniang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
6: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
8: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
5: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
9: Niya nga akong sweldo.
10: Kumpleto na ha?
9: Way iban.
8: Sigurado ka? Kumpleto ni?
9: Oo, lagi.
10: Ipagani.
8: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
9: Giiha pa. Murag magkaklaro.
8: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
9: Isakto na oy.
8: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
9: Laro na day?
8: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
9: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
5: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
8: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
9: Pasensya na day. Usaon nga, luya namang kot, hinay nang mabumba.
8: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
9: Day, agwantahan na lang kot.
8: Hello mo'y, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
5: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
9: Day, sakto na sa hangin.
3: Dung, baligsin ako, Bi.
5: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
9: Day, unsay pong sa doktor?
3: Operahan ka.
9: Unsa? Dili ko musugot.
3: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
9: Unsa? Iduo ko.
8: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigig ihi-ihi? UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
5: Kidney Repair Capsule.
8: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
5: Kidney Repair Capsule. Help
1: them. Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan ug dunagay makat-onan sa programa Help them with Kuya Dots. Help them with Kuya Dots. Ingat.
5: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dudes. Health tips with Kuya Dudes.

Hey Galaxon, kumusta? Maayong buntag na tuntanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon, kininausab inyo pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan. Dinhin ang ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Pinakanindot nga labanan, dinhin ang ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugi lang.

Balik ta dinhi ning atong pagpanaguban, mabuhi sa kaugalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban kay lami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kumusta mo diha sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan, mayong buntag. Good morning. Okay, siyempre sa atong mga partner radio station sa tibuok Mindanao, good morning. Good morning. Iyang tagdumala, gikan sa inyong station manager padulong sa News Bureau Chief ninyo. Good morning, labi na sa technical department. Daghan kayong salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Thank you kayo. Og siyempre sa atong mga igsuong mag-uma, may buntag, kumusta man mo diha? Good morning. Nananom sama sa may sumay tubo balanghoy saging kamote pinyag kapiguban pang mga lagot mon. Good morning. Og atong mga igsuong mananagat, salamat sab nami masud-an. Thank you. Og siyempre taga merkado publiko, good morning. Good morning. Gwapo gwapa nga mga tindero ug tindera sa nagkadaiya nga palingki sa tibuok Mindanao. Good morning. Nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw diha sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Salamat kayo sa inyong madasigon, makugihon, pag-antos sa pagbantay aron mamahimong malinaw ng usa ka area o komunidad. Gumikan sa inyong kadasig o kakugi sa pagbantay nini. Salamat kayo ninyo ha. Thank you. Oga, siyempre usab sa itong mga taga-pantalan, taga-terminal, mga biyahedor, dumudoong, laborer and porter, driver and conductor. Good morning. Driver na to dias, baobao, gabalhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag, karon nga mga taknaan, pahimangno ni Kuya Dudes, ayaw ninyo wala ang pagamping kanunay sa biyahe. Minor gyud og naay bae. Ah, morning, ah, lingaw-lingaw, lipay-lipay na sadta karon. Ah, inubanan sa mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan. Maong plaster pahimutang na muriya gonsa may inyo mga gipangkubi-kubi, gipangkuri-kuri mga katikaran diya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga area niya nagmonitor. Basta kay plastado lang. Unang adlaw karon sa bulan sa September 2026. Pasko na. Pasko na mga igalay son, gumikan kay nailaman ta nga pinakataas kita ang naila sa tibuok kalibutan nga ang Pilipinas pinakataas o mga Pilipino nga magsaulog sa taas kaayong kapaskuhan. Bisan pa man yan, ang importante nga matag-adlaw. Puno ta sa kadasig kalipay. Matag-adlaw kanini ang Pasko alang kanato. Di ba mo na pinaka nindot kayo kita nga mga kanang nabatasan nato ba? Nadia ang mga pakigdait, pagpasaylo. Nadia. Napo diha ang kanini ang mga igihan. Gipasaylo na nimo mangigi gihapon. Gipasaylo na nimo kanini ang kuan. Kanini ang ingitira lang gihapon. Mutaas gihapon ang kilay ug nakay mapalit nga mga bagong butang. Di gihapon wala dayon ka plastikan. Dine sa atong live, atong mga kapungango, may buntag ninyo diha sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Salamat, may buntag ninyo. Og sa A6 FM 99.7 Davao, good morning ninyo diha. Walay paglubad, kanunay nakasabay-sabay, nakasunod-sunod ni Kuya Dudes. Good morning! Dagan kayong salamat ninyo ha. Ganina rami nakakonekta Kuya Dudes, guwapo. Nakalimot lang og update. Good morning ninyo diha. Tulits, may buntag. Good morning. FMR Radio na bunturan Davao de Oro. Salamat kayo, may buntag ninyo diha. Wala na na sa question kay kanini ang kugihan man kamo konekta. Konek ngay kag sa Badog Domingo. Morning ninyo diha, technical department sa FMR Radio na bunturan Davao de Oro, may buntag sa mga nakamonitor karon. Thank you kayo sa mga nakakonekta nato karon na sa nagkadaiya ng mga radio station, labi na sa technical department. Dagan kayong salamat ninyo ha. Thank you. Initas mga pagpanimbaya para madali. Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mo diha boss. Good morning. Pinakauna sa Pers.
gisundan ni ECQ Kel di as 94.7 na Express Radio La Paz. Agusan del Sur, good morning ninyo dia. Labat kayo. Christine Kabugnason Rilampagos, was out Kuya Dodge, naghimo kog at Sara. Oh, nagbanggod kog kapayas, o kana. Tagae din ko. Nga tag madiskarte ten nga pwede na to nga magamit, mahimo, mabuhat nga pwede po ta maka income ginagmay. O daghan kay kapayas diya silingan nga nangahinog na lang pangayo ana himuag at sara sulo din mo garapon, ha, di ba? Dayon baligya din mo diskarte na lang na muna sa inindot, pwedeng konsumohon, pwedeng sudanon, gamit kay na siya basta kamao lang ka. Amping di atin ha, may buntag ni mo dia. Good morning! Christine Kabugnason Rilampagos, Kang Rune Lampayan, morning ni mo dia Ron. Good morning! Kerwin Ras Royo. Good morning! Nagliki-liki na. Sa may nagliki, Kerwin. Asa mang liki? Jocelyn Hawaii Sabredo, may buntag. Ate Salde Emilita, gikan di Asmiture Garden, Bayugan City, morning ni mo dia. Ate Emilita, may buntag. Good morning! Kang Risma Puhanis Bagundol. Good morning! Naot ko nga kwan, nakasmayong pagpaminaw. Good morning! Inadyas taga Osamis nga bahin, Misamis, Occidental, Oriental, Sambuanga, Dilsor ug Del Norte, Membuntag. Good morning! Ate Elsa Iltagon day, morning nimo di Ate Elsa. Good morning! Iya sa kanini ang Aluran, Aluran ba to morning? Kang Bustide dia. Good morning! Taod-taod ni sila nga wala day makapaminaw. Gumikan kigibalhin ang ilahang tindahan. Karon kinakaplaster na daw sila, gabalik sila paminaw. Pasensya kayo Elsa. Nga kanini ang Alisa. Iltagon diha sa panahon Aluran ba to. Karon pa ko naka hinumdum pagpanimbaya. Gumikan sa kabisin ni Kuya Dodge, may buntag ninyo diha. Good morning. Ang itagon labi na kang Bustide. Cedric Rilampagos gikan di Asbugo Cagayan de Oro City, morning ni Mada Drake. Good morning. Uli ana taon si Christine Drake kay nagbanggo na lang taon tong kapayas. Uli ate masawa kay nagbanggo na lang kapayas. Buntag ninyo diha. Unay ka kuan magtiayo na diri magpuyo sa tong programa. Salamat kay bitaw ninyo. Pay Tabaransa. Buntag din mo dia, Pay. Basilisa Pagubo, good morning. May buntag, amping dia kanunay. Good morning. Jonathan Kiamjot, shout out kuya dod sa Purok Antorium, San Agustin, Talakugon. Sa mga Husay, Burgos, Muleg, Sipada, Pumar og Digorio, Bervon, Nozon og Tona Tanduyan. May buntag ninyo dia. Good morning. Asa naman ni sila si Girly? Wa man diri. Lita na ko nilang Girly Kaparuso, Kirubin. Asa nakatugi pang butang? Nagabisi lang siguro. Jima Sumalpong, may buntag. Gikan sa kanini ang Misam, Kalamba, Misamis, Occidental. Nga naka-tune in sa 94.7 Gold FM. Kalamba, good morning ninyo dia. Kalambahanon. Good morning! Salamat kayo sa inyo ang makanunay yung pagtuo, pagsalig sa itong mga produkto dia ha. Og sa mga produkto sa GW Herbal Products, mga binating tigpaminaw di Asmisamis, particular na sa Kalamba. Labi na kang Jima Sumalpong. Thank you kayo. Og nakamonitor po na to sa 97.7 Gold FM Oroquita City. Good morning ninyo dia. Good morning. Mga kasilinganan, Barangay City og Purok nga maabot sa pag-asibya sa maong radio station. Nya sa mga nituog ni Salig, thank you kayo. Thank you! Walay puas, walay undang nga suporta. Hinunoa mas nagkaanampa og kadaghan. Salamat kayo sa inyong pagrekomenda sa atong mga produkto ngadto na sa inyong mga kaparintihan. Thank you! No, nasa inindot nga testimonya alang ni Kuya Dudes. Kaya ikaw may nasayod sa imong mga kaliwatan, imong mga parente, imong mga silingan. Nga marekomenda ninyo ang mga itong mga produkto. Muna'y atua din ni daghan kayong salamat. Thank you! Inyong mga uyuan, mga iyaan, pagumangkon, mga lulog-lula, mga tiyo og tiya nga naa sa lagyo. Unya tested na ninyo kayo atong mga produkto. Inyong gipadalhan or gipadalhan, muna'y nindot kayo. Thank you kayo ha. Thank you!
Nika na sa hugot nga pagtuog pagsalig. Nya kagahapon adlawa mga binating tigpaminaw. Otong naisgutan na to ang sumpay-sumpay nga senaryo. Nga kanini ang problema labi na sa mga kababayenan nga nagsugod lang sa simple nga problema sa bukol, sa liog man, bukol sa tutoy, naman na, bukol sa liog, bukol sa tutoy, o bukol sa matris, mga hubag ba? Pero ang linugdangan, sinumpay-sumpay nato nga mga senaryo, hangtod nga niabot na niyon sa grabe pod nga bugat, problemas kasing-kasing, ngadto na sa kanini ang nervyos, ngadto na sa bugat tingag. Muna ang nakahatag og dako kayong kahasol labi na sa mga kababayenan karon nga mga panahon na. Ilabi na pod gumikan sa atong estilo sa pagpanginabuhi, akong lifestyle nato, mga pagkaon, mga gimbuhaton, ang dako kayong kausaban sa ato ang pagpahulay panahon sa kagabhion. O di ba? Muna siya ang isa sa mga nag isa sa mga naguna gyud nga problema labi na sa mga kababayenan kay dili gid angay masubrahan og kanini ang kahago, dili angay nga masubrahan nga kanini ang kulang sa katulog panahon sa pagpahulay bisan pa man sa mga kalalakian. Pero sa gikaingon ko na nga halos naa na tanan hiyas sa mga kababayenan labi na pod nga kanini ang pati na sa mga balatian. Naapo na diha, naatanan niya taon hiyas sa mga balatian, halos sila po'y magpasaan sa mga kasakit, sa mga kaguol o kanini ang kabalaka. Wala lain o mag-una nga magpasaan niya na ang mga ginikanan o mga inahan. So luoy kayo taon sa tagain ninyo nagpagtagad, labi na karong panahon na kay nauso na ang problema sa matres, problema sa tutoy, problema sa liog. Naanapod ng kanini ang nadugangan pagyud og kanini ang gitawag nga mga naanapod ng anxiety. Muna taon sa unay mayumaw sa among panahon wa puna gidungog karon naana postpartum naana. Kung masa magisgot po tag ulcer, ulcer ah. Pero daghan na kayo nanay hyperacidity, heartburn, GERD and or acid reflux. Daghan na bitog sakit na dugang. di ba? Kumihon ka magsigig ihi-ihi, og sakit imong puson, sakit imong bugan og hawak. Sa mo ana busaw. Hindi asula lagi kayo. Was out. Gracia. Walay lain lingaw. Gracia. May buntag ni Muria. Mary Grace Adlaon. Diha sa Bayo FM DXAK Bunawan. Ang babay nga bidhan. Ang babay nga bidhan. Naisgutan gihapon na to ni. Kinagsamok-samok man is gracias tong programa gahapon. Pero nadi ang giingon nato nga basta bidhan gani ka, nadi ang makanunayon nga magmaampingon ka sa matag karon ug unya. Kay labi na karon nga senaryo, grabe ka biglonon kayo ang mga babae karon nga magbuntis sa tinuod lang. Premiresa man or dili, kinahanglan gyud ang tama ug insakto nga pag-amping. Kay mga buntis karon ma-high blood. Ang buntis karon ma-diabetes. Magkapungos. Ang mga buntis karon magka-UTI. Di ba? Muna'y kasagaran kayo nga posible nga dangatan sa mga kababayenan. Sa among panahon kaniadto, kami nga mga tiguang, wala man nga sakit. Buntis-buntis, pag-anak-anak. Inighuswa-huswa, gyud. Nadawi karon panahon sa imong pagbuntis, simba ko lang. Nga na high blood ka or na diabetes ka unya di maka-recover imong lawas, ni kuman imong panganak, madala biya nimo na lisod na inong kayo labi na napoy buntis nga arte kayo. Madala na inon nimo kay kana dinala, pwede siyang mawala, pwedeng dili, pero pwede siyang mawala, matanggal sa imong lawas. Pero kung mapasagaron ka di na hinuna makuha,
O na, na sudyae kog sipyat ni mo na yun o sipyat ni Lucas Lano training gipamulong ni Kuya Dudes. Naana na ron. O naana na ron nga klase sa matang sa balatian sa mga naamping gyud. Naamping gyud grasya sa mga bidhan karon na bidhan. Para nga para nga ayos kayo inig buhagay na imong bihod. Katong imong TikTok sa una day, gamit-gamit ta to kay exercise dito sa mga buntis ron. Kay baliko na ko ha. Wala tuod kay bukol sa liog. Kay dili ninyo kaliwat or dili hormonal imbalance nga gitawag sa terminolohiyang medisina, pero nganong nagkabukol kas liog, gumikan as pagpanganak. Pangutan-an ang mga nakasinati ana. Wala kay almoranas. Wala ka na butbut. Pero nakabaton ka ana, gumikan pud sa pagpanganak sa sobra nga utong. Alagi matay. Ako pa. Wala pag inunom pa may lag ako'y makapanabang. Oh, nya kay bawal naman na ron. Kay kog ako'y makapanabang, perti hayas mo utong. Alalaya na si Ugon pa sampungan pang lubot para nga dili mo ulpot. Uni aganahan pud og utong ang mga anak. Ayoy. Kinaman ko siya nga tubangan sa bilahan. Magduda ta sa una kay magpaanak ko. Magduda sa una og gigwapuhan ba ni og gimautan mo na manigurog utong. Una sa'y pinaka nindot bitaw. Hala na lang, ikaw rin mantigo di agrasya. Basta kay una na kong gipupamulong ang pagkamahinungdanon, labi na kung naay bata nga nabuo sa imong taguangkan, isa ra gyud ang pagkamaampingon. Ano pagamping gyud? No, TikTok diha, kaya ron magamit na, dili kay magsigig ligid, uban buntis ka ron, magsigig ragligid. Naingon na nag asawa nga bagong nakatukob. Mubangon ra gutumon. Nganong na bidhan man si Gracia Kuya Dudes, na minyo na di ay siya. Noel, buntag ni mo di adong. Good morning. Kana kinaan na bihod na ay breeder nung sa muka. Lain pod og giiay. Kana kinaay bihod Noel, kana nay breeder. Ilain po dog AI. Unsa man ang AI? Artificial intelligence. So na AI Kuya Dodge. Oh, the artificial insemination dili. Ang AI artificial intelligence. Una ang baboy AI. Inigawas po silang baktin kay AI po. Galaw-gaw. Marites Roque, may buntag. Naminaw na po't minimo diri Kuya Dudes sa Oroqueta. May buntag ninyo diya, taga Oroqueta City. Kuya po ninyo taga Oroqueta buyag no. Ang mga diya misamis ba. Salamat bitaw ka ninyo kay kanang kung musuporta dahil magprodukto diya makabubungog. Kanang gitawag ba nga kanang sa terminolohiyang Bisaya nga makabubungog. Pag naamoy magustuhan di ay nga unsa pa na nga butang or kaningkuan, kanang makabubungog ang iyong suporta. Salamat kay ninyo dami sa miss nun. Thank you! Sila na'y nag-una sa record na modre. Misamis. Sa among flowchart dire sa kumpanya, misamis ang kwan. Ba naman, maintain man gyapon. Di na kumbaga, nakagamot na ba? Labi na sa Agusan o Surigao. Kaya ulahe man na ang misamis. Pero sa sulod sa 12-14 katuig sa Agusan o Surigao, minti na ulahe raman ang misamis nga bahin. Pero sa mubo-mubo nga panahon, ay laglaina, sa mubo-mubo nga panahon, nakuha ra nila sa pipila katuig ang pagsalig o pagtuo sa atong produkto.
Ah, salamat kay bitaw ninyo ha. Thank you. Sa inyong makabubungog nga suporta sa mga produkto ni Kuya Dudes, dagan kayong salamat ninyo misa mismo. Ah, Kuya Dudes, Ignas Gracia nga magninong ko para magmads mi. Ang kamuray sabot ni Willie, nakugdamay-damayan ay mohong kuan. Wa pamanggan ni kukuha ag ninong. Maguna-una, lugar ka. May muntag. So, ingon na lang ha. So, diri na punta sa uban ng mga pangutana. Wapadangat mo sinong pangutana. Ito ang cellphone number. 0929-268-7453. Amo na ito, cellphone number. 0929-268-7453. 7453 alang sinyo mga dugang pangutana. Kuya, kanang gastrohuman ba nakaon or imnon or ba sa ni siya basa ni kisa ni human kaon ng gastro lagi. Ang Kuya Dudes gastro inyuhan ng inumon katong mga dunay mga kabuhi niya, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw, kabuhi nga katag, hapdos, hilab, kuto-kuto o kanini ang kanunay nga maglipong tungod sa kabuhi. Kay perti nang hasula na ang maigo gihapon na pud ana kasagaran mga kababayenan. Milagro or bihira ra kayo na sa mga kalalakinan. Oh, di ba? Turi isa gihapon na nga problema pud kay ang pagpanganak sa mga kababayenan, isa pud na nga maigo sa kabuhi. Di ba humagpanganak sa mga inahan nga naminaw karon? Human og pagpanganak, di ba, baksan ang inyohang tiyan? Ah. Pagdili na siya magkadimao nga bakos-bakos lang, hangtod na hinoon nga moabot sa punto nga bisag human ang pagpanganak, dagko og ulitawog dalaga na imong anak, magsigira ba higyapon kag bugkos imong hawak para sa kabuhi? Bantay mo, ana. Ah. Kabantay mo, ana. Nga magsigira gihapon hinuunta og kanini ang bugko sa tong hawak tungod sa kabuhi gikan sa pagpanganak, naa gina mo na ato mga panagisgutanan diri, talagsaon ra kayo pero mutuo mog sa dili, naa na bisan pagwa ka ng anak, labi na sa mga kababayenan ang solusyon kabuhi nganong higtan man. Kay hasol kayo ng kabuhi sa gikaingon, labi na kung ang mutap mo ang mutakboy sa imuha nga kabuhi kanang kabuhi nga bugtong. Ah, kay kami Bisayas, Bisaya or waray nun, kabuhi tulo ka klase lagi ang kabuhi. Kabuhi gid sa mo ang gitawag na mo, kabuhi nga bugtong, kabuhi nga latagaw o kabuhi nga katag. Human pagpanganak, mao nang bugkosan ang tiyan sa usa ka babaye, kay delikado na sa mo ang mga kinaraan kami nga mga tiguang. Grabe tiguang. Kami nga mga tiguang para makalikay sa gitawag namo nga kabuhi nga bugtong. Kay hasol kayo na siya magsigig ulput-ulput sa imong tiyan or kuto-kuto nga musuntok na siya ngadto sa imong gusok, maglisod kag ginhawa unya, magsigig kag pangluspad niya, sigig paning-panington ka og bugnaw. Di ka ganahan og kaon kay how ang kaayo ang imuhang tiyan. O naa na siya niya, kung dili na siya magkadimao, dili mamao, dili ma timing, haska dyan na siyang hasulag yun. Muna puwira na lang sa kaniadto na mo nga kanini ang karaan og bitirano nga mananabang nga maayo mo timing anang paghigot og kabuhi sa tiyan sa mga nanganak or bisagwa nanganak, labi nagnaana ang kabuhi. Kay purpose ana aron dili magsigig suntok-suntok, dumbol-dumbol dito sa imong gusok kay sakit man. Bisag imo nang iduot imong tiyan, gabagtok, gagahi niya sakit. Niya sigig gaulput-ulput, murag naay kumo sa batang gamay. Ah, di ba? Muna bugkusan aron kumbaga atangan ba barahon nga dili magsigi og dumbol-dumbol dito sa imong kutok-kutok. Kaya magsige nagdumbol si mong kutukuto nga doon si mong atay hasol yun. So kinanglan magkadimao. Ngayon ikaw magpanganak, pagbugkos ana, dili kay bugkusan lang. Naa pa na siya gitawag or buhato na mo nga kanini ang tama o insaktong pagpanubay-subay. O human og panganak, ipatakilid, yukyukan ang batang, iplastar kay mukhang ama na.
Kasabot naman na mga kababayan, ang gawas lang siguro sa mga primaries, ako lang ibalik. Ni akong kwatong wala po nakasinati, anak. Muna ibuha, amo ha, sa amo ha. O, humagpanganak, makarelax gamay pagka ikatulo kaadlaw. O, dalay gawas-gawas, walay bangon-bangon, dili pwede istorbohon, dili pwede mag-istorya-istorya. O, mananabang ra og ang nanganak dito mo'y naasa sulod sa kwarto. Iplastar ang kabuhi, iplastar ang matris. Sa amuha lang ha, naamay mga naminaw ng mga eksperto, Jodron, muna nga mo ang gimbaton, kaniad to, kami nga mga tiguang. Kaya wala pa ng mga line in. Wala po na nauso ang sisaryan. Oh, muna'y labintinod. Pangutanan ang mga tiguang, sama na kung tiguang ang mga silingan ninyo, ninyo mga lulog lula. Wala na mauso kaniya to. Humagpatakilid, iplastar, ipahilo na ang batang. Iplastar ang matris, hulaton nga mugawas ang mga buroy-buroy, kato mga dagko, apul-apul, nga dugo, nga murang mga panaksan, uryahong, mga platito, kadagko, naana. Naaadyo na. O, oh, muna mahinungdan sa mga mayumar, hindi makuha ang mayo. Dayon, gunitan ang duha katiil, sikaran tong, punduhan tong lubot niya, birabirahon, ipahilo na niya, ang batang, bangilan o gunlan. Ingon ana ang pag-amping sa mga bagong nanganak. Halos duha tulo ka semana di ka pwedeng mugawas. Di ka pwedeng maglihok-lihok hangtod nga makarecover ka og tarong. Pamahaw paniudtog panihapon pinakaon og mga malamayon nga mga sudan. Aron malikayan ang grabe nga bughat, wala pa nay labot ang lihi. Naa pay lihi. Oh, wala pa nato na maisguti sa mga bagong nanganak, labi na sa mga premiso. Wala pa nato na sa maisguti gyud. Duha nga tustulo ka semana. Munang kanang giingon nga kanang tinaw ang ihi malabayan og 25 centavos pwede na. Oh, kabuang na lang na sa mga bana. Pero sa mga mananabang, labi na kami nga mga mananabang. Kung mutinaw ng ihi dito sa Arinola nga haklaro na kayo ang 25 centavos nga giring-giring nga Melchora Aquino kay Lago man to, kay Bronce man to, inigitsa na mo ana sa Arinola, ihi sa mga nanganak, tinaw na gani, maklaro na gani yung 5 centavos nga giring-giring nga Melchora Aquino, pwede na. Bot pa sa bot, pwede na siyang maglihok-lihok, pwede na siyang mubangon, pwede na siyang mubuhat o mga ginagmay nga gimbuhaton. Pero karon, inig panganak, tulok ka adlaw. Amua tulok ka semana ang pahuway. Karon tulok ka adlaw. Naglapiti pa ang bilahan. Murag baka pa nga kanini ang bagong nanganak nga nagkakatay, nag-isa pa. Nag-isa pa ang bilahan. Kaya kung wala na, daya pire, ah, may kung di maklaro ang mag-isa, mangina. Pero maglakaw-lakaw na. Ah, lakaw-lakaw na. Ah, pinakita na po dayon ang pusod, mubo na kayo og short. Balang maklaro ng kinarwasan sa iring. Ah, di ba? Nakaispagiti na. Wow, rin, mahadloks bughat og panuhot. Sunod buwan, buntis na pod. Ingon na ginasa kasagaran. So, kamo na'y mantigo. Sa kaniad to na sa among panahon, kamo na'y bahala diya. Kaniad to na sa among panahon, kamo na nga mo ang mga senaryo, mo na nga mo ang mga gagimbuhatun. Amot lang, i-apply pa na ninyo karon. Napagani milihi sa bugat. Ngaroon na dili ka basta-basta ng bugat. Kay, bisan ka na magpatutoy kasi mong anak, kung niya magsigig kang kabilar-bilar kay naigibati. Ikaw mangyod ang maperisyo anak mama, dili man ang papa, kay maniguro raman nagtikungkong matug. Sigurado. Sigurado dyan ang bugat. Ing nakog bakakon. Pangutanan na sila. Katong mga nakasinati, ah, di ba? Ina kung bakakon, di ba tinood? Ultimo ang kabilar sa usa ka inahan. Grabe ang bughat imong madangatan diha. Ha. Pitok-pitok ilang mata, minaw kuya dod. Bermans na kuya dod, sapit na pod ang love months. Aron mag-buy one take one na pod ka kuya dod sa imong kukyuten. Ah, hapit ng Disyembre pohon.
May one tikwa na punta na. Atang-atangi lang. Ate Emilita, atang-atangi lang. Dili lang kay Kuya Dulce ko kitin. Uban pa na to nga mga produkto. Ato man ang ikuan. Maghatag man taog kanini ang balik pahalipay nga to sa atong mga suking tigpamina or suking gumagamit. Abot rata diha. Buy one take one. Kagamay anak. Buy one take five. Siyaro. Rosalie Gimbal Losterio. Tinuod yun na Kuya Dulce. Kaya nga akong

Umun Kuya Dudes be. O Kuya Dudes gastro lagi. O Kuya Dudes, kung sisaryan ka, mga pila man ka bulan adi sir mahilot Kuya Dudes. Ah, kana lang. Kedigin na siya pwede hiloton. Mabita akong giingon nga lisod kayong sisaryan. Mutuomog sa dili. Kana mo'y pinakasayon nga mga pamaagi. Ano mas mapadali? Pinakasayon nga mga pamaagi. Labi nagtanaw nila nga maglisod yung panganak. Tanaw ra magud na kayang bata nga mugawas magud na. Di man na pwede magpundo di astian, ala magdagandagan na di asya sulod, magdula-dula nag Chinese garter lain pud. Kana siya nga pamaagi, hailang ninyo glaina. Muna say usa sa pinakasayon nga pamaagi sa pagpanak. Unya pinakadali nga kwarta. O kay say sinta karon na pundo gidaan kay na o gusto kag special package na ay tag 100 na ay tag 120 mo na tinood klaro lang pagka istorya. Unya sa imong pangutan na pila ka bulan na di sir mahilot na lisod na ayaw na yun sa unang paghilot na naman ay samad di na pwede diha ang problema muna kasagaran sa mga sisaryan karon gawas nga mag-antos sila sa kasakit kangulngol. O niya, limitado na ilang paglihok-lihok o pagpangalsa sa bugat na dali ra kay silang mabughat ba? Tungod kay, di man na mahilot, di man na maplastar, di man na mo pwede tandugon, di man na maplastar ang kaning batang anak. Asa, di man na pwede hiloton. O, pinakataas gani bago mabuntis pag-utro, pinakataas para sa ako, tulo ka tuig kapin. Pero naiuban, tuig pa lang. Nabuntis na, di man na malikayan. O, usay buhaton, maghimo o kaning, kung ano eh, maghimo o kanini ang kanang iputos bitaw sa tiyan para di maburit nga na nay muna luoy lisod ko di ang sisaryan di mabalik ang batang muna nga ati man eh kanang nginig pangutot ninyo dito na mo duhay agianan sa hangin sa inyong utot. Hawang ba oh hawang so, imo ikaduha sa kabuhi unsa may mayo ang imnon kana Kuya Dudes gastro grabe ka powerful kay na tested na kayo na kung kabuhi man ang atong isgutan maglipong ka magluod imong ginhawaan maghapdos imong ginhawaan asidik imong ginhawaan sige kag panugab og aslom oh dali ra kay kang murag dali ra kay kang makuyapan ah kana labi magsakit imong tiyan magutman bisan pag mabusog o Kuya Dudes gastro tumara tulo or upat oh tulo or upat buntag o tuhapon kanang wapay kaon o niyang gamita ini tubig ang gamita ini tubig tabangan matabangan jug kana ikatulo nalaktawan na nato to nalaktawan na nakot na nato to sa to ngano magsigig sakit yan tangkugo una ato na nang naisgutan ngano magsigig sakit ang tangkugo mabata man or mahingkod ang pangidaron karong panahon na muna na akong gingon nga social media syndrome sa sigig gamit og cellphone matag karon og niya gasigira tag duko kaysa magsigig hangad dili sama kaniadto nga magsigira tag hangad bisag naay mo agi eroplano mo ato ginhangdon kay eroplano helicopter hangon muhangad jud tang hangtod ka kanus a mawas tong pananaw karon agi-agi eroplano ro helicopter asa pansinon ayon kami taon sa una muramig mga kuan muramig mga yabag sinto sa Islam kakita ramig eroplano helicopter ala sige hangad hangtod kanus amuas pananaw karon matay pansinon usay buhaton na turon tungod social media nagsigira tag duko gawas ana kung naapod ka karon sa pangidaron minaw mo stoy minaw mo ikaw nga naminaw karon malalaki man or babay gawas sa gitawag nako nga social media syndrome sa sigig doko tungod anang cellphone naana ka sa pangidaron 50 pataas minaw 50 pataas unya magsigig ngulngol ang imuhang tangkugo o kaning imuhang abaga ba kaning pasanan kaning diba na pasanan na to kung mapasaan tagkahoy ayaw kumpiyansahin na kay gawas nga naay gitawag na to nga sobra nga gamit cellphone or social media syndrome duol na kaayo ka sa hypertension delikado ang stroke or atake ana labi na kung
kaliwat ninyo ornana kay

maintenance sa high blood or high blood na kadaan niya, magsigi gyapog sakit, magsigi gyapog ngol-ngol, ang imuhang tangkugo o abaga, delikado na sa mild stroke. Kay mutuo mo sa dili, mukalit ka og lihok, mukalit ka og lingkod, mukalit kag tindog, mapahong imong pananaw ana. Mukalit ra kag kalipong. Labi na, balikon ako. Ikaw nga naminaw o kamo nga naminaw karon sa akong programa nga nagpangidaron og 50. Sobra gyapon kahilig sa cellphone gawas ana. Nga kung nasinati mong magsigig sakit ng ibabaw sa inyong tingkoy or tangkugo, unya mo konekta sa imuhang abaga, dayon, iniglingi ni mo murakag na stiff neck. Kanang nagsakit ba imuhang liog tungod sa pagkatulog pero dili na siya maoy inyong napasanginlan. Kaya wamang ka may stiff neck pero mauna inyong gibati nga halos iniglingi ninyo, iniglihok ninyo, madala inyo ang lawas sa kasakit. Unya 50 anyos nakakapin, bisan pagwa kay maintenance, labaw na sa dunay mga gipang inom sa high blood or mga naagipang maintain gipang inom sa hypertension. Unya inyo ra nang gipasagdan kana kay nagsugod sakit og ngulngol ang inyong abaga, gulo duna na nay bikil, subay na ngadto sa atong utok, subay na ngadto sa atong ulo, nga kana nga mga ugat, kana nga mga klase sa organo nakakonekta ba na sa tibuok natong lawas kung musakit ang atong abaga og tangkugo padulong sa buko-buko sa atong spinal colon dia. Kay kana nga mga edad, dali rang masudlan, dali lang mabikil tungod kay nga atong spinal cord or spinal disc nato kanang nagpatunga nga humok kaayo sa atong mga dugukan para nga maliok-lihok, makapiko-piko, makatisar-tisar na nga to ang lawas tungod kay sa sigig duko nanipis na ang uban porsyon ana. Delikado na, daghan kay asa man mo kitag na stroke or na high blood or high blood nga ang ilahang hikapon, ilahang dughan or agtang dili ang hikapon ana, tangkugo kay magsigig sakit o magsigig ngulngul. Unya nagtuo ra mo nga simpleng sakit lang, simpleng pamaol or na stiff neck ra ka, wa na day ka kabalo nga naa na day kay hypertension, naa na day kay high blood. Oh. Kay nagkumpiyansa ka kay ang imuhang blood pressure, ang imuhang systolic, ang diastolic normal. Bantay kay dunay atake sa high blood nga normal ang imuhang dugo. Naa gani atake sa high blood nga anemic. Muna karon ang mga sakit magkalain-lain, maglisod na taog determine, maglisod na taog basta asa magnesia gikan. Pero gumikan sa talagsaong kaalam or kay balo nga gipahulam kanato gikan sa kahitasan, hinulaman raman ni eh. Ato nang gipanubay subay, ato nang mga gipangtun-an o gipangplastar na to na ugunsa gid mausa bagid ang mga linugdangan. Gawas sa akong kahibalo, may kabahin sa medisina o anatomiya. Ato panang gipalawman og mayo. Angtod sa mga kahibalo ni Kuya Dud sa mga kinaraan, mas ato panang gipalawman og mas labaw na nakaroon. Ayaw gid mog kumpiyansa ana. Kaya natingala na lang mo na mild stroke or giatake mo. Kaya inyo rang gikumpiyansahan ang sigig sakit sa inyong tangkugo o sa inyong abaga ngan hinas buko-buko. Kumpiyansa ra kayo. Wala panay labot nga naa na day kay mga maintenance sa high blood og cholesterol og sa uric acid na anak ana samot tumas. Ayoy! Bitaw ayaw gid mo ana. Munay una na ko gid nga mga pahimangno, munay labing tinuod, bantayan ninyo na ha. Ayaw mong kumpiyansa, paningkamuti ninyo na. Kaya bisan nagtuo ra mo, sigihan ninyo nagpamasahe, sigihan ninyo nagpahilot. Wa man na nabunog, wa man na nalisa, wala pod na siya napiang. Wa mo kabantay nga usahay nay magpamasahe, nagpahilot sila ang tangkugo o gabaga namatay, na stroke pagkasunod simana, giatake, muna'y kasagaran ninyo madungog. O magpamasahe mo, magpahilot mo. Kini sakit inyo ang tangkugo o gabaga? Oh.
Kay nawala, kay para nga mawala. Wa mo kabalong, inyo nang gipasamutan. Pagpislit ato sa presyo, himbuto pa lang noong ugat sa imong tangkog or tingkoy, kay nagtuor ka, gipamaulan ka, wala. Bunga na sa imong mga ugat nga nabunog og maayo or napuno na ng mga tambok og sibog imong mga kaugatan, o dili na siya plastado, nakakonekta ba yan na sa atong utok? Na, kupiyansagin mo, alam mo. Inuman ra po ninyo pain reliever aron mawala ang sakit ng pagkaugma na arang gihapon. La, kumpiyansa mo. Ingnakog baka kon. Asa mo mo kakitag tao nga high blood or giatake nga dughan ang gigunitan or agtang unsa ilahang kasagaran muloon, unsay kasagaran nilang reklamo. Magsigig hilot, magsigig pislit sa ilang tingkoy or tangkogo o gabaga, muna'y klaro. Niya mo na po na imong nabatasan ron, niya nanak ka sa 50 anyos. Good luck to your life. Timan eh. Patapos na itong programa, mga higala, igsoon, mga binating tigpaminaw. Katong akong last na to nga topiko karon, balitulo ka topiko nga atong gisgutan. Nakahatag naman kong solusyon. Kamo na po'y mag-igo o magtimbang-timbang o ngayan ba or dili. Oh, tuguti lang po ko ninyo, nga dako kayog ikatabang ang produkto ni Kuya Dodge sama sa Kuya Dodge Hypertension Herbs. O ang pag-inom sa Kuya Dodge Cocutin bisag katulo lang sa isa kasimana. MWF or Lunes, Merkulis or Biyernes lang. Dako na kayo sa gamit kung inyuhan ang nasinati. Kuya Dodge Hypertension Herbs, bisag duha lang kada buntag o duha pod sa gabi eh. Apili na lang pod o Kuya Dodge Vitaflex nga naman para nga mga ugat, mga unod, kay nga itong kasing-kasing o gisubayan sa itong mga dugo, labi na itong kasing-kasing unod na o mga ugat, ma-restore siya og tarong nga makasugakod siya nga dili mo sakit mungulngol. Timan eh, balikon ako. Kamo na'y mag-igo. Magtimbang-timbang kung angayan ba o dili. Kung naamoy nagustuhan nga uban produto, basta kay mo na'y giingon ako. Timan eh ha, MWF Bisaya ara daw. Muto si Bisaya ana biyang. Muna siya, timan eh. Kuya Dodge Hypertension Herbs duha. Buntag og hapon, pwede na. Apili, parisi o Kuya Dodge Vitaflex kay para man na sa unod, sa ugat, sa bukog o sa mga lutahan. Lutahan, biya na itong buko-buko. Unya, katulo sa isa kasimana, MWF, basta kayo mauna. Inom o Kuya Dodge Cocutin Lunes, Miyerkules o Biyernes. Moto siya biyang. Pasudli lag Cocutin ang inyong lawas. Para nga protektado inyong kasing-kasing ug dugo nga mahatagan sa gitawag nga proper blood oxygenation. Muna sa pinakahanay o pinakahaom nga pattern ni Kuya Dodge nga maluwas jud mo og maayo. Muna akong giingon, promise na, pagbuhaton lang na ninyo. Luwas jud mo diha sa mga grabe nga atake. Oh, basta igiyon ako, kamo na'y magigog magtimbang-timbang. Kapoy biya mahiwi ang baba. Kapoy biya magsangkiig ang tiel. Buhata na, inuma, palita. Kung gusto ka nga masudong panimo nga lami kayo, aninaon ang ningkalibutan na. Wala tayo igong oras. Padayon na nato ni Ugma. Tangatangi na ninyo nga kaning kuan na to, pamaagi. Klaro tatawhan ay haong binisaya na nga pagpasabot. Hangtod ug mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang programa kasi, yan po yung kumbalisalan niya kaya para mamalik aming ito-ito kapsul. Kaanak niyo ko niya. Muna anak ko sa Ginoo, Lord. Ayoha ko Ginoo. Nag-anak niyo ko salamat sa inyong Lord. Pagkuman akong inom, doon siya ragod ka kapsul, hindi akong di inom. Pagkuman na ayaw ko din siya. Doon siya ka kapsul, pero meron din siya na malikog, lima ka buong. Pagkuman ako sa imong programa, na malikog lima. Kaya, di inom ko, anak. Tingkat lang ko akong daring silid. Kasi siya may putre, ganyan hindi. Kasi siya may tutoy, ubos akong ilukan ba? Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko pa, nagbagayo ng lakong udili, palit ko ang pito kabuok na kol. Moto, nga na ko, ala, kami nagya kong paminaw, na akong ihi-dichi. Kaya na, mura ko nag-ihi o asin gani dichi, tapos makaman. Kaya nagbawas ko, mayo po na kong pagbawas, kasi ala, ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, dichi.
4: Salamat.
3: Salamat po sa aktimo, ani. Sa pito-pito vlog, patangin salamat.
4: Salamat.
3: Salamat. Salamat po na po. Oh Lord, salamat na yung kanan. Sa'yo mo, unay ayaw.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!

kumusta? Kumusta? Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw Mindanao. Maayong adlaw Pilipinas. Asa na pita magigsoon ng araw kanaw, naglanog-lanog, nagpakapaka kining atong tulumanon. Maadyong adlaw! Adlaw nga Martes karon, pinatsahan niining unang adlaw, unang pizza, niining bulan sa September. Oh my God! Christmas na. Christmas season na, oy! Per month na, mga idol! Unang adlaw pa lang, buraog surtihon kayo ni mga palangga. Nabati na ko magigsoon ni Ining Pitsaha na surtihon kayo ta. Muna i-claim na to sa Ginoo, mga palangga, nga naatay blessing karong pitsaha o niining bulana mo nag-iingon ga basin yarn. Okay, thank you Lord, praise the Lord, salamat ka ining sa iyong kabuntago, sa iyong kauntuhon kahaponon o kagabion Lord. Kaya mong ihatag ka na mo panibagong araw, panibagong umaga, tanghali, hapon at gabi, panibagong lungkot at saya. Okay, shout out sa tanan, labi na usap mga igala sa mga taga Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, telepon migala sa Bukidnon, sa mga taga Cotabato, mga taga Davao Region, Agusan del Sur, Surigao del Sur, ala sa tanan nga nagatsunin, sa tanan nga nagapaminaw, og maayong pagpaminaw sa tanan. Dinan ako, may isa-isa pa ang mga hook up FM station na to. Katagan kayo mo. Muna nga salamat kaayo. O niya ay mong kalimot nga mag-attendance mo sa to ang group chat, ha? Para magkabalo ko kinsa tong mga radio station nga updated sa to ang materials. Importante yun nga kaning ato materials, dili bahaw. Okay, salamat sa to ang mga partner FM station dire sa Mindanao. We love you all ninyong tanan. O kini nga programa, gipalayuhan kanunay sa Melbourne Food Supplement Distributor, ang original. Damo nga salamat sinong tanan dia, ha? Mailonggo ka man, makristyano ka man, Muslim, Bisaya, Bulanon ka man, Ilonggo, Ilongga ka man, basta pareha ta tao sa kalibutan, welcome ka mo sa atong panaguban. Rhyme to, ha? Hotline ni DJ Unyok sa gusto mag-tag, sa mag-tawag, dire lang contact sa to ang numero 0962-239-3505. 0962-239-3505. Mauna ang to ang hotline. Onya, unsay gihuwat ninyo, pag-text na mo, pag-tawag na mo. Madawat ko caller, sukat karong si Manaha. Mga 3 to 5 callers lang akong tagagpagtagad, okay? Okay! Sige ha! Okay, congratulations sa to ang mga winners last week. O niya, papot-abot lang karong adlaw, ha? Ay, paabot pa ta mga higalas, gracia. September 1, mansa rin ako mga palanggas programang Gulong ng Palad sa Visayas. Hinaot mga palangga nga grasyahan ta. Hinaot niya magpabiling ligon. Malipayon ang mga naminaw sa tuang tulumunon. Kay gitukod man ang programang Gulong ng Palad, dili ni para sa ako, dili para ni Melvin, ipahinungod namo ni para sa inyo, labi na usab
sa mga sa mga tao nga magulanon. Samo kun ng mic kan maakman. Sa mga magulanon, mga taong mga problemado, labi na sa mga taong dunay mga gibati sa kalawasan, priority gud mong tanan dire sa atong panag-uban sa programang Gulong ng Pala. Okay, 4-5 na ang premyo ha. 4,500 na ang premyo nato mga lode. Managiingon mga higala nga murag dali ara kayo. Eh. Ang bilis talaga ng panahon. Hashtag dali ara sa panahon. Makaanak gitaan ni mga higala nga oy. Grabe ha oy. September 1 na oy. Ano ang premyo po? Parto ng dako ah. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Onsa itubag mga lodi? Onya og mutubag mo, pwede text, pwede putawag ha. Aron makabati na ta sa inyong mga golden voice. Ayaw mo kauaw nako. First time man ako ning badawat og color dress programa. Onya kay hold man sa tijoon niyo mga palangga dress sa estasyon. Wala nga mo daw at ako cooler ano eh. Wala naman ko mag-MC, wala naman ko madawat o gini ang mga event. Focus naman si Joon Okdere, so makadawat ako cooler ninyo. Wala nga, tinudan na yun ano eh. Good morning din si pwede ko maghatag o Gcash number, wala man ko Gcash. Si Ricky ni nakadaog. Okay, sige. Nagaay ko si Mon Gcash number ni mo. Kay ako muhatag og premium ni mo ha, si Ricky ha. Okay. Morning, DJ. Ako tubag sa tigmo kay nagtahi kay sige og tahi o duot-duot. Nilugsot ang dagom Jerome D. Urbano Ormoc. Atong tanawon, aspikas marin eh. sa pikas ni mali may ng cellphone akong nakuha amo to itong hotline ano na naanad mong kong mga igala eh. Duha mong good kabok atong cellphone. Okay Dereta Dejo Unyo good afternoon motobag ko balik si Muntig mo. Ako sila ni G. Dagook taga Mangagoy, Bisling City. Senior ko, DG69 ako edad. Ako tubag sa tigmo, mauni. Tiil, lapalapa. Mauni ako tubag, DG. La. Tiil kuno nga, lapalapa. Whoop! Di mao. Good afternoon din sa nagtambayan. Sila ni Dagook. Isa ako kay user o naggamit. Pito-pito, Confirmex, DJ, nagpasalamat sa Ginoo na naayo jugkos pito-pito o pito-pito, Confirmex, diretso ako tulog. Pagkagabi, dili ko magmata tungod da ako giinom nga pito-pito, Confirmex. Sila ni D. Dagook, mga Gubis League City. Salamat kinabudiha, Nay. No, si Nanay, 69 years old. Ayaw na doon tulog, sukat nga nakainom sa pito-pito capsule o pito-pito Confirmex. Salamat, Nay, padayon sa pag-inom, Nay, ha? Manawag ko ni mo, Nay, karon Sabado, Nay. Sabado sa ako manawag ninyo di ay, ha? Sa tanang mga mo-appeal sa raffle o mag-testimony, Sabado na ako manawag ninyo. Sabado o Domingo. Focus lang sa takaroon sa mga announcement, mga promotion. Kaya sa last week, busy makitag tinawganay sa mga users. This week sa... aron nga mas masabtan o mas mailhan ninyo si Pito-Pito Herbal Capsule o si Pito-Pito Herbal Confirmex. Pito-Pito Mineral Eye Drop, Pito-Pito Linamid Oil Hot X Drop.
Pito-pito relaxing gel and Mimo Pro Plus for kids mga palangga. Maayong gabi, DJ. Mangutan na lang ko unsay imong hiring. Kay maayo na lang, DJ, makatabang sa mong balay. Among balay, tulo, manggo, daghan og buslot. Palit unta mi ugsin, basin makatabang ang imong hiring, DJ Onyok. Maluoy, masadaan niyo eh. No, naay mga tao, mga palangga, nga mangandoy nga. Matarong ang balay, pero ay uban eh, isalig na lang po sa sortres. Abi ninyo sa tinuod lang, pasinsa gud kaayo ha. Wa jud ko maghatag og hiring mga palangga. Labi na nga sa tong programa, daghan kaayo naminaw. Daghan kaayo maminaw. Libo-libo ang mga tao nag-atang sa tuang tulumonon. Dili ko gusto mga palangga nga maisyo ang atong programa tungod lang anang hiring-hiring. Dili ko gusto miingon mo nga, DJ, kanang imong hiring ba? Pila naman lang na kabuwan, wa man mo resulta. Pang viewers ra ba na imo o pang hataw sa listeners ang imuha? Ay, pero wa man may makadaog, di ko gusto anak mga palangga. Di ko gusto nga na ako'y utang kabubuton ninyo. Paninglon ko ninyo's hearing, away gawas-gawas. Dito lang mo pangayon sa ubang mga announcer. Kaya na may ubang mga announcer nga, pabayaran ilahang hearing, maghatag og hearing. Pero sa ako, diri mga palangga, dili ko gahatag nga naman, labi na nga mga taga-media, labi na sa ako, nga daghantag mga listeners, daghan makatuon mo taya og hearing, hearing surtres. Kay ingon sila, oy, gitayan ta na, kay DJ Bia na. Ay, daghan mo tuo, oy. Diba? Daghan mo tuon ni mo nga, mugawas gana kay nagog ka sa radio. Dili na ko gamiton ang akong ngalan. Aron lang inyong tuhuan kining akong surtres. Nga di mugawas. Kay kung kabalo pa lang ko nga kaning akong hearing mugawas ni, mundang na kong radio eh. Magharay-haray na lang ko. Claim-claim na lang ko sa premyo. Bitaw, DJ ako si Leticia Orellanida. Pag-antayan, kantilan, Sergat del Sur. Ang ako tubag sa tigmo kay Tiil og Siko. Tiil og Siko! Di mao ang Tiil og Siko, ha? Maayong gabi, DJ. Wa ko katulog kay gakulbaan ko. Unsi maayong tambal ani aw? Stress na og panic attack na. Namong do na stress og anxiety, maabot ang panahon nga dili na mo makatulog pag paglala ng inyong anxiety ninyo. Totoo ba mo anxiety? No. Very simple na kaayo kung paminaw ng anxiety. Mingon din mo nga akauwi ba ninyo ay anxiety? Mana raba din yung uban aka oi ba ninyo oi ansa anxiety pamudiha laban mudiha diligin mo na maungkungan na ingon anak nga balatian kung dili na mo makontrol yung mga emosyon. Ay mga tao nga tagdugay makatulog yung kakulbaan, hantun mag panic attack, hantun nervyoson, hantun mga palangga mura kang mawad ag ginhawa, kalugos ka ginhawa, makulbaan ka, mamugnaw ka. Kung ana mga palangga ang tao nga doon ay anxiety and depression o mabot sa punto nga magpanik ka. Delikado na, no? Delikado na mga palangga. Mahadlok ka nga maglakaw nga ikaw ra isa. Mahadlok ka nga ikaw ra usas panimalay. Hadlok ka nga wa kay kauban. Kung ana ang tao nga doon ay anxiety. Onya, delikado na oy. Diba? Di ka katulog ana mga palangga. Kamo, sa may buhaton ninyo kung mo-atake inyong anxiety o panic attack. Sa may buhaton ninyo, ingon anak ko sa unang panahon, kanabi itong anxiety, no, o kanang panic, sa sobra nimong pangunahuna o mga negative. Sa sobra ninyo nga kabalaka. Kaya ang tao nga sige nalang kabalaka sa umaabot, sige nalang gunahuna o mga negatibo, ayo e-pressure inyong utok din nyo.
Kaya pag ang inyong utok ma-pressure, ma-stress, mga palangga, magga-anxiety o mag-panic attack mo. Muna nga mag-palpitate ka, mag-logos ka ginahawa. Diba? Dili ka makatulog, kay ibong utok mga palangga, latagaw, walay relax. Huna-huna kag pirmida utan. Ayaw huna-huna ang umaabot. Ang imong huna-hunaon ang karon. Pag naagani mo'y anxiety, kasagara rabi good sa mga tao nga ni anxiety, pakawon og tungang gabi eh. Alauna, alas dos. Di na dayon kakabalik og tulog kay paminon nimo burag kagkakulbaan. Burag na ay mahitabo dautan. Di ba? Ingon na ang mga na yung mga anxiety, di ba? Tips na ko kung muatake ang inyong anxiety sa tungang gabi eh, alauna, alas dos, kadlawon. Luhod, ipiyong imong mata, luhod ug ampo sa Ginoo. Ayaw pataranta, ayaw padala. Oni ayaw diretsog tindog, inom og tubig, kaya base malumos imong kasing-kasing. Inay nga pagbangon, ipiyong imong mata, ug i-relax nimo ug ampo sa Ginoo. Mag-ampo kag amahan namo, maghimaya ka Maria. Tapos, sarili nimong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Unya, human ana, i-relax yun imong kagalingon o imong utok nimo. Ayaw padala sa kahadlok. Ignon imong kagalingon nga kaya na ko ni. Labanan na ko ni. Oh, piyong imong mata ha, ipiyong imong mata, labanan na ko ni. Ampo yun ka. Relax, inhale, exhale ha. Ana ha. Inhale, exhale, mga katulog kabisis ka ng long good. Nga, pag-inhale. Okay? Og mo inhale, exhale mo, ayaw mo atubang siyong asawa. Ay, ay, ay, ay. Mag-inhale, exhale ka, pakipanot brush di ha. Kuya pa ni mga asawa ni mo. Mag-inhale, exhale mo, talikod sa mo siyong asawa, kabasing masagpaan mo. Pag inhalik sila nyo, namaho ng buwan ng baba. So, inhale, exhale. Tapos, mga palangga, kung naamoy saging lakatan diha, kaon mo, mga katunga. Or, inay nga pag-inom o init-init nga tubig. Inay nga pag-inom o init-init na tubig, mga binating tigpaminaw. O niya, ayaw mo diritsog tindog kung gapanik mo kay musamot ng good na. Musamot inyong palpitation ka na magkarakara mo, hala, magkabalisa mo. Pinakadabi solusyon ang pag-ampo gus Ginoo. Dayon, inom o pito-pito herbal capsule. Inom o pito-pito herbal Cofirmex. Mulurang ng imong pagkadautan nga huna-huna. Wala na. O niya, mag-exercise everyday. Dakot kong tabang exercise mga palangga sa dunay mga anxiety. May mga depression. Kaon og mga healthy food. Gulay-gulay muna. Kamang na ay mga anxiety ha, likay mo sa karning baboy. Mga karni-karni, mga mantikaon. Likay mo anak. Kaya magka-trigger na sa dunay mga anxiety. Niya kamong na ay mga anxiety, likay-likay sa mong love life. Ay, sa mong sood, ana, mintras nga nag-recover pa mo. O niya, kung minyo na mo, likay-likay lang. Likay lang, hindi ka masuko kay mo atake, mo trigger yung mga anxiety, ana. Be positive. Ayaw, pa. Padala na yung mga anxiety niya mo. Ignagin yung kagulingon, bahala na. Bahala kang anxiety, anaagan yung kagulingon. Bahala na. Patay na kung patay. Ta sa unang panahon. Wala kang anxiety. Tumaran din mo pito-pito herbal capsule, wala lang yun. Wala lang anxiety ni mo. Palit mo at tumus butika, subay mo diha, kay naadya mapalit ang ato ang mga produkto, ha? Barato raman tao ng atong produkto. Ay. Ang pito-pito capsule, tag 18. Ay, ubang pharmacy, tag 17. 17, ngatos 18 ang kapsula.
Onya ang atong pito-pito herbal Confirmex tag 18 ang sachet 180 amper box. Subay sa mga butika, mga higala, ay mo kauo diha. Pagutan mo pito-pito herbal capsule o Confirmex, ha? Sa mga bata, nindot gud sa mga kabataan nga paimnon po nato sila og Mimo Pro Plus. Ganahan kay mino mga bata og Mimo Pro Plus kay lami kayo ang lasa, strawberry flavor unya labaw sa tanan. Lagsik ilang lawas nila gana ilang kaon unya labaw po sa tanan. Mo bright inyong anak ninyo og makainom og Mimo Pro Plus. Buyan kaayo. 1 to 12 years old, pwede makainom ang mga bata ni ha, Mimo Pro Plus. O niya katunangin, tag ha plus, na po tayo pito-pito linimit oil, purya buyag ng ha plus. Nabuyay mga ha plus nga makamansya, makadaos, panit. Pero kining atong ha plus, buyag kaayo, humot, dali ramanuhot suhot. Dili sa lagkit o oily sa panit. Dali rang musunop. O niya, mawagtang yun inyohang mga pamaol, arthritis, rheuma, laban sa ulo, panagkit sa likod, panagkit sa mga lutahan, nindot yung kayo ang pito-pito liniment oil. O niya, pito-pito herbal oil. Duha man yung kahaplas. Samog man yung ito. Ay! Duha niya kahaplas. O niya, pwede rin mo makapili ano yun ay halang. O gusto mong halang, direta sa pito-pito liniment oil. O niya, o gusto sa kang mga higalag, bilihan lang pito-pito herbal oil. So, pangitaas, butika, kaya nadya mapalit ang ato ang mga produkto, mga binating tigpaminaw. Masunod na, ang laing drama, mga palangga ay maghawa. Balik lang sa Didyo Unyog ng Bayan. Stay tuned. Na may mga pangutana, kontak lang ng atong numero 0955 0962-239-3505.

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya DJ, una, gadgetanan, dagan kang salamat kinimo, DJ Onyok ng Bayan. Sa higayon nga imong mahatagan og pagtagal kining akong sugilanon. Tawag lang ko si pangalang Lulong. ...36 years old. Dating may ka-live-in, apan buwag na. Wala man po may anak, DJ. Kaya ang problema, nasa yaha. Dili may makabaton og anak. May hinungdan, DJ, niyo. Nawala ang amuang feelings. DJ, niyo, di ako nagpuyo sa Maasin City. Tungod sa tambag sa kong amahan o sa kong inahan, ila kong tabangan nga magka-abroad ko sa New Zealand. Kaya usa sa kuang iyaan nakatrabaho man sa New Zealand o ang ako pong igagaw. Kaya akong igagaw kaya ang trabaho, DJ, naa sa bakahan. Ibanwas o hugaw sa maong kahihupan. Sa DJ, luod ko nga trabaho. Pero huwag makasweldo, paldo. Doon man, taas man ko huwag pagsalig sa kong kagulingon. Aron po ako makamove on. Morning giingon sa kuang amahan. Gani ka na ako.

0: Kaya naging palabi ko na ho na ito niya. Kalimti na ang mga kagahapon, lulong. Nasaygon ako. Gahantod ka ron, wak ka pa magka-move on ka ito niya. Ayaw nag-hilang. Dili ka na makatabang nag-hilang-hilang niya pa. Busamot pa hinoon ang imong kahuyang o kaluya ni mo, lulong. Ipakita ang gantos babae nga kaya na ibarog imong kagulingon ni mo.
1: Salamat pa.
0: Sige lang kag salamat-salamat. Kapila ko ego di mo. Ibaligya na to ng tulo kabaka. Aron igasto anang imong... Ay gusto na mo ng imong mama nga makatrabaho ka dito sa New Zealand. Muuban kasi mong igagaw ni mo. Bahalag medyo loon ang trabaho pero dako mapagsweldo. Muna'y timanaan ni mo, lulong.
1: Hosto ang imong papa ni mo, anak. Kami ng imong papa ni mo, dili may gusto, ha? Nga ingon anak ra ka. Sige na lang kag luklok, sige na lang kag bisyo. Paayo pa mo abroad ka. Total, ang imong igagaw ni mo, plaster na dito, nakapalit ng duha ka buhok sa kyanan. Samantalang din, he, sa Pilipinas, di kita makasakanan din, he. Muna nga, aron, maharuhay na usab ang kinabuhi ni mo, lulong. Looy na kaayo katanawon si mong kagulingon ni mo. Musugot kong ibaligyan na to atong tanan baka. Makatrabaho lang ka dito sa New Zealand.
2: Sige ma.
1: Taro ka ng sige-sige ni mo. Basin baya pag-abot sa panahon, di na po kamulupan. Di na po kamutrabaho. Grabe na ba yung gasto, anak ni mo, ha? Kaya ni last na ganyan nga mong offer ni mo.
2: Sige ba? Matrabaho na ko.
1: Bantay ka lang yun. Ha? Bantay ka lang. Sige. Mangita magbayar ng imong papanin mo. Aron sa ingon, makasugo na ta. O ka, pangitag mga requirements o sa mga pamaagi nga makaanto ka dito. Ay kabalaka, tabangan ka sa mga igagaw.
2: Ayun na siguro, ibaligyan ang baka, ma.
1: Naanapog ka! Onsay, dili ibaligyan ang baka, wala tila ang choice!
2: Pwede mo siguro, ma. Manguam ko kwarta sa kong igagaw.
1: Manguam ka?
2: Aron nga, huwag magka-addon ako dito. Bayaran rin ako.
1: Sige. Ikaw bahala kumbinsi sa magigagaw ni mo. Total, suod man saan mo.

0: mo abroad ka, bes?
1: Oo.
0: Biyaan na day kunin mo.
1: Bes. Bes, friend Gavon, ta. Ako dok og pasalamat ni mo sa mga panahon nga. O, ayaw ko naman pasagdi sa panahon nga ako. Problemado.
0: Yes naman, no, kuy. Kinsa ba day magtinabak ngay kita rabaya, di bang? Unya, bes, unsa may plano ni mo?
1: Mota kong plano na ko, bes. Madto kong New Zealand. Trabaho ko, aron nga makalimot ko. Paed ka kung kinubuhi din eh. Sige na lang kung guno ko na niya.
0: Naana si pamilya. Nadunggan na ako. Magpakasal na sila sunod si Mana.
1: Maba.
0: Makakita ra ko, eh. Makakita ra ka. Nga mas gwapa pa itong imong asawa ni mo. Total, wamasad mo yung anak. Dili na angay kabalakan. So, ang sabara magkagdi lalaki, oy.
1: Malagi, bes, oy. Sige, bes. Nasa ko'y lakon.
2: Kuya Onyok, diligid malikayan nga sa matag oras magkono ko na ako sa kong asawa. Labi na nga naasay mga gamit sa balay. Naitarm din siya nga nakainumdum ko. Doon na may picture doha. Nagipikit sa kwarto. Ang akong gitabunan. Ikaw ano ko ang picture, DJ. Huwag mitulong akong luha. Samtang gikuha sa nakuyahang mga gamit, nakitaan ko sa kuang inahan.
0: Sos, pahilak-hilak na pod ka. Di nyo kong kadahan na nag-style na mong kahilak-hilak na sag ka. Sige lang kakatuba ka na picture sa mga asawa, di ba?
1: Ma.
0: Gano man na? Ha?
1: Gikuha lang akong picture, ma, kay akong sunugon.
0: Sunugon? Or basagdal o naman ito sa New Zealand?
1: Dili, ma. Sunugon ako. Tagay ko pusporo, ma. Sunugon na nagon eh. Aron nga, huwag na ko'y handumanan nga para nga makahinumdam pa ko niya. Kasan lang sila sunod si Mana, ma. Huwag mo na sigurin ang panahon nga para nga maningkamot na ko para sa kong kagulingan.
0: Maanay akong gusto ni mo. Maanay among gusto ng imong papa. O sige, magkuha kong posporo kay sunogo na to na.
1: Amima. Ako na ginang sunogon. Ikapuin ako. Kinahanglanan ako nga magbago.
0: Maayo pa. Sige na. Magkuha pa kong lukay kaya ito nang sunogog taman aron nga mapulbos ko na.
2: Di Junyok, aron good nga di na ko ka inumdum pa sa ko ang live-in. Makalimot ni Gugunia. Ako good nga isunog ihang mga gamit. Paglabaw sa tanan, picture namang duha. Lakturon ko na lang. Kumanyan ang tanan. Nakatrabaho ko sa New Zealand.
3: Bakit ba?
2: Kaloyan good sa Ginoo, DJ Onyok. Well, mayroon akong trabaho dito, DJ. Grabe good kayo katugnaw. Pero grabe ka peaceful ang lugar. Walay marites, walay mga mangdautay, walay mga buzzers dito sa New Zealand. Peaceful kayo nga lugar pag-abot ako dito, DJ. Grabe kadaghan sa mga baka. Trabaho na ko dito, DJ, ting limpyo, ting banwan sa mga hugaw.
3: Pag nasilayan ko,
2: ako'y gagaw po, ikuha po o gata sa baka. Sa lagi, DJ, manambok na ko kasi kung unay rami gatas.
3: Ganda.
2: Fresh gatas, good DJ, yung fresh milk, good. Pilmiro, luodan ko, pero kadugayan na anad ko. Tungod sa mga hugaw nga ako lang tamak-tamakan. Kaligo lagi mo sa hugaw, DJ Onyok, sa hugaw sa baka. Human, ana.
1: unang sahod na ko, DJ. Kaingon ko nga, tako madag sahod. Nawala ang akong kakapoy. Sa rin nakagunit kong sweldo. Nakapada ako sa kong mama o papa. Ilabay, ang pila kabuwan, nakapalit gid ko og sikanhan ng sakyanan sa New Zealand.
3: Walang ibang iniisip.
1: Mga 6 months man siguro di Joonyog nakapalit ko og sikanhan.
3: Kung di ikaw lagi
1: tungkod ana, kapalit sa kog mahalon nga cellphone.
3: Sinubukan ko
1: nausab ang akong kagulingon og postura.
3: Ikaw
1: medyo gwapo-gwapo na ko tanaw ni Joy.
3: Ikalimutan
1: di Joonyog, kada post na ko dagan mag-react. Lahi na daw ako ang postura. Lahi na daw ang akong aura. Hanto DJ, doon ay usa ka babae nga ni PM na ako. Sige, comment sa compose. Sige, chat na ako. Kilmiro, wala na ako sa panumbalinga. Wala na ako sa pansin. Hanto DJ nga distalk na ako siya. Medyo guwapa. Grabing puti ah, perting hamisa. Mora lagi og si Ivana DJ.
3: Nakikita.
1: O si Catherine Bernardo. Guwapa kayo siya. Og dito ako sang replyan, og ako sang gilaila. Og ako sang ipangutana og pila edad niya. Og naingong siya sa ako DJ, 21 years old siya. Single mom lang. Dito onyok. Hantod nga nagka-amigahay me sa chat. Tago lang nato siya sa pangalang Lalay. Nakaan ako DJ nga hapit-hapit rin natin pangalan ako lulong siya Lalay. Pero anggar na niya DJ onyok. Ako sa gignan nga idaran ako 30 plus na ko. Tapos siya 21 years old. Wala DJ onyok. Hantod nga
3: kay katabi.
1: Pinasindan ko niya ang mga picture niya nga guwapa kayo. Hantod din siya nga murag naibog na ko niya.
3: Ang di mapagkalit.
1: Og niabot good ang time di Joonyok nga gitistingan ako sa panguyab ba. Agoy di Joonyok, wala ray 2 ka minuto gisugot madayon ko niya DJ. Panguyaban ako sa messenger. Og dito di Joonyok. Ana ko siya nga pwede ba daw nga mag-video call ko? Ana ko nga pwede ta mag-video call. Mingon siya sa ko DJ Onyok nga dili lang daw kay mauwaw siya. Sukat-sukat manggod siya mga uyab, wala sa maka-video call. Sukat-sukat mauwaw siya. Personal na lang daw.
3: Gusto
1: daw ko nga makakita niya. Aron daw nga mas excited or excitement. Wala di Joonyok, nagka-uyab me ni Lalay. Og na yung mga time di Joonyok.

0: Let's go, Onyok. Jadi hanya ngoman akong contract for 2 years. Pahuway ko oga 1 month. Ako mabalik sa New Zealand. Excited ko nga mauli sa Maasin City. Sa diyan pag uli na kundi dito na wala ko'y lain nga unang makita, syempre ang ako ang uyab si Lalay. Sa dihang naguhuwat ko sa terminal, siya yun ang dapat nga mutagbo na ko DJ. Parte bang ginita? Asa naman tong bayana? Ganina naman ko nagpaabot din eh. Ay, asa naman din taong ka? Teksan na lang kami. Ay, asa na ka? Ganina rin ko nagpaabot din mo. Anong wapa man ka nagpakita na ako? Ay. Mo na siguro na. Amurag dili na mao. Bati magnaw nga babae. Oo. Miduol ako.
1: Sir, excuse me.
0: Ma'am?
1: Ikaw si Lulong?
0: Kailalagi ka na ako, ma'am? Ikaw? Kinsa ka?
1: Ako si Lalay.
0: Ha?
1: Kumusta ka, babe?
0: Oh, miga ko siya. Oh, ma'am, excuse me. Ikaw si Lalay? Ang akong uyab sa...
1: Yes, babe. Ako kini. Tara na. Adita ni dito sa bahay. Pero magkakita kas kong anak.
0: Ano nga? Murag, lahi man ang imong naong sa profile picture ni mo sa Facebook. Dito, Onyok! Pagkakita na ako sa kong uyab sa personal, nakaana ko, DJ. Damgo ba ni? Perti niyang tambuka. Naasa 95 kilos nga babae, DJ. Napay naong, DJ, grabe. Di man singon pagpanaway, DJ, lahi mangudihang profile picture. Huwag dito na ako. Nasairan nga, nailad ko sa mga babae. Panyakinig nga babae, gatrabaho di ay kini sa Malasugi. Tanabang bayaran. Wala ko'y doduha di Junyo. Milakaw ko, gibiyaan ako siya. Sa niyang paglakaw, pagin ako, DJ, iyapin yung gisumbag akong likod. Di Junyo, giilad ko sa babae. Nipauli ko sa bahay, nitingalang akong inahan. Nga nung pirti na akong tiyabaw. Di ay nailad ko sa babae, DJ. Mao di ay nga dili sa makig-video call na ko. I-handlock di ay nga makita na ko siya. Kasi tinuod niya nga hitsura. Di ay da ito ang iyang profile picture. Dili tinuod niya nga hitsura, DJ. I-ay. Nailawas na DJ ang burag si Catherine Bernardo, burag si Ivana Alawi. Niwang kaayo. Apan sa personal, 95 kilo siya. Ana siya nga... Andam siya magbago. Andam niya biyaan yung trabaho para nako. Kana ko DJ Dili. Dili ikaw ang babae nga akong gihigugma. Katong babae nga nakita nako sa profile picture ni mo. DJ, tama ba ni DJ nga nakigbuwag ko niya? Pagmula. Na-discourage mo ko DJ kay namakak siya ba? Ikaw ang... Huwag nagpaila-ila pa lang sa sakwa DJ ngun ana iyang...
2: Dahilan
0: ang... Ngun ana siya. Siguro... Murag,
2: pag-ingat lakas,
0: makapangandam pa ko. Kahit mo ko DJ nga ilang ka buwan o tuig kapin ka nga nagdahom ngayon na siya kagwapa.

0: Oy, hello, hi sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, labi na gyud sa ato mga halandong nga mga suking tigpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Daghang salamat kaninyong tanan, mga higala og pakusgi inyong radyo aron daghang tagmakatunan ning atuang 5 ka minuto nga programa nga gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor, kauban ang inyong higala sa radyo. Ako ang inyong makabayan, JJ. Paminawa kini mga senior citizens o sa ato mga suking customers. Kay daghang kitag pwedeng i-share sa itong kapikas kinabuhi o share sa itong silingan o i-share sa tuang pamilya o mga kaparyentihan. Karon ato ang paghahisgutan ang usa sa mga super ingredients nga anaa sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang Moringa Oleifera, o mas nailhan nato nga malunggay or kamunggay. Daghan kini sa mga tropical ang climate nga country og sa Southeast Asia naasab ni mga igala, daghan gid kaayo ni sa Pilipinas. Dito sa ubang nasod, Aris, Japan, Korea, wagi na sila kining kamunggay. Mauna ang malunggay, daghan na diri sa Pilipinas og superfood ka na. Usa ka na sa mga sagol sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kamunggay puno kini sa nutrients og antioxidants. Matud pa sa mga scientific research, makatabang kini sa pagpamenos sa blood sugar og blood cholesterol og adunay anti-inflammatory effects. Daghan sab nga mga research ang nagpakita nga ang Moringa Oleifera or kamunggay dunay compound nga niacinamide nga makatabang mupugong sa pagtubo sa mga cancer cells. Gawas pa ni ana, makaprotektar ang malunggay sa tuang atay, makatabang sa mga fatty liver o natural nga laxative aron malikayan ang constipation. Mauna kung gusto ka magbawas timbang, dapat ang imo mga ginakaon o ginainom duna ginay sagol nga Moringa Oleifera or kamunggay. Good for weight loss diay na siya. Ang dahon sa kamunggay makatabang usab sa pagpakunhod sa stomach acid. Mao nga maayo para sa mga dunay ulcer. Ug kung masamad ka, kita nahibaw mangyud nga epektibo ang kamunggay isip natural antibiotic og antibacterial. Dali lang pud maulian ang imuhang samad. Tungod niini mga kaigsoonan sa ato mga pinanggang senior citizens, heart friendly gyud ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Super healthy gyud na. Tungod kay ang usa sa mga sagol niini ang Moringa Oleifera, di ba? Ang malunggay. Mao nang lami gigayo nga to ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aside sa malunggay, dunay grapeseed extract, mangosteen, purple corn, ginseng, flaxseed, uban pa mga superfruits inubanan sa coconut sugar or cocoa sugar, usa ka anti-diabetic natural nga pangpatamis or sweetener. Mao bitaw nga kung mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ka. Humot, creamy og healthy gid ang imong adlaw mga senior citizens og mga suking customers. Puno kini sa natural vitamins ug mga minerals ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao ni imong paliton ug pangitaon, i-recommendar sa imong kaparintihan, kaigsuunan, kahigalaan ug mga kabarangay diha mga higala, no? Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa og i-enjoy ang aroma kay makapawagtang kini sa kakapoy og sa stress. Ayaw na paglangan mga senior citizens, mga suking customers kay ma'am ug sir, adto na sa pinakadool nga butika, pangitaa, palita, i-recommendar ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimot mga ate kuya ha sa itong mga senior citizens, i-like, i-follow ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang mga health updates. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Humana naman diya nga ito ang 5 ka minutos pagkapaspas na naging mga kaigsunan. Ako gihapon ninyong higala sa radyo, higala sa kahimsog. Makabayan JJ, amping, og daghang salamat.
1: Okay, magkasalingan naman naman di oras, mga palangga, aron magpadayon sa unahan. Nagangyang salamat sa kanunay nga pagpaminaw dito sa programang Gulong ng Pala. Ako na lamang mag-aingon, sinong tanaan, damo nga salamat, sinong pagsuporta. Ang salamat doon sa Pito-Pito Herbal Capsule, Pito-Pito Herbal Cofervax, Pito-Pito Mineral Eye Swap, Pito-Pito Linamido Oil Hot X1, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Mapalit sa tanang butika si idiog mga lugar. Ako na lamang mag-iingon. Usab sa tuang letter sender. Sender, ayaw pog sa imong kagulingon ni mo kung na-discourage ka. Niya, wala kaganahin niya tungod kay bisan kinsa naman, di ba? Bisan ako, no? Bisan ako kung uyab mo sa messenger. Ya, tapos pagkita niya sa personal, lahi ang iyang naong sa profile picture niya o sa personal. Sa profile picture, sa Facebook, wapa kaayo, barag si Ivana, matod pa nimo. Niya, sa personal, lahi di iyang hitsura, dili di mao. So, nagpasabot ka na nga, namakak sa diyan mo. No, muna giingon nga kana palang daan dili na siya kasaligan. Okay ra siguro wala siya nagamit og laing hitsura, no. Nya katudi ang tinuod ay Ira man ito day. Ira. Siguro kato nga babae, scammer to, no. Tagkabalo scammer to nga babae nya sa dihang nagkadugay inyong relasyon, murag natun-an niya nga mahalon ka, nagpakita sa personal kay basi madawat nimo siya. Ay. O maglisod jud kag dawat, boy, ina inyong relasyon. Total sa messenger raman mo nag-ila. Katong kwartang imong napadala niya, makita raman to. Diba? Lisod man gud og pugso nimong kagulingon nga dili ka happy. Kaya imong gipangita sa usa ka babae ang malipayon ka. So, karon kay di man ka-happy, so, mas maayo nga, kikbuwag ganiya. Sa sunod, ayaw na good panguya bug babae nga, dili magkik-video call ni mo.
2: Ay,
1: kato palang daan, wana, scam na ka ato. So, listen learn na ni mo nga, sa sunod, nung manguya bug ka gani, ganahanglan good nga, kanay ko makita ni mo sa personal, ayaw na Facebook-Facebook, kasagara na ba sa mga profile picture karon mga AI na ba yun? Mga edited na, no, sa Facebook, no? Sa Facebook hamis kayo sa personal bugason. So kana lang sender, so basenday nga maabot ang panahon nga maniwang to siya, ingna na lang nga, oy pag workout na lang, pag zumba na lang kay og maniwang kabalikan ta ka. Dili man singon nga kana bang nanaway ka, nag-expect magugka nga moto ihang lawas. Okay? So, kana lang dito, sender. Nagiging salamat. Nagiging salamat sa tanan. Mayong adlaw, pag-usab, and bye-bye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaw.
4: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818.
5: Magnum C! Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Hello, sir?
7: Hello.
6: Sir, unsa ganito imo ang pangalan, sir?
7: Sigeng Mendoza po ito ng Cagayan de Oro.
6: No, asa man ka nakapalit sa Magnum C, sir?
7: Sa ano, sa Hana Ma'am Hana.
6: Hana Pharmacy?
7: Yes.
6: So, asa man imo nadunggan ang Magnum C, sir?
7: No, may kasama ako ng ano, yung kasama ko sa trabaho. Idala ko na dito sa Juan, dito sa Sinto ng Santran. Mahigit ko ugan ng hinga. Tapos agad ng tambal ako na kuwan pero wala may alibyo. Nung nagsama kami, sabi niya na try mo yung ano, yung Magnum C. Tapos ano eh, palagi kong minom araw-araw. Ngayon ma'am, wala na. Okay na, kumisino yung katawan ko. Tapos yung ano, may bukol ako sa likod ma'am. Nawala na ma'am, wala na lahat. Tapos yung paghinga ko, okay na yun. Wala nang problema kasi araw-araw ko na iniinom to eh.
6: Maayo, wala lang kayo laing giinom. Ang giinom lang gini mo kay Magnum C.
7: Yes ma'am, tapos yung coffee.
6: Yes po, hiyang coffee.
7: Masarap. Palagi ko nang umiinom yan eh. Hindi ako umiinom ng ano ma'am, ng hiyang, tapos yung capsule Magnum C. Sana yun ma'am, wala. Kondisyon ako ma'am. Dahil sa Magnum C, napakasalamat ako sa inyo. Kasi yung ano, yung sakit ko nawawala eh.
6: Sir, kung pwede niyo ma-invite ang ato ang mga kuan, mga listener nga mag-try sa Magnum C?
7: Isa pong nakadungog sa kuan, isa po naminaw sa radio, sa Ito 27, try lang ninyo ang Magnum C, saka yung hiyang coffee. Nindot na siya, nindot. Bakit po, nawala eh. Yun lang.
6: Sige po.
7: Nindot ka ng ano po. Sige po.
5: Magnum C! Mag-Magnum C, para di ka magsisi.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant, pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3 B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong text o mutawa sa 0933-812-5818.
1: That time check was brought to you by
8: Governor Engineer Raul Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Magandang araw Pilipinas at welcome sa EXR Makabuhay Happy Health Hour. What's up Doc? This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaibigan sa kalusugan at kasama sa makabulang kwentuhang pangkalusugan. Hatid po sa inyo ng EXR Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Siguradong masigla tayo, masaya at punong-puno ng kaalaman ang inyong pakikinig sa mga oras na ito. At samahan niyo po kami sa ilang minuto kwentuhang pangkalusugan na puno-puno ng kaalaman, inspirasyon at sagot sa inyong mga katanungan. At ang what's up topic for today, it's all about the importance of vitamin A sa kalusugan.
6: What's up?
5: Alright, alam niyo po mga kapatid, no, ang vitamin A ay isang uri po ng fat-soluble vitamins. Ibig sabihin ay natutunaw sa taba at naiimbakto sa ating mga tissues, particularly sa ating liver or atay. Isa to sa mga micronutrients na essential o kailangan makuha mula sa pagkain dahil hindi ito kayang gawin ng ating katawan. May dalawang pangunahin po ng vitamin A. Tandaan po natin ito. Una po dyan ang preformed vitamin A. Ito yung tinatawag nating retinyl esters. Ito yung active form na karaniwang makikita po natin sa animal products tulad po ng atay, itlog at dairy products. Pangalawa naman, ito yung tinatawag nating pro-vitamin A or carotenoids, lalong-lalo na sa beta-carotene. Isa itong plant-based form na kailangan i-convert ng katawan para maging aktibo ang vitamin A. Alam niyo po mga kapatid, ang retinol ay mahalaga hindi lamang sa paningin kundi pati na rin sa cell growth, immune defense at reproductive health. Ang vitamin A ay hindi lamang isang simpleng vitamina. Ito ay multifunctional at may pangunahing ginagampanan sa iba't ibang bahagi po ng ating kalusugan. Una dyan, ang kalusugan ng ating mata. Ang vitamin A is essential for vision, especially for night vision. Ang retina sa ating mga mata ay nangangailangan po ng retinal, isang anyo po ng vitamin A para makabuo po ng rhodopsin, isang pigment na kailangan upang makakita po tayo sa madilim. Kung kulang tayo sa vitamin A, ito ay nagre-resulta sa tinatawag po nating night blindness or nyctalopia na nahihirapang makakita sa dilim. Proteksyon sa immune system. Ito ay tumutulong sa pagbuo at pagpapanatili ng epithelial cells. Ito ang mga lining ng ating respiratory tract, digestive tract at urinary tract. Kapag malusog ang ating lining, mas hindi madaling napapasukan ng bacteria, viruses and even pathogen. Kalusugan sa reproductive system. Sa parehong lalaki at babae, ang vitamin A ay may malaking papel sa spermatogenesis at ovulation. Kapag kulang tayo nito, maaaring maapektuhan ang fertility. Panglima, pagtulong sa normal na paglaki at pagdevelop po ng mga bata. Ito ay very critical sa development ng organs sa panahon po ng pagbubuntis at early childhood. Ang mga batang kulang sa vitamin A ay may mataas po na chances na sila po ay magkakaroon po ng measles complication at even pagkabulag. Ang kakulangan sa vitamin A na tinatawag po nating vitamin A deficiency or VAD, ito ay may seryosong epekto sa ating kalusugan. Ano ba ang mga sintomas kapag meron kang vitamin A deficiency? As I mentioned earlier, una dyan ang night blindness. Isang unang sinyalis po ng kakulangan po ng vitamin A. Seroptalmia, matinding pagkatuyo ng mata at pwedeng mauwi sa corneal ulcers at pagkabulag. Pangatlo, frequent infections. Pang-apat, delayed growth in children. Pang-lima naman ay dry skin, cracking lips, and even rough elbows. Ang ibig sabihin, kulang ka sa vitamin A. Pang-anim, increases the risk of measles complication. Pang-pito naman is the reproductive issues. Alam niyo po ba na maraming pagkaing Pinoy na mayaman po sa vitamin A like animal base, at ito yung tinatawag po nating preformed vitamin A. Take note, number 1 is atay ng manok, baka, at baboy. Pwede rin itlog, lalong-lalo na yung yolk, gatas at keso, isda, lalong-lalo na kapag oily fish tulad ng sardines, mackerel at tuna. Pangalawa naman is ang plant-based or beta-carotene. Nakukuha po ito sa kalabasa, kamote, carrots, malunggay, kangkong at iba pang mga dark green leafy vegetables. Mangga at papaya. Kung ang prutas o gulay ay kulay orange at madilim na berde, malamang mayaman ito sa beta-carotene. Stay tuned para sa konting paalala.
7: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sakit sa katawan? Dry skin at skin allergies? Huwag ka nang mag-alala dahil nandito na ang pinaka-puro, ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gawa sa puro at natural na halamang gamot na in-infuse sa 100% essential oils tulad ng lavender oil at cold-pressed virgin coconut oil. Ito ay puno sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties na nakakatulong labanan ang mga skin allergies, infeksyon, sugat, pamamaga at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil mabibili na sa mga suking botika.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Alam niyo po ba, bukod sa pagkain na binanggit po natin kanina, katulad po ng carrots, kalabasa at atay, may mga herbal at plant-based supplements din na pwedeng makatulong sa natural na vitamin A support. Isa na rito ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Bakit nga ba? Unang tanong, may vitamin A ba sa EXL Makabuhay products? Ang sagot ko po dyan, walang synthetic vitamin A ang EXL Makabuhay products. Pero it is a natural form of vitamin A. It is formulated na gamit ang mga halamang natural na mayaman sa carotenoids, pro-vitamin A compounds at iba pang mga nutrients na kailangan para ma-absorb, ma-convert at ma-store ng tama ang vitamin A sa ating katawan. Ibig sabihin, hindi man po siya direktang source po ng vitamin A, pero isa siya sa pinaka-epektibong taga-suporta para sa vitamin A function. Pangalawa, isa sa pinaka-mabisang sangkap po ng EXL Makabuhay products ay ang malunggay, na kilalang superfood. According to the studies, ang malunggay leaves ay may mataas po na beta-carotene content at plant precursors ng vitamin A. Kapag nakakain natin ang beta-carotene araw-araw, ito ay kinoconvert ng ating atay papunta sa retinol, ang active form ng vitamin A na ginagamit sa ating katawan. Hindi lahat ng beta-carotene ay nagiging vitamin A, kaya napakahalaga ang tamang suporta ng nutrients sa ating katawan para maging epektibo ang conversion. Pangatlo, always remember, from turmeric, ginger, cinnamon, guava, ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, it's a nutrient absorption at metabolism support. Ang conversion ng carotenoids to vitamin A ay nangangailangan po ng healthy liver function, enzymes, at micronutrients. Dito po mapasok ang mga herbal ingredients gaya po ng turmeric at ginger na kilalang kilala sa anti-inflammatory at digestive support na tumutulong na i-optimize ang liver function at nutrients metabolism. Cinnamon at guava na mayaman sa antioxidant at trace minerals gaya po ng zinc at iron na mahalaga sa retinol transport at immune health. Sa madaling salita, hindi lang sila pampalasa o panlaban sa pamamaga. Sila ay mahalagang tulong para gumana ng gusto ang vitamin A sa ating katawan. Pang-apat, B vitamins and spirulina. It is a cellular energy and conversion partners. Kasama rin ang EXL Makabuhay formula ang mga B vitamins na sumusuporta sa enzymatic reaction ng ating katawan. Kabilang narito ang conversion sa pro-vitamin A into a usable form. Ang spirulina ay nasa black coffee variant na mayaman sa B12 at iron, na kilalang kilala rin bilang isang superfood antioxidant. Pang-lima, immune boosting at cell protection with ashitaba, neem plant, garlic at makabuhay, pati na rin ang lagundi. Ang vitamin A ay kilala rin bilang isang anti-infective vitamin dahil ito ay may malaking papel sa pagpapanatili ng malakas na ating immune system. At para maging epektibo ito, kinakailangan ng katawan ang suporta mula sa iba pang mga halaman, anti-inflammatory at antimicrobial. Alam niyo po ba na ang EXL Makabuhay formula kasama dito ang ashitaba, garlic, neem plant, lagundi, sambong, serpentina at makabuhay? Lahat ng ito ay documented support para sa immune system, liver health at blood detoxification. Ang malinis natay at malusog na dugo ay importanteng kondisyon para ma-store at ma-transport na maayos ang vitamin A. Panghuli, fiber at detox support para sa nutrient absorption. Ang black coffee variant ng EXL Makabuhay ay may psyllium hass at insulin plant. Mayaman ito sa soluble fiber at mga ito ay hindi lang pampalinis po ng basta-basta sa bituka, kundi tumutulong ito para maging efficient ang nutrient absorption sa small intestine, kung saan nagaganap ang absorption sa fat-soluble vitamins tulad po ng vitamin A. Kung barado ang bituka o may poor digestion, hindi ma-absorb ng maayos po ang vitamin A. Kaya mahalagang bahagi ng wellness support ng EXL ang gut cleansing at digestive wellness. Ang power combination ng EXL Makabuhay products, holistic at plant-based approach, kapag pinag-aralan po natin isa-isa ang formulation po ng both products, mapapansin po natin hindi lang po siya sa pag-boost po ng energy, pati na rin sa ating immune system. Kundi ito rin ay isang uri po ng strategical design para magbigay po ng nutritional energy. Hindi lang po ito isa, kundi kundi maraming sangkap ang natutulungan para maging epektibo sa ating kalusugan. Magsisilbi po ng source ng beta-carotene at antioxidant, napaka-epektibo para sa mag-activate po ng mga enzymes at nutrients transporters. Magbigay po ng healthy environment para sa absorption, metabolism at storage ng vitamin A. Hanggang sa muli po nating episode ng The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, maging masigla, magpasalamat at piliin ang araw na mas malusog na pamumuhay. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: naa na dai kay daan giniinom nga mga tambal, banabas, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli nimo.
1: Oo. Karon og nga nalinaw sila sa akong istorya, banaan sulayan ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsula kay kaulian sa sakit. Asa na ang ulcer, UTI, mao man nakaulian ako, God.
2: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Welfare sa kalinto. Almisa, barangay 3090. Lami, guwapo. Anya, barato. Alian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag-inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungko, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

Pagpalibatod ng umalis po si Miriam ay napaantanda pa ako dahil tinitigan niya ako ng masama na may pagbabanta na pinili niyang huwag nang isatinig. Nag-alala para sa akin sina Lolo Tasio at Ambit. Nagpapasalamat ako sa kanila at concern sila sa akin. Pero pinanatag ko ang kanilang loob, Lady Batod, na hindi kami dapat matakot sa maaring gawin ng pamilya ni Denver sa akin dahil nanindigan akong hindi ako ang may kasalanan, kundi sila.

0: Gitinuod gyud ani ang iyang gisulti nga makikita nimo.
1: Nasayod ka sa iyang pag-ani?
0: Plano niya kandi. Pero ako magdahom nga nitong adlawas siya mo ani.
1: Sama si imong ama na uigsoon. Gibati ko. Dilisab ko niya tagan o kalinaw sa imong asawa, Denver.
0: Ha?
1: Samukon sab ko niya.
0: Dili ko siya katugutan nga buhaton niya kana kandi.
1: Denver?
0: Wa pa siya makailan ako kung mo ni masuko. Labi na kung may buhaton siyang dilimayo ni mo.
1: Ha?
0: Ayaw ka wala ka. Wa siya daot na buhaton niya ni mo. Naibaw na siya nga ikasuko ko kung mulapas siya sa linya. Gibaoran ko na siya nga dili magpakasayop di ani mo kandi.

Batod, kahit papanatag akong hindi gagawa ng masama ng asawa ni Denver, pero naroon pa rin at hindi ko maiwala ang pag-aalala noon kung paano kapag naggagayon. Paano ang aking gagawin kung sakaling may gagawing hindi kaaya-aya ang babaeng yun? Paano ako makikipaglaban? Paano ko ring ipagtatanggol ang aking sarili?

0: may miabot gani ha, nagtuo kong pamilya ni Denver. Di man di ay. Nagtuosab kong ang iyong asawa. Dili sab.
1: Ayon ha, sula pa ang imong kaugalingon bahay nila, Ambet. Kung ako ang ilang ikaatubang, makaya ko ra sila. Huwag kay ang iyong kabalakan.
0: Mga sungayan man good sila, kandi mao nga di maayo mo kumpiyansa kita, ikaw labaw sa tanan.
1: Ambet,
0: ayaw kumpiyansa. Wata may baho sa kunon sa ang unod sa utok at mga tawhana.
1: Ako na'y mahibaw sa kong kaugalingon.
0: Abi nimo ang pagtuo baya ginako kandi, no? Di sila gustong dawaton mo sa Denver pag-usab kay. Dili sila gustong magkabuwag sila si Denver ug ang asawa ini. Kay dili sila gustong maputol ang pagpanag-iya usab ni Denver sa mga katigayunan sa iyong adunahang asawa. Kay wa biya sila prenup agreement.
1: Ha?
2: May isulti ko ni mo, Candy.
1: Unsa na usab ka na nga matang sa insulto, Abby?
2: Si Denver og si Miriam nagkasulti na og gibati ko, nagtuok ko nga magkauli ra sila.
1: Oh.
2: Mao nga dili ko gusto manglawgaw ka, ha? Pugni ang imong kundat nga dawaton si Denver ang akong manghod sa kinabuhi mo pagbalik. Wa na kami kahigayunan sa usag-usa. Huma na ang inyong turno. Labaw sa tanan, minyo na ang akong manghod sa lain. Ayaw na pagpataliwa. Okay?
1: Abi,
2: beware, Candy. Kung musamot na magkahanap ang kahigayunan sa magtiayon tungod nimo, ha! Gubon ko gayod ka ng dagway mo!
1: Unsa?
3: Narasa ni mga bahad-bahad. Diyos ko, na itugbang nga kaso. Why? Be careful sa itong mga bahad, sa itong isig kaingon. Labi na ka ng threat kabahin sa ilang kinabuhi o kaalautan. Kay mapriso taan na anti. Labi na ipruwebang bonggang-bongga, di ba? Anyway, ka makabuhay o lagi ka na hugna pa lamang sa chapter 12 sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Wa pa mi-ended to. Unya sa itong pagbalik ko man sa pipila ka mga painumdom, napaisumpay, napaikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa revelasyon ni Candy. Kanang tanan may tabo, din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambaki ko, Lady Bad. Tambaki ko, Lady Batod.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Dr. Limuelis Pedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong gitry. Dito lang siya sa tiyan, dilis acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakalang kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product.
8: May buhay sa makabuhay!
6: Indeed naman, kamakabuhay, may buhay sa makabuhay. Siyempre, nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mauna ang itong angayng himuong partner everyday sa itong pagkinabuhi. Kamakabuhay, ito ng inumon, tumaro na ito everyday para kita protektado, especially ang itong kalawasan. Sa mga nagkadaiyang mga virus, mga bakterya, mga balatian, or mga sakit. Dili ka mahaya ng ato ang kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement ka makabuhay ka. Itong hudgay, daga mga ingredients giusa lamang di sa atong kapsula. O usa na diha, sa daghan ng mga ingredients giusa mao ang vitamin C. Nganong importante magyud ang vitamin C sa atong lawas ka makabuhay? Ang vitamin C, usa na ka-importante nga vitamins nga dili ma-produce ato ang lawas. O kana dunay daghang mga benepisyo mismo sa ato ang panglawas. Water-soluble ang vitamin C. Og makuha nato na sa mga prutas, ingon man sa mga gulay. Apil na diha? Ang orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, and spinach. Ganon! Ang rekomendado o rekomendado ka makabuhay nga daily intake nato sa vitamin C na ara na sa 75 milligrams para sa mga kababayan and 19 milligrams naman alang sa mga kalalakinan. Oo. Unya, makatibhang na, makabawas ba sa peligro nga makabaton kitang chronic diseases kung kumpleto sa vitamin C sa tong lawas ka makabuhay. Ang vitamin C o sa kanaka-powerful nga antioxidant nga makapaligon sa natural defenses sa ato ang lawas. Ang antioxidants ka makabuhay, mao na mga molecules nga makapaboost mismo sa atong immune system. Ginaprotektahan ni Anya ang atong cells gikan sa mga dili maayo nga mga molecules nga ginatawag nato na og free radicals. Ganon. Di ba importante kaayo gyud sa ato ang panlawas ang vitamin C? Makatabang sab na para ma-manage nato ang ato ang blood pressure. Ginaingon usab ka makabuhay nga ang vitamin C makapaubos ka na sa blood pressure sa tao sa pareho nga healthy adult og lakip na nga may taas nga level sa dugo. Ang vitamin C pwede usab nga makapaubos sa chance nga makabaton ka og heart disease. Ang pag-take og vitamin C ka makabuhay, makapaubos gyud na sa chance nga makabaton ka og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom sa mga supplements, ingoman pagkaon sa mga pagkaon nga bongga sa vitamin C, makapaubos ka na sa risgo sa heart diseases. Apil na usab diha ang pagtaas sa imong blood levels, sa bad cholesterol, ingon man triglycerides. Mauna ang vitamin C, pipila lamang ka mga kaayuhan nga tumakuagikan diha. Unya ang vitamin C, usa sa daghan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa diha sa tong kapsula. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. inom kita ni Anya ha. Every day, isip ato ang dietary supplement.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Maraming salamat, Coffee is Life. Sa matag-usa ka na ito, nga diligid makumpleto nga ito, adlaw ko dito makainom og kape. Kaya lamang, sa mga tao diha, sa mga pipila diha kung di ba niya nakadaghan o kung daghan man kung dilientanan, nga acidic, kanabita magpalpite, unya kanabita kung inom og kape, kay motokar ang acid reflux, unya mutas ang BP, mga manghaw, yung mga bukton, mga kamot, ay nana, uguban pang mga balatian. Kaya kanabita ang murabag, maghuna-huna ka nga, mo inom pa ba kung kape o di na? Mo inom unta ako, oy, pero kay, mauna akong bation. Pero kay kanang usay kay, gahit patag uno. Bawal may inumog kape. Inom dyan doon kape. Kaya imong kape sa diod, dagan kay sugar. Kunya dili makabinipisyo og kaayuhan para sa imong panglawas ang imong kape nga imong ginainom. Mao na kung unsa man ang amatang sa kape, ipadapli na na. Mag-switch na ta sa pag-inom sa atong bonggang-bonggang nga kape ka makabuhay. Kaya walilain ko dili ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17, ipanghambong na to. All-in-one money. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa na diya sa 17 ka mga ingredients mao ang mangosteen pulp. Ganon. Pwede nga mo pakalma sa anxiety o depression ang mangosteen ka makabuhay. Doon yung mga pipila ka mga santos nga makita diha o makuha nato sa mangosteen nga pwede nga mo pakalma sa anxiety o depression. Matod pa sa mga animal studies. So sa kapagtuon sa mga ilaga o kamakabuhay, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta ka na sa pag-ubos sa kabitong kahasol, ingon man depression. O ang mga effect nga sama anya, mag-connect na sa pagbawas usab sa oxidative stress sa utok mismo sa tao. Pwede usab nga makatabang sa pag-ubos sa timbang ang mangosteen. Kay daghan man nag-fiber, niya ubos lang po sa calories. Nga pareho nga, doon ay mga kanang characteristics bitaw, kana mismo nga mga characteristics, pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang. Makatabang para sa atong pag-diet, kumbaga. Kay ang fiber, mutabang man sa pagpahinay sa imong gana sa pagkaon. Paghatag o kanabitang kabusugan diya sa imuha mismo. O paghawa sa mga toxins sa imong lawas. Gawas anya, ang ubos nga calorie content sa mangosteen mutabang na aron makontrol nato ang atong pagkaon og mismong calorie nga atong gina-take. Pwede usab nga mupakalma sa labad sa u ang mangosteen. Kaya ang pipila ka mga santons ka makabuhay sa mangosteen, pwede nga mupakalma sa labad sa u. Sa usa ka pagtuon sa mga tao nga doon ay migraine, ang paghatag nato og mangosteen extra muresulta ka na sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attack. So bonggang-bongga, pipila lamang na sa mga benepisyo nga tumakuha gikan sa mangosteen pulp. O kanang mangosteen pulp, usa sa 17 ang mga ingredients nga naa mismo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa pag-inom nimo sa atong kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, wa kay angay kabalak-an. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
10: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
11: Daghang salamat ka Makabuhay o alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
12: Lady Batu.
3: Huwag ganun ka Makabuhay na ni magipaabot nga sumpay ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 12 sa revelasyon ni Candy. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
12: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: batod nag-aalangan na tuloy ako noon kung tatanggapin kong muli sa buhay ko si Denver. Inisip ko na rin kasi ang kapakanan ng kanyang asawang si Miriam. Dahil kung ako naman ang nasa kanyang panig, masasaktan din po ako kapag hindi ako ang pinili. Pero kasi Lady Batod, hindi umanumahal ng babaeng yon si Denver ayon sa huli. Paano ko namang papanigan ang tulad ni Miriam kung lagi niyang iniinsulto si Denver? Yan po ang gumugulo din sa isipan ko noon. Naluoy kong naguna-una sa imong asawa, Denver.
1: Candy.
0: Selfish ko kung ang akong kaugalingon lang ang akong una-unaon.
1: Candy, dili ko mahal si Miriam. Napugos lang ko sa pagpakasal niya. Ug karon, buwag na kami. O gusto ko mubawi sa pagkuwang ko nimo kani adto.
0: Asawa mo na siya.
1: Sa papel. Pero kung pagbati ang hisgutan o irguhan, bisan gamay, wa ko'y pinitik sa kasing-kasing para niya, Candy.
0: Daghan ang babag, daghan ang supak, labi na ang imong pamilya.
1: I love you so much, Candy.
0: Mahal lang ko nimo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliyon ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
1: Kinahanglan ba mo pili ko?
0: Mahal ko kamong tanan sa ubos nga tratamento nilan ako. Kinahanglan mas may bugat nimo ang imong pamilya o ako?
1: Candy,
0: makapili ka ba?
1: Ha?
0: Sorry. Pero kinahala makasiguro ko sa akong dapit sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kinahala may huptan ko gikan nimo.
1: Mahal ti ka, Candy. Mahal ka ayo. O yes, ikaw ang ipili ko.
0: O, ikaw? Denver!
1: Dawata ko pagbalik, please!

Grabe ba, tol, kinalagad po ako noon ang ama ni Denver palabas ng aming bakuran. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin niya sa akin. Napigilan lang siya at binitiwan ako nang dumating ang aking lolo at ang kaibigang si Ambet. Nagkagulo kami. Hindi nakapagpigil si Ambet noon at binuntalan niya ang ama ni Denver. Siluntok niya ng ilang beses kung kaya't nabuwal ito sa lupa. Duguan ang mukha. Dumating din noon si Denver. Pero ako ang kinampihan niya.

0: Tama ka buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Og imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 12 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to, but promise sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa pagpaminaw nato sa sumpay sa revelasyon ni Candy, mauna ang ending. Yon, antabayanan ang ending, no? Ang finale nga yugto sa revelasyon ni Candy. Pero before mahitabo, human sa pipila ka pahinumdum unya mamalik din para atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. Okay? Ayaw kawagtang sa imong nahimutangan ka dili ka tagalilong. Mamalik kita gihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawas sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay nangahon.

0: Bulate or kanabitang bitok, no? Excuse sa mga nangaon. Sa tiyan mismo. Kinalang niya imnon na ang gilaga nga. Panit sa kahoy para mamatay ang mga bulate sa imuhang tiyan. Ang nagkadaiya po nga mga parte sa neem tree sa makabuhay, pwede po nga makuhaan na ito nagdagang mga matang sa chemical, ingon man sustansya, nga pwedeng doon ay benepisyo sa itong health. Kanang liso, nakuhaan na ito na og kanabitang lana, nga ginatawag na ito nag neem oil. Ang skin or panit mismo sa kahoy, ingon man mga dahon, kakuhaan sab na ito kanang lana, ingon man tanin. Ang mga liso, doon na sad na'y alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycosin, kanang inulin, kanang mga tannin, steroid, flavonoid o guwan pa. Kung sa mga matang o parte sa inguniana nga tanom ang ginagamit isip tambal o unsaon manas paggamit, ang kinatibukan sa tanom nga neem ka makabuhay magamit na sa pagtambal mismo. Yes, indeed. Dahon. Ang mga dahon pwede nga dukdukon sa manakusang nasulti sa unahan. Alam mo na ipantapala ito sa pipila ka mga matang sa kondisyones. Pwede usab nga atong ilaga. Tapos imnon, nga murag tsaa. Kanang ugat mismo sa neem tree. Ang ugat, kana nga tanom, kasagaran usab na nga lagaon o niya pag-aimnon. Ang bunga ana nga tanom, pwede usab nga kaunon para sa pipila ka mga kondisyon. Ang panit sa mismong kahoy, kasagaran usab nga lagaon lang na ang panit sa kahoy para ato ang kapahimuslan sa atong pagpanambal sa bisan unsang matang sa sakit. Ang neem, kamakabuhay? Usa lamang sa dagan ng mga ingredients nga gisagol diha mismo sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar ka tanyana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: May buhay sa makabuhay. O dili ta makamahay, kumuinom kita everyday o kape. Pero ang kape nga ito pag-aimnon, kanang kape nga all-in-one. Nga naan na di atanang mga ingredients nga makabinipisyo nga ito ang lawas. Makahatag o kaayuhan sa itong mga balatian na satisfy na imong cravings. Siyempre kaprotektahan ka pa sa nagkadaiya nga mga virus, bacteria o mga sakit. O kung doon na may sakit, katabangan ka sa itong kape mismo para wag tango na sa imong sistema. Kanang ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa itong kape ka makabuhay mao ang spirulina. Ang spirulina, pwede na ito nang itambal sa mga allergy. Kay matod pa sa mga studies nga gipahitabo, ang spirulina pwede nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo niya sa spirulina, makatabang na para mabawasan, matibhangan, makuhaan ang mga simptomas sama sa kanang discharge sa ilong, pagpanghatsing, or kanang pagbuot, kanang paghuot, kanang murag halos ikakaginawa ba, or ang pagpangatol mismo. Makatabang usab ang spirulina ka makabuhay para mapaubos na ito ang atong blood cholesterol, ang level ana. Ang spirulina makapatibhang, makapakuha, makapabawas sa level, taas nga level sa ato ang dugo ang kanang cholesterol mismo. Natural lang na. O niya makapaboost po na sa pag-sup-sup mismo sa mga importante nga mga minerals. Ang pagkonsumo sa pipilak mga gramo sa spirulina every day, pwede nga mabawasan, matibhangan ang LDL or ang bad cholesterol. O mas ma-okay pa ang cholesterol ratio. Kana normalization sa cholesterol, nindot po na, dako kay ng papel sa pagbawas sa atong timbang, sa atong diet, para mugaan na po na atong bugat nga timbang, no? Unya ang spirulina, nindot usab sa dunay diabetes. Sa usa ka pagtuon ka makabuhay, i-research yung taman ang pagkuha sa spirulina isip usa ka pang diet aron madungagan pod o ganitong nindot nga kaayuhan sa atong panglawas, especially sa mga tao nga diabetison. kana particular nga

0: Bongga gyud nga imong kapahimuslan para sa mga diabetison aron mo ubos ang pagpamaga ana. Ubutabang pod nga malikayan ang presyon sa dugo ingon man kolesterol. Unya makanindot pagyud ang spirulina sa sexual activity. Ang taas mang good nga protina nga naa sa spirulina usab as in lakip na ang pagbaton og uban pang mga vitamins, minerals og enzymes ginamugna kana. Isip kana bitaw imuhang kapahimuslan sab gyud para sa pag-okay sa sexual urge ganon sa imong gana sa love making para kang missis or para kang mister. Ang spirulina gikinahanglan sa atong lawas and syempre ang spirulina usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga giusa diha sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo nang manginom na kita kabatay ang kabalakan bisag everyday pa. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Siyempre sa ato ang pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Bonggang-bongga. Ang atong programa, Kamakabuhay ang Tambagi ko, Lady Batu, hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon mismo sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule Supplement, mubatok na siyempre sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato na kung ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula, matag-adlaw. Siyempre ang tubig nga pag-aim nun inadlaw or warm water. 30 minutes lamang kada ka makabuhay sa dili ka pamukaon. Isipin mo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, mas taas na to ang dosage. Ngato sa duha, ngato sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Uban siyempre sa inadlaw or warm water. Sa dili ka pamukaon, pwede rasad nga after ka mukaon mo tumar ana. Pero huwaton sa nimong usa ka oras. Ganon. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita. Himo na tong partner everyday aron nga kita happy permit.

0: Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Gagani ato na bati ang kinatibok ang chapter 12, no? Sa revelation sa atong sender nga si Candy, daw pa mi ended to, pero ang next nga chapter sa revelation ni Candy, mao na ang ending, mao na ang susunod nga episode sa atong tulumanon, mao na katapusang sumpay sa revelation ni Candy, okay? Karon atong hisgotan og lakbitan nato na bati nga kinatibuk ang chapter 12 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, pahiyom. Smile. Dako kay nagatabang gyud gamakabuhay. Para nindot tatupan lantaw sa kinabuhi, unya ligon kita nga magatubang sa matag problema nga moy isip pagsuway sa ato ang pagkinabuhi every day. So smile and God bless us. Anyway, salamat Candy once again sa pagpadangat sa mga kaagido patang matapos. We are almost there, no? Sa katapusan, sa sumpay sa imuhang revelasyon, pero wa pa man na, puhon pa man, oo, ugma pa, oo. Mo nang antabayanan namo, no? Pero kung basihan nato ang chapter 12 sa imuhang kaagi, kaniya sa drama, abi nimo, ug natong tanan kamakabuhay, ang kasing-kasing usahay, mas piliun ang pagpasaylo kuni kumpara sa pagpadayon sa kasuko or kahiubos, kapungot, pinaanap itaw. Kanang piliun ni mga hatagan o laing kahigayunan ang usa ka tawo nga imong gimahal, dili tungod kay wala kay importansya nga gihatag sa imong kaugalingon, kundi dili dahil naniniwala ka sa pagbabago. Baka naman kasi, bekeneme, nagbago na, oo. Pero, hinumduman nimo ang second chance, hindi nangangahulugang balik sa dati, okay? Ikinahanglan nga, dunay pagbag-o sa sugod, bag-ong saad, bag-ong respeto, gikan niya, sa kaugalingon niya, sa pamilya niya. Hindi mo kailangang habulin ang pag-accept o ang pagtanggap ng iba, pero wag mo rin namang kalimutan, ikaw, dili ka option, kundi choice ka nga gipili sa matag-adlaw. Tama ba nga muhatag og second chance bisan og nakasal na sa lain ng tao nga mibalik karon sa imong kinabuhi? Well, at the end of the day, ikaw ragud gihapon na, no, sa mga naayon na nga experience karon mismo, kamo ang mopili sa inyong kaugalingong destiny. Kung feeling ninyo okay ang second chance, why not? Tama. Pero kung tibuok ang iyang pagbag-o, kanang tino or tinaw ang iyang pagpangandoy para ninyong duha, at panatag ang puso mong ikaw na ang pinili niya ngayon. Bahala na lang ng mga babag or kanabitaw mga tunok sa inyong mga dalan kay pagsuway, manggihapon na sila. No? Pero kung ako gyud ang naalang sa dapit anang gipasakitan, yabalikan ko sa kong ex, di na ko. Pero kay ang akong opinion, dili man opinion sa tanan. Pero kung ako lang pangutanon. Pero walay dautan kung makigbalik. Basta kay naagyog kay siguridad kung asa kadapitan ni lugar sa kinabuhi sa tao nga imong gidawat pagbalik, no? Ana. Anyway, kamakabuhay ang tabayanan ng katapusang sumpay sa revelasyon ni Candy sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibes! Sound trip!
2: Ang lupet!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: kita. Paulit-ulit sumasakit ang ulo ko sa'yo.
1: FMR, favorite mong requests.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: pag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bintin yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kong inam, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

Atong oras, kapamilya, ka-vibes, alas 12:36 na. Kapagya po nagkapaminaw sa programa. Favorite mong request? So, siyempre, ito na lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao di Oro. Kapamilya, ka-vibes, at anodunggan ang kantang pagtingin ikan sa bandang Ben and Ben. Siyempre, ka-vibes, kung gusto mong magkapaminaw ng aning mga kanta, ka-vibes, e-text sa itong numero ang 0951-220-0478. Wala tayo live karon ka vibes kay wala ni ko salot-salot lang itong tirada karon. Na yung mga request, na yung mga greetings sa itong basahon. Kaya tungkol ka vibes, pansin mong ganyan nyo or yung nadunggan karon nga medyo laing gina itong tingog kay tungod sa subaw ka vibes. Adot lang yun. Sa itong mga solid ka vibes, kaya ka paminaw karon kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda o kang Boss Joseph Maloloyon dara, may pagpaminaw kaniyo dara sa may barangay Pangutusan. May pagpaniyo tong mayong pag unsay kasikas, unsay tirada dara, mga luyo sa kainit sa panahon, pwede gihapon magtagay-tagay. Walay magapugong basta tagay na ka-vibes. Sa mga ka-vibes sa to, ka nagpaminaw, may pagpaminaw kaniyong tanan. Sa mga solid kapamilya ka-vibes dara sa may barangay Kabakungan, kang Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Ate Ruth Rimultaniog. Masab kang Kuya Rekrek Orbuda o kang Ati Minda Orbuda o kang Boss Joseph Maloloyon. May pagpaniudog, mayong pagpaminaw kaniyo dra. Kapamilya ka vibes, ang atong oras alas 12:37 na. Ngayon next song ka vibes, balita gikan sa bandang I Belong to the Zoo. Enjoy the music ka vibes, dire lang sa iyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao di Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, mga adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kay naggamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
7: Wala lola, kipasunog piya to ni mama.
4: Unsa? Kipasunog sa imong mama?
7: Hiningan mo si mama nga. Tagpot to yung kitiri sa balay.
4: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na kalaban. Magna! Palitik yung Magnum C!
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Mislig City, kung gibati kwan, sakit sa tuhod, kalawasan, mo nang nagamit kog half plus, capsule o kape. Aron, okay na. Daghang salamat sa Magnum C, labi na ka Captain J. Ang Magnum C, labi ito kayo, labos sa tanan makaayo sa kalawasan. Magnum C, warato.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Si Priscilla Tubigon, nagpuyo sa korto. Jugay na ko ani nagagamit. Sugod yun ako ani, hantong karong siya, wag yun ako ni biyay. Magkubra na akong pensyon, kinarto na akong timpon. Walang naghanay ko panit, anang kapsul. Nya, ganahan sa... O, dili ko kapuyon, manicurista mag ko, sir. Walay kapoy, dili ko pati sa ako likod. Mura giganahan si ko ani, ingo na mabata. Undangin na namamang, inanambok na daw ko. Ikaw na din lagi ko, kanan din ako, di ko kainom, dangan ako, kaya manakit ako likod. Pero karon okay lang yun. Itibog yung kayo, di ko magmahayan.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
12: Love, sex, marriage and career.

0: big kaputi. Pero ang ending, nangasunog ng itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay number. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
2: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
3: Love. Sex. Marriage and career. Love.
4: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
5: Sigurado ka?
3: Sex.
5: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
4: Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
5: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Yes, natawad na kita sa trabaho.
3: Love, sex, marriage and career. You.

0: Courage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong kagaon nila kagawa sa Rio del Sur. Ay, maayogan kayo sa lawas ang Magnum C Prada. Mabiyo na kayo-ayo sa akong lawas. Bumawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogan ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan na ako ano pa ni high blood. Salamat gayda ko sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatangduha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po again, another day, another story, another learning. Welcome po sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
5: Kaupan si Mami Lucky yung C.
7: Captain Jay po, mga kaibigan. Samahan niyo na naman po kami sa loob po ng dalawang oras kung saan mapapakinggan ang programa natin sa Bukidnon, Valencia City. Magandang araw po sa inyo lahat sa mga taga-Valencia. Magandang araw din po sa lahat ng mga taga-Maramag, Bukidnon. Isang magandang araw din po sa mga taga-Kibawi, Bukidnon, Quezon, Bukidnon, kahit saan man kay Malaybalay, Bukidnon.
5: Kitaw-taw, Bukidnon. Don Carlos, Bukidnon. Wao, Bukidnon.
7: Wao, Lano de Lope.
5: Sorry, Wao. Siyempre, nangina po ito ng Captain Jake ang mga taga-Valencia, Bukidnon. Maramag! Ayan, hello po sa inyo. Napakalamig po sa inyong lugar. Pero sa amin po ay napakainit.
7: Ayan, mainit po ngayon sa Davao City, mga kaibigan. Again, magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok. Hindi lamang po sa Bukidnon, maging sa mga taga-Misamis Oriental, mga taga-Agusan del Sur, mga taga-Agusan del Norte, lalo na Mami Lucky, mga nakikinig sa Kabadbaran, Butuan, at sa lahat po naman nakaandabay sa Hingoog City, isang magandang araw po sa inyong lahat.
5: Yes. Maayong pagpaminaw po, syempre, sa mga taga... Ah,
7: Surigao del Sur.
5: Surigao del Sur. Hello po sa inyo, sa mga taga...
7: Tandag, Bislig, Tagbina,
5: Hinatuan.
7: Yan, salamat po sa inyong pagpakikinig at mga taga Agusan del Sur, lalong-lalo na sa mga taga Bayugan City. Hello po sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur, mga taga Rosario, Prosperidad, Tagbina. Tagbina, hindi pala, sorry, del Sur pala yan.
5: Prosperidad.
7: Mga taga Talakugon,
5: Bayugan, taga Sibagat. Hello po sa inyo, taga Barobo, maing pagpamilang mga taga... Siyempre, Captain Jake, di natin malimtan kanyang taga San Francisco, Agusan del Sur.
7: Yan, magandang araw po sa ating lahat ha. Mga nakatutok natin sa mga nanay natin dyan na nakatutok. Hindi pwedeng makalimutan. Siyempre, mga taga Davao City, hindi pwedeng makalimutan. Mga taga Davao, Kalinan, Mintal, hello po sa inyo. Mga taga Davao de Oro, Montevista, Ngibataan, Nabunturan, hello po sa inyo. Ayon. Mga taga Davao del Sur naman, mga taga Digos, Padada, Gihing, Hagunoy. At sa mga taga North Cotabato, Makilala, Kidapawan, Kabakan, Matala, Mami Laki.
5: Isulan.
7: Sultan Kudarat.
5: Ug syempre kung ikaw na ay Facebook account na kay Facebook Pakarong Adlawa, mapaminawan ug makita mininyo live karong adlawa.
7: And we have 49 live viewers. Yay!
5: Pakita lang ninyo ang Captain Jake and Mami Laki nga page. Captain Jake and Mami Laki nga page. Live po tayo sa Facebook. Makita niyo si Captain Jake kung siya kugwapo ug makita po niyo si Mami Laki kung unsa siya kahayag.
7: Aba.
5: Kaya ang suga murag nasa ko murag kuhaon ang suga ko.
7: Murag kuhaon sa salangit ba?
5: Pero kabalo ka, makita nimo unsa kanindot ang mutya ko jig papaya soap tungod kay pag mahayagan ka. Mura na kaog, adlaw sad, kahayag.
7: Hayag na. Anyway, sa lahat po naman ang kaandabay, kung again, nakikinig ka ngayon, Bukidnon area, kung saan ka man ngayon, pwede nyo kami itag sa
5: 0933-812-5818.
7: Yan, 0933-812-5818. Yan po ang text line. Pwede mo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mami Laki. Captain Jake and Mami Laki po, mga kaibigan. At live po ninyong mapapanood ang inyong kapitan at Mami Laki. Ang programang LSMC, mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C! Magnum C, napakaganda. Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo nakakaedad na nai, marami nang nararamdaman sa kalusugan. Subukan po ninyo ang Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule ay purong herbal na mula po sa Moringa oleifera at may kombinasyon niya ng sodium ascorbate at may kombinasyon niya ng santon o mangosteen. Alam naman po natin mga kaibigan, ang malunggay o Moringa oleifera ay tinatawag na Tree of Life. Napakataas po ng kaniyang vitamin C, napakataas po ng mga protina, vitamina at calcium mga kaibigan. Malaking tulong po para maging malakas ang ating resistensya. Kapag malakas ang resistensya, kusang gumagaling ang mga karamdaman. Kaya dapat may Magnum C Herbal Capsule kang kakampi na mabibili lamang po sa halagang 11 pesos lang.
5: Available po sa lahat ng mga pharmacy at mga grocery store sa inyong lugar. 11 pesos lang ni siya. O kung ikaw na kaila ba karon Captain Jake or ikaw mismo ang nagpaminaw sa tuwa karon kung nakaginabati nga taas ang imuhang sugar, nakay diabetes, naku po, meron po tayong napakagandang care. Galing po kay Magnum C ang Magnum C Diacare.
7: So sa lahat po naman nakaandabay na medyo tumataas ang sugar, kung problema talaga yan, Mami Laki. Ang takot natin dyan, baka magkaroon ng komplikasyon. Ang takot natin dyan, baka magresulta later on sa pagsasuffer natin. So napakaganda po, ngayon palang agapan na ang diabetes.
5: Mm-hmm.
7: Meron tayong Magnum C Diacare. Ang Magnum C Diacare, meron siyang
5: insulin powder.
7: Makabuhay. Serpentina.
5: Mm-hmm.
7: Serpentina, makabuhay,
5: pine
7: insulin
5: bark.
7: Powder o pine bark. Napakaraming sangkap na pwedeng tulungan ang diabetes o pagsaka, pagtaas ng sugar sa ating mga dugo. Napakaganda po niyan mga kaibigan para ma-regulate ang sugar sa ating katawan, mag-inom o uminom ng Magnum C Diacare.
5: At kung ikaw naman ay mahilig sa kape at naghahanap ka ng kape na herbal, meron po tayong Magnum C Herbal Coffee. Na trending na kape ngayon ang ating Magnum C Herbal Coffee. Kay ang
7: uban, nalaming rabangguan Mami Laki.
5: Nalaming ang
7: mga taga mga Agoy kayo na yung mga duha kaadlaw nga may stocks dito. Malaming reklamo ng mga nanay, labi na sa nanay Inday Amaro, sa kapwa may mga stocks sa butika. Tanan yun rin, may mga stocks. Karoon na sila yung stocks niya. Karoon may pagsulod sa tuwang ahente niya. Karoon, lipa in taong kayo na sila. Nanay Magnum C nga Herbal Coffee, Nanay Magnum C Barley Coffee, diha karoon sa inyong mga tindahan.
5: Yeah, especially sa mga Agoy ha. Kung na mo karon sa mga girl sa Bislig, Captain Jake, na nagapaminaw mo karon nga nakapalit mo, picture isend sa amua ang atuang ang picture nga nipalit mo kay pag-abot sa atuang puhon-puhon nga caravan na kay premyo sa ako.
7: Yeah, nami kuan kalendaryo nga ipanghatag sa inyo.
5: Next year pa ni hatag.
7: Karon na, karon na year, di pwedeng next year. Basta makabisita ta diya sa mga girl.
5: Nagwa, perti na bang gwapuha sa among kalendaryo gid intawon oy kay naghigda-higda gid Captain Jake. Ana-ana topis-topis Captain Jake og sa itopis niya ang kanang karton sa Magnum C.
7: Ay, ay, ay.
5: Anyway. Lain na, oy.
7: Anyway, paalala po sa ating lahat, mga kaibigan. Meron ka bang mumunting paalala, Mami Lucky?
5: Ano, ang mumunting paalala lang, ingatan ang inyong pangangatawan. Lalong-lalo na po, ingatan po ninyo ang inyong mental health.
7: Ayan, mental health.
5: Napaka-importante yun ngayon, Captain G.
7: Ngayon, sa karon naman na nauso ng mental health. Sa unang panahon, wala mag-yun na kayo matagad na
5: ito. Alam mo, Captain Jake, ang tawag nga ngayon sa SEM break ng mga bata is mental health break.
7: Aba!
5: Sa una, mo kay malipay, give me kay. Sa una, ang tawag, magramang yun na mo na kalag-kalag break.
7: Kalag-kalag break.
5: Kalag-kalag break karon kay nahimo naman siya. Mental break. Oh, mental break. Alagaan po natin ang ating mental health, lalong-lalo na po sa mga magulang. Alagaan po natin ang mental health ng mga bata po natin. Kasi minsan sa kanabitong medyo nagkakaroon ng kabisihan ang mga ginikanan, Captain Jake. Ang nangyayari ngayon ay minsan hindi natin natututukan ang ating mga anak. Sanhi na naghahanap sila ng ibang atensyon sa ibang tao o sa ibang pwede nilang gawin.
7: Yan. So, napakahalaga
5: po. Na hindi nagagabayan.
7: Naalala yan. Dati-rati po mga bata noon. Kaya tayo mga parents na nakikinig ngayon, kaya tayo matitibay. Kasi sanay tayo naturuan kasi tayo ng ating kabataan. Pagka sa una makakat-on jud ka Mami Lucky o pakikipagrelasyon, makakat-on jud ka o kanabang pag-deal sa challenges, because sa unang panahon pasagdaan ra magud ta dula diha makigsumbagay kas gawas, sanay tayo sa ganyan. Na-develop ang ato ang resilience ba. So, tung time na nagko na tao na hamtong na inaanat na katibay. So, despite sa daghang mga obstacles, challenges sa kinabuhi, matitibay na tayo.
5: Mm-hmm.
7: Pero sa panahon ngayon ng mga kabataan, mahihina po ang loob.
5: Mm-hmm. Emotional.
7: Kasi iba na kasi ang training ngayon. Iba na ang pagtuturo, ang paraan ng pagtuturo, ang paraan ng pagpapalaki. Lalong-lalo na ngayon dahil na andyan na halos lahat ang atensyon sa social media.
5: Mm-hmm.
7: Napakarami pong pwedeng mapanood dyan na pwedeng makapag-trigger ng emotions ng tao. Magkakaroon siya ng kanang magsisalpiti siya because sometimes ang social media magod mo ay nahimo na itong reference sa ato ang kinabuhi. Kanabang, sabi tawag na naman, peer
5: pressure.
7: Yan, yun. Manakikita mo sa social media, nakaalam mo, you are kanang left behind sa kinabuhi. Sometimes, mawag na mga resulta sa kanabitong, mabito na ang nahimong reason, Mami Lucky. Isa sa mga nahimong reasons, nga nung na ay mga anxiety nga ginatawag, mm-hmm. or stress ginatawag, because ang ato attention karunatanan sa social media, ang ato ang reference, kanunay ang mga naatao diha sa
5: social media.
7: Ayaw, mga ginapost nila sa social media. And sa unang panahon, wala man taana. Sa unang panahon, natututo ang mga tao sa pakikipagrelasyon because ginahayaan ang gunta madula, mudil og mga tao sa palibot, sa gawas. Kaya natututo tayong makihalubilo,
5: mm-hmm.
7: natututo tayong mag-adjust, natututo tayo sa tinatawag na resilience, Mami Lucky. Kapag ka nadada pa, kasampaan pa kas ginikanan, laparuhon pa kadiritso, anong nadagma ka.
5: Mm-hmm.
7: Di ba, I mean?
5: O, di ba kaya?
7: O, kaya nga, matitibay tayo mga kaibigan.
5: One example, Captain Jake, na dapat yung mga teacher po natin sa paaralan, sila po naging second parent natin, na sila ang gumagabay sa atin. Minsan.
7: Kaya, minsan lang din, ang downside lang po niyan, mga kaibigan, ang teacher kasi hindi pwedeng, unlike before na.
5: Unlike before nga, sa una sa akong teacher.
7: Madisiplina talaga dati, ang teacher
5: sit
7: dati.
5: Sit on the air nga with ka ng,
7: yes.
5: Anang libro.
7: Libro. Luniton imong bugan, luniton ang imuhang dughan.
5: Face the wall.
7: Face the wall. Pag na-late ka sa una, mag-cutting classes ka talaga, may disiplina. Pero karon hindi na kasi ganun.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ang mga tao ngayon, medyo mahihinang loob kasi masyado nang nakomportable. Na-train sila sa parabang, tawag nito Mami Lucky? Na-train sa magaang bagay. Na parang ang lahat maingat ngayon kasi may mga batas na na pwedeng, hindi pwedeng saktan ng bata, hindi pwedeng disiplinahin ng bata.
5: Kung sinabihan ka lang or lumakas lang ang boses mo, ang dating na dyan, child abuse or abusive ka na.
7: Yan. So, yan po, paalala lamang po yan mga kaibigan. Bumunting paalala po mula sa
5: Magnum City Philippines.
7: Sana po ay,
5: kasi pinaka dinhi mo malimtan nga disiplina sa imo kap.
7: Sa kakinsa.
5: Sa imuhang ano, sa imuhang apuhan.
7: Sa apuhan
5: man nagdako.
7: Lahat hindi makakalimutan, disiplina lang. Disiplina mga kaibigan, kanang pagka nagkamali ka, like for example, ang imong tone mataas. Kapag ka dili ka maka-bless or ka na maka-amin sa imong apuhan. Pag naala kay mga foul words nga mugawa sa imong baba sa kanang pagpamalikas, mm-hmm. ay sigurado silihan imong baba kana. Sa unang panahon, natural gaya na nga disiplina. Kaya ang mga bata noon, talagang maiingat, disiplinado.
5: Careful.
7: Kasi talagang may disiplina na ginagawa ang mga magulang noon. Pero nung mga second generation na parents kasi, dahil nga nakaranas tayo ng hindi maganda nung ating kabataan, kaya ang resulta noon, hindi na natin, no, ayaw na nating
5: maranasan
7: ng ating mga anak. The way tayo dinisiplina noon.
5: Before, yes.
7: Kaya okay din naman, may point naman. Pero sometimes kasi dapat nating maalala, kaya tayo naging matibay dahil doon. Kaya hindi pwedeng tanggalin yung planong klaseng disiplina. Huwag lamang sumobra. Kasi lahat naman talaga ng sobra, bawal talaga yun o nakakasama. Huwag natin kalimutan na kung paano tayo dinisiplina noon, kaya tayo naging matibay ngayon. So, yun po yung dahilan kung bakit tayo naging malakas, matibay, mm-hmm. despite sa lahat ng mga obstacles, matibay tayo kasi na-train tayo ng kabataan. Tsaka disiplinado kasi may takot tayo noon.
5: Yeah.
7: Lagi tayong may takot sa mga magulang, may takot sa mga lolo at lola. Disiplinado at magagalang ang mga bata noon. Ngayon kasi medyo magaan, light masyado. Tapos, ang bata ngayon, na napagalitan mo lang, grabe naka
5: mapahinubsan.
7: Dali na mahiubos.
5: Mahiubos
7: talaga.
5: Oh.
7: And even mga empleyado namin, ganun din, napapansin ko, masyadong emotionally kuan. Kaya bang, pagka nasultian mo, dali kayo mahilak, dali kayo mangluod. But unlike sa amo sa una, kasabi lang, mister, basta kayo mo trabaho, mi.
5: Totoo yan. Tinood yun ang kap.
7: Ganun.
5: O diba ka sa una, mahadlok mo absent kay.
7: Oh.
5: Mahadlok sa kuan sa amo.
7: Oo, oh, talaga, ayaw namin umabsent dati kahit na may lagnat. Bakit? Kasi takot kami na baka hindi kami ma-renew sa aming contract.
5: Correct.
7: Kaya ganun kami nasanay. Lahat yun makaka-relate, lalong-lalo na sa mga unang henerasyon. Anyway, sa lahat po naman nakaantabay, samahan nyo kami hanggang alas 3 po na nang ngayong araw, ngayong alas 3 ng hapon.
5: Enjoy,
7: syempre replay lang ako ng isang awitin at sa pagpapatuloy pa ng programa natin mga kaibigan. Napakaganda po ng kwento na ating maririnig at babasahin namin ang inyong mga greeting sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Ayun po'y nakikinig pa rin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Saan po mabibili ang Magnum C sa Valencia City? Mabibili po mga kaibigan sa Valencia City, sa Sincere Pharmacy, Lux Pharmacy sa NVM, sa WAO, sa Anne's Pharmacy, and sa Three Brothers Pharmacy o sa Joseph Pharmacy sa WAO. Available na rin po ang Magnum C products, Magnum C Herbal Capsule sa Maramag Bukidnon, Estenso Pharmacy and Quad, and San Andres Pharmacy, lahat po ng Bufarco. At available na rin po sa Don Carlos, available na rin po sa Kibawi Bukidnon, and Pangantukan, available na rin po mga kaibigan. Oh, sa lahat po ng area dyan sa Bukidnon. San Fernando, available na po dyan sa San Fernando. Kung may mga nakikinig dyan sa San Fernando, available na po. Malaybalay City, available na po ang Magnum C Herbal Capsule. Pinakabaratong food supplement. 11 pesos lamang po sa mga butika. Ayan. And sa Magnum C Herbal Coffee naman, masarap na kape, trending na kape, pinagkakaguluhan na kape mga kaibigan, dahil napagaganda nito sa kalusugan, masarap na ang lasa, maganda pa sa kalusugan. 175 pesos lamang ang usa ka box ni ini. Magnum C Herbal Coffee, lamian nga kape. Napagyuntay Magnum C Barley Coffee. Sa mga naghahanap po ng binipisyo ng barley, meron tayong Magnum C Barley Coffee.
2: Ang atong Magnum C Barley Coffee, napaka-nindot ni Captain Jake na siya'y wheatgrass, na siya'y makabuhay, o na siya'y chia seed nga gwapo kaayo pang detox sa inyong panglawas.
1: Doon na pag spirulina.
2: Spirulina na, pag-iing siya'y spirulina. Nga trending na trending din ngayon. Kung trending ang Magnum C Herbal Coffee, trending na trending, kani kay trending na trending na trending na trending.
1: Trending yung gaya ni Karon. Kaya nga naman, kami man ang walay stocks.
2: Nagkakausap ko sana ng stock.
1: Suko ang mga butika.
2: Actually, Karon Captain Jake, nag-message ang ahente sa sa to ang GC Karon. Ingon siya nga, naghinakotay doon sila tag 4,000, tag 2,000 boxes, tag 1,000 boxes sa kada butika.
1: Maraming salamat po sa inyo ha, sa inyong suporta na eh. Katilak talaga naman kasi sinubukan lang. Nung sinubukan naman, nagustuhan nilang lasa, nagustuhan nilang binipiso, Magnum C Barley Coffee, barato nga kape kung ikumpara sa leading brand. Para masubukan po ninyo, subukan niyo po ang Magnum C, isang sachet lang.
2: Mm-hmm.
1: Para pagka na-try ninyo, kayo na po ang bahala. I-try niyo lang muna. Pag nagustuhan ninyo, pwede naman kayo bumili ulit. Pag hindi niyo naman nagustuhan, may choice pa rin kayong wag nang bumili ulit.
2: Ayan. Oh, importante lang, i-try lang ninyo, pilara ko ng isa ka
1: sachet. Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Coffee. Kung nangita mo haplas, gigipanuhot, dunay mga sakit sa pamaol, naabutay Magnum C Herbal Massage Gel. Haplas ang istoryahan, nindot sab kay Magnum C nga haplas, 95 pesos lang. Kaya ang Magnum C na ilhan, nagpabilin nga
2: epektibo, barato.
1: Ayun.
2: Magnum C nagpabilin, epektibo, barato. Ako ba, may ingon na Magnum C, epektibo, barato, garantisado.
1: Aba.
2: Yo kayo.
1: Salamat po sa pagpaminaw di ay kay Sir Pat Lucero. Mayan, salamat Sir Pat.
2: Thank you very much Sir Pat sa inyong pagpaminaw. And speaking of pagpaminaw, Captain Jake, naingon si Ma'am Josephine, Captain Jake Dalangin, no? Lami gid kayo ang barley coffee, Sir Ma'am Jake. Sir Jake and Ma'am Lucky.
1: Si Ma'am Josephine at Waning Center.
2: Yes, so kagahapon nag-appeal mi sa Zoom kagahapon. Thank you very much. Ayan, Ma'am Lucky and Captain Jake, pwede po ba ang dungano ng inom ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Diet Care? Kay pwede. Taas po ang ako ang sugar.
1: Pwede kayo po, walay problema. Nindot gani kung sabayon ni mo ng duha. Maayo i-maintainar yun ang Magnum C Diet Care kung dunay taas nga sugar sa lawas. Salamat sa pagpaminaw kay Ma'am Maribel Escopolo. Naminaw si Ma'am Maribel garon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you very much, Ma'am Maribel.
1: Nalipay ito siya kayo. Nibisita ta dito sa Kwan. Nibisita ta dito sa Isulan. Thank you po sa inyo.
2: Ayan. Salamat rin po sa pagpaminaw. Ayan. Greetings muna tayo sa lahat po naman nakaantabay po sa atin sila Joey Alcala. Salamat po mga taga-barangay mga yun. Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw si Sir Peter Torres. May hapon. Salamat sa pagpaminaw.
1: Salamat sa pagpakikinig po si Annie Basco ng Busco. Diha sa Bukidnon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Annie Basco ng Bosco Quezon. Quezon pala to. Salamat sa inyong pagpaminaw. And aminaw sa sanatong programa si Jenny Liza Tampos ng Don Carlos. Uy, nalipay ta. Kaya nga naman, daghan ang taga-Bukidnon ni Tex sa itong programa.
2: Uy, thank you.
1: So, magkarabanta diri pohon mga taga-Bukidnon. Si Jenny Liza Tampos ng Don Carlos. May Magnum C na po sa Don Carlos ha. Just in case gusto niyo pong subukan ang Magnum C. Si Louis Morales, kanunay kapaminas na programa diha sa Kabakan. Magnum C user ko, kapitan, og ingon man ang akong pamilya. Salamat po sa inyo.
2: Ayan, thank you. Salamat po sa pagpaminaw mga taga taga Ogao, Nabunturan, Davao de Oro, si Darren Palma. Salamat po sila Chelani Falcon, always taga Paminaw sa Ilahang Radyo. Salamat po sa pagpaminaw. Jinky Mamak, ang mga taga Ugalingan, North Cotabato. Uy, thank you.
1: Salamat po kay Kuya Herbert Wild Get Drive. Shout out po from Castillo. Namino sa programa des Mangagoy ug namino sad ang mga taga Maramag Bukidnon, Labinagyod, diha sa Maramag Crispihan, ang Villa Gonzalo family, Obsoma family. Solid gina sila kapamina sa itong programa. Salamat sa Villa Gonzalo, Villa Gonzalo family ng Maramag Bukidnon. Thank you kasi inyong kanunay ng pagpaminaw.
2: Ayan, si Yelmer Nenor, mga taga Davao de Oro na Bunturan. Salamat sa pagpaminaw. Si Irmana de Leon, Cabendario Leon. Salamat din po sa pagpaminaw. Si Kimi Gawahan Torres, ang mga taga Lirungan Talakag. Ano sa manadapita?
1: Talakag sa may ano ni, Bukidnon.
2: Uy, ayan, thank salamat you. Salamat po. Si Ma'am Bel Ann. Hello po, Bel Ann.
1: Ma'am Feline, namina sa programa si Jen Garibay, mga angels sa Pinalver Food and Refreshment Hub.
2: Hello, Ma'am Letlet. Hello po sa inyo. Si Roselle Vistuir. Ayan, ang mga taga-Tiboli, South Cotabato, mga Vistuir family, kagpamilya ko, Desa Lower, Antong, Lutayan, Sultan Goderat. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nena Lascunia, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Marife Palma, live, good ay mo karon.
1: Ma'am Flor Flores, marami salamat. Nanay Flor Flores, thank you sa pagpaminaw. Si Agnes Ortega, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Elsa Praculius, maraming salamat po. Ma'am Josephine Limbaga, nakikinig po si Ma'am Yoli Matilak. Nakaantabay Magnum C user ko kapitan, gainom ko Magnum C herbal capsule and Magnum C herbal coffee. Salamat sa inyo pagpaminaw.
2: Si Nelvi, mga tagamlang, salamat sa pagpaminaw. Nelvi, Nelvi Sanchez Bestina, Ninita Ferrari, salamat po mga taga-Isulan, Sultan Coderat, si Luzwininda de Jesus, si Nanay Luzminda. Ay, nako, hello po sa inyo. Floraline Takasan, salamat sa pagpaminaw. Si Caroline Saluarde, si Nanay Perlita Rinoblas, nga nagtagay-tagay og Magnum si Herbal Coffee.
1: Yeah, okay. Salamat sa pagpaminaw kay Darwin Pamugas and Lina Romulo. Gika na kay Pastor Charles Pascua, nakaantabay sa programa natin, and si Nanay Teresita Biit. Beat family, kanunay ka paminaw. Tanawang gisan nga picture, nakainom nag Magnum C Barley Coffee ug Magnum C Herbal Coffee. And Magnum C Herbal Capsule. Aba.
2: Oh, kompleto si Ricardo. Salamat po. Shout out kay Robelia Suarez, ang mga taga Madrid, Surigao del Sur. Salamat po, nag-abang mi sa inyong programa ug Magnum C Proud daw siya nga. Magnum C Barley Coffee user. Kapeta dyan ang barley ha. Ug mutya, papayeso.
1: Aba.
2: Okay, sa Magnum C, efektibo. Barato.
1: Tatay Wilson Katumaw. Ingan pa ni Tatay Wilson Katumaw, kumusta akong mga idol diha?
2: Okay ra kayo.
1: Nalaming na akong mga customer pag-ayo. Hanggang ngayon, wala pa'y stock sa mga ito tayo, agiang ka niya tayo. Pasensya lang yung kayo. Kaya medyo wala lang yun na mo ma-anticipate. Pero tima naghanad ang giganahan sa Magnum si Barley Coffee. Si Nanay Evelyn Fontanilla, marami salamat sa inyong pagpaminaw. Gusto ko sanang itry. Meron ba sa Argilias Pharmacy o Jaydano Pharmacy? Meron po, Nanay Evelyn Fontanilla. May Magnum si po sa Argilias Pharmacy.
2: Ayan. Kap, maing hapon. Salamat po. Wala nag-gikapid rin sa Magnum si Bislig daw. Uy,
1: Nana. Ngayon lang po na araw, nag-deliver po.
2: Ayan. Uy, si Jenny Azarcon. Ay, nag-send siya picture namong duha o katong karaman. Ay, thank you very much po, pamina. Si Rebecca Nilia, sa mga taga na Bunturan, Davao de Oro. Si Cindy Montero, hello po sa inyo.
1: Inamina sa itong programa, si J.R. Lilid. Daryl, si Arniel, Elias Ronelo, o ang akong minamahal na asawa, si Carlene May Vicente. From Hinog City, mahal kong asawa.
2: Ay, garap. Yawa, anong mahal kong asawa, uy.
1: Ngayon, si nagsapatos ay...
2: Si Vilma Lichedo, hello po sa inyo. Si Rachel Custan, hello po, salamat sa pagpaminaw. Si Bastia Silvosa, salamat sa pagpaminaw. Si Tuto Kida, ayan, aminaw doon sila karon. Captain Jake sa Esperanza, Sultan Coderat, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Si Grace Castanares, naminaw sa itong programa, salamat sa pagpaminaw. Anyway, basahin na ito ng ato ang story karon adlaw, Mami Lucky. Si Nanay Filipa Bisaya, naminaw sa itong programa. Maintain yun ako ng Magnum. Si Nanay Filipa Bisaya, diha sa kuhanin sila, Mami Lucky, sa Makilala, North Cotabato. Thank you po sa inyong pagpaminaw, Nanay Kanunay, sa 100.7. Tama ba? 100.7 diya sa Infinite FM sa Kidapawan City. Ayan, galanog-lanog tadi.
2: Ayan, salamat po sa pagpaminaw kay Junjun. Alis na ha. Salamat po sa inyong pagpaminaw si Chaline Falcon. Salamat po.
1: Sige, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Unang-una po, Kapitan, ay gusto ko lamang batiin kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Bago ko pa man isasaysay sa inyo ang aking istorya, Kapitan, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yoli. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig. Totoo talaga ang kasabihan, love moves in mysterious ways. Ganyan po kasi ang naranasan ko, Kapitan. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento noong mga panahong magkasama pa kami ni Rolly. Si Rolly, Kapitan, ay pangalawang boyfriend ko simula noong nagkaroon ako ng first boyfriend noong ako po'y high school. Talagang may kukonsider ako, Kapitan, na si Rolly ang una kong naging seryosong karelasyon. Matagal ang aming relasyon, Kapitan, simula noong ako makapagtapos ng high school. Siya na ang lalaking minahal ko, sa kanya na umikot ang mundo ko. Noon pa man, Kapitan, inaakala ko na talaga na si Rolly ang mapapangasawa ko.

natatagal kami. Totoong sa paglipas ng panahon, naging komportable na kaming dalawa. Hindi ako, ngunit si Rolly po, kapitan. Masyado ko kasing ipinakita kay Rolly ang sobra kong pagmamahal. Pagiging maalaga, pagiging concern sa kanya, maging sa paglalaba po ng kanyang mga damit sa mga panahong bumibisita ako sa kanilang pamamahay, na kapag ka nadaratnan ko ang kanilang pamamahay na hindi malinis, marumi, o kaya ang kanyang kwarto, kapitan, ay hindi malamang nakaayos yung kanyang mga gamit, ako po ang gumagawa na. Ikinukonsidera ko na ang aking sarili na parang asawa na talaga ni Rolly. Maging sa paglalaba ng kanyang mga damit, pamamalansa ng kanyang mga damit, at pag-aasikaso sa kanya. Ganun ko siya kamahal, kapitan. Subalit sa paglipas ng panahon, siguro naging sobra na ang pagmamahal ko sa kanya. Para bang sa paglipas ng panahon ay naging casual na lamang ang pagtrato niya sa akin. Na minsan, hindi man lamang niya iniinda, kapitan. Hindi man lamang niya iniisip, kapitan, ang maaari kong maramdaman kapag ka nakakapagsabi siya ng masasakit na salita patungkol sa akin. Lalo na kapag ka may mga panahon na humihingi ako ng oras sa kanya.

Konting oras lang naman ang hinihiling ko, Kapitan. Hindi naman buo. Alam ko naman at naiintindihan ko naman na may trabaho si Rolly. Hindi ko naman hilihiling ang lahat ng oras niya o panahon niya sa akin. Ang sa akin lang naman ay kaunting panahon. Kaya nga po ako napapadalaw sa kanilang pamamahay ay dahil bihira na lamang akong dalawin ni Rolly sa aming sariling pamamahay. Na minsan napapatanong na rin ang aking mga magulang kung bakit hindi na nagaway sa amin si Rolly. Na minsan tinatanong pa ako ng aking mga kapatid at aking mga magulang kung kami pa ba ni Rolly. Lagi ko na lamang sinasagot na busy lamang siya sa trabaho. Kami pa ni Rolly, sabi ko sa aking mga magulang. Siyempre naman, 3 taon na ang aming relasyon. Sa mga panahong yon, Kapitan, na nagtatampo ako sa kanya, meron akong nakilalang isang lalaki sa Facebook. Kung saan napapadalas ang kanyang pangungumusta sa akin. Kumusta ka? Kumusta ang araw mo? Pagbati ng gaya ng magandang umaga, magandang gabi, kumain ka na ba? Mga tanong, Kapitan, na minsan, sinasabi ko sa aking sarili na sana si Rolly ang gumagawa nito. Na sana yung totoong karelasyon ko o boyfriend ko, sana maisip man lamang niya, Kapitan, yung mga tanong na kumain na ba ako, okay lang ba ang pakiramdam ko. Hindi ko na kasi nakita at naramdaman yon o narinig yon sa aking karelasyon na si Rolly. Inintindi ko naman, Kapitan, siguro nga tama yung mga sinasabi ng karamihang tao na mabuti lamang sa simula. Pero kinalaunan ay magiging casual na. Kinalaunan ay parang hindi na kayo magkarelasyon. Ganun pa man, yung lalaking laging nagtitext, laging nangungumusta sa akin sa Messenger o sa Facebook, nire-replyan ko naman, Kapitan. Siya, si Darwin, ang lalaking laging nangungulit sa akin. Si Darwin, Kapitan, ang laging nagsasabi sa akin ng napakaganda ng damit mo. Napapansin niya ang aking itsura, Kapitan, sa tuwing nagpo-post ako ng larawan sa Facebook. Lagi siya agad nagko-comment sa larawan ko. Lagi siyang nagpi-PM sa akin at pinapadala na ako ng matatamis na salita o mga mensahe. Gaya na lamang ng ang cute ng damit mo. Alam mo, napakaganda mo kapag ka lagi kang nakasmile. Siguro mas maganda ka kung sa personal. Yan ang sabi niya sa akin, Kapitan, sa tuwing ako'y nagpo-post ng larawan sa Facebook. Na minsan napapasabi na rin akong mabuti ka pa at nagagandahan sa akin. Yung boyfriend ko, hindi na ako pinapansin.

Determinado naman ako, kapitan, na parang kahit yung mga personal na bagay ay naibabahagi ko kay Darwin. Kahit man hindi ko sa kilala ng personal, nagkakilala lamang kami sa Facebook at hindi ko nga po maalala, kapitan, kung paano naging friends kami sa Facebook. Hindi ko naman masyadong tinitake as seryoso, kapitan, ang aming pakikipag-usap. Ang iniisip ko na lamang ay at least meron akong mapagpapahingahan ang aking damdamin. Meron akong mapagsasabihan sa lahat ng frustrations ko sa aking karelasyon na si Rolly. Hanggang sa isang araw, ibinahagi ko na rin kay Darwin ang pag-aaway naming dalawa. Pinayuhan na rin niya ako na huwag ko lamang dong seryosohin masyado ang pag-aaway namin. Huwag raw akong malungkot. Minsan, normal talang taga o normal lang talaga sa isang magkarelasyon ang hindi pagkakaunawaan, na minsan sinasabi ko namang hindi na ata normal sa amin dahil napapadalas na ang hindi namin pagkakaintindihan ng aking karelasyon. Minsan pinapasaya na lamang ako ni Darwin gaya na lamang ng pagbibiro niya habang kami nag-uusap sa Facebook, sa Messenger. Dumating sa puntong napagod na ako, kapitan. Dumating ako sa puntong sinabihan ko na siguro kung hindi talaga ako mahal ni Rolly, mas mabuti nang maghiwalay kaming dalawa. Dahil sa pagtatampo ko ay dinaan ko na lamang sa hindi ko pakikipagkita sa kanya isang araw nang gusto niyang pumunta ako sa kanilang pamamahay. Hindi na ako nagre-reply. Buo na sa loob ko noon na sana, o buo na sa loob ko noon, kapitan, na hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Sabi ko, kaya mo lang naman ako pinapupunta sa inyo ay dahil may gusto kang gawin sa akin. Parang ganun lang kasi ang nangyayari, kapitan, sa tuwing nagkikita kaming dalawa. Parang gusto lamang niyang makipagkita sa akin sa tuwing gusto niya akong galawin. Sa tuwing gusto niyang may mangyari sa aming dalawa. Matagal ko nang nararamdaman yon at matagal ko nang napapansin yung kapitan. Pero heto ako pumapayag pa rin dahil mahal ko si Rolly. Pero nung nagtampo na ako, kapitan, at buo na sa isip at loob ko na makipaghiwalay sa kanya, saka naman siya nanunuyo sa akin at pinuntahan niya ako sa aming pamamahay. Doon naman, muling napabalik ang aking damdamin. Napabalik ang aking pagtingin sa kanya dahil sinuyo niya ako, kapitan. Pinapadalahan niya ako ng rosas, pinapadalahan niya ako ng tsokolate. Mga bagay na ginagawa niya noon sa akin na inaakala kong nakalimutan na niya. Ulit na naman o daulit na naman ang pangyayari, kapitan. Matapos lang na nagkasundo kaming muli, matapos lamang na may mangyari sa aming muli, eto na naman ang aking karelasyong si Rolly, kapitan. Halos hindi na naman nagpaparamdam. Ang labis na ikinasama ng aking kalooban, kapitan, nang dumating ang aking kaarawan nang hindi man lamang niya naalala. Simula umaga, hindi man lamang siya nag-text o nag-PM man lamang sa akin at nagparamdam para batiin ako sa aking kaarawan. Inaakala kong baka natulog lamang o di kaya nasa trabaho. Hanggang gumabi na lamang, kapitan, wala man lamang siyang ginawang pagpaparamdam sa akin. In short, hindi niya ako nabati ng happy birthday sa aking kaarawan. Doon ang pagtatampo ko. Hanggang sa nakipaghiwalay na talaga ako matapos ang pangyayari yun, kapitan. Sabi ko sa kanya, wala akong nakitang magandang kapalaran. Sinabihan ko sa kapitan na, Rolly, hindi ko nakitang may plano ka para sa ating dalawa. Hindi ko nakitang seryoso ka pa sa akin. Siguro, kaya mo ako gustong maging karelasyon pa rin ay dahil sa pangangailangan mo lamang.
Mahal mo ako dahil kailangan mo lang ako. Yun ang pagkakaintindi ko, Kapitan. Kaya lamang niya ako mahal ay dahil kailangan niya ako. Sa tuwing nananabik siya, sa tuwing meron siyang gustong mangyari sa aming dalawa, doon lamang siya nagpaparamdam sa akin. Kahit anong panunuyo niya sa akin, Kapitan, ay hindi na ako nadala pa. Hindi na ako nagpaparamdam sa kanya at buo na sa isip ko na sinabi kong tama na ang pagpapakamartir ko sa kanya. Tama na yung mga panahong na in love ako sa kanya. Pinayuhan rin ako ng aking mga magulang na kung walang plano ang lalaking yan, mas mabuti nang mas maaga pa putulin mo na ang pakikipagrelasyon sa kanya. Totoo naman at sinunod ko naman ang payo ng aking mga magulang. Sa mga panahong yun na nangungulila at nasasaktan ako, Kapitan, doon ko ibinaling ang aking atensyon sa lalaking lagi kong nakakausap sa Facebook. Doon ko ibinuntong sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Lahat ng mga sakit ko o nararamdaman kong sakit sa aking puso. Lahat ng mga hinaing ko, Kapitan, ay sa kanya ko na isasabi. Napakaganda niyang kausap. Marunong siyang makinig at napakapasinsyosong lalaki. Sa tulong at awa ni Darwin sa akin, Kapitan, ay gumagaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng mga panahon. Unti-unti ay nakakapag-move forward ako, nakakapag-move on ako, Kapitan. Hanggang sa lumipas ang panahon, ng isang araw na lamang ay niligawan ako sa chat ni Darwin. Sabi ko sa kanya, hindi naman kasi ako pumapatol sa chat lang. Gusto ko sa personal para malaman ko kung totoo ang lahat ng mga sinasabi mo. Sabi naman niya sa akin, Kapitan, gagawin naman daw niya ang panliligaw kung sakaling makakauwi na siya ng Pilipinas. Opo, Kapitan. Sa mga panahong yun ay nasa abroad pa si Darwin. Sa mga panahong yun ay nagtatrabaho pa sa Riyadh. Masipag sa panliligaw sa akin. Tuwing umaga, lagi ako nakakatanggap ng I love you. Bago ako matulog, lagi ako nakakatanggap ng mensaheng gaya ng sweet dreams. Ingatan mo ang sarili mo dahil mahal kita. Mga matatamis na salita na hindi ko maitatangging nagpagaan ang aking kalooban, Kapitan. Alam mo, Yoli, sabi niya sa akin, kung andyan lamang ako sa Pilipinas, andyan lamang ako sa lugar niyo, araw-araw kitang susuyuin. Araw-araw kitang haharanahin. Araw-araw kitang mamahalin. Siguro kung meron lang hadlang sa ating dalawa sa ngayon, yun ang distansya lang natin. Nasa Riyadh ako, nasa Pilipinas ka. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay seryoso at tapat. At patutunayan ko sa tamang panahon, sa takdang panahon, patutunayan ko sa iyong totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Doon na antig ang aking puso, Kapitan. Kaya sinabi kong bibigyan kita ng pagkakataon. Sana hindi ikaw ang muling sasaktan o maging dahilan na sasaktan ng aking puso. Ang totoo, may takot na ako sa lalaki. Ang totoo, sobra na akong nasaktan, Darwin. Ang totoo, ayaw ko na sanang magmahal pa. Dahil ayaw ko nang masaktan pang muli. Ganun pa man, naramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. The day that you came into my life.
Kahit malayo ka man at hindi pa tayo nagkita ng personal, ramdam ko ang pagmamahal mo sa akin. Pagtitiwalaan kita, pakiingatan mo ang puso ko.

0: Sinagot ko si Darwin Kapitan. Kahit hindi pa man kami nakita ng personal, subalit hindi ko rin maitatangging. May nararamdaman na rin ako sa kanya. Sa atensyon ay binibigay niya sa akin kahit nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. Sa mga oras na inilalaan niya sa akin, doon ko siya na-appreciate, Kapitan, dahil sa likod ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, meron siyang ibinibigay na pagpapahalaga sa akin. Subalit may dumating na malaking problema sa aming dalawa. Matapos lamang ang halos magdadalawang buwan, isang araw nang nagre-reklamo ako sa kanyang nakakaramdam na ako ng pananakit ng aking balakang. Madalas na pagsusuka, Kapitan. Inaakala ko noon, baka meron lamang akong nakain, meron lamang akong problema sa buto. Yun lamang ang inaakala ko, Kapitan. Na maaaring inuman ko lamang ng gamot, isang araw magiging okay na. Pero lumipas na lamang ang isang linggo, dalawang linggo, ganun pa rin ang aking nararamdaman. Doon ako nakaramdam ng takot. Kaya agad-agad ay bumili ako ng pregnancy test, Kapitan. At doon ko nalaman na buntis pala ako. Agad-agad akong tumawag kay Rolly, Kapitan. Dahil wala namang ibang lalaking gumalaw sa akin kundi ang aking ex-boyfriend na si Rolly. Pero ang sabi lamang niya sa akin, Kapitan, hayaan ko lamang nung isilang ko ang aking anak at doon lamang daw sa magpapadala sa akin ng sustento. Wala naman daw problema kung sustento lamang daw ang kailangan ko, Kapitan, dahil mag-aabot naman daw siya. Pero kung ama sa magiging anak namin ay hindi daw niya kayang maibigay yun sa akin. Natakot ako, Kapitan, sa sitwasyon ko. Pero ganun pa man, namamayani sa akin ang pagsabi ng totoo kay Darwin. Agad-agad ko rin kinausap si Darwin na naging boyfriend ko lamang sa online. Sinabi ko sa kanyang nangyari sa akin. Gusto ko mang itanggi pero alam kong darating ang pagkakataon na malalaman mo rin ang lahat. Buntis ako, Darwin. At ang ama ang aking ex-boyfriend. Sinabi ko pa nga kay Darwin na hiwalayan mo na ako. Hindi ako ang babae para sa'yo. Umiiyak na ako habang sinasabi ko sa kanyang hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Mas mainam nang alam ko ang lahat ng ito. Mas mabuting nalaman ko ng maaga ay dahil para hindi ka na umasa pa sa akin. Ganun pa man, Kapitan, sinabi ni Darwin sa akin na handa raw siyang maging ama ng aking anak. Hindi magiging hadlang ang aking pagbubuntis sa pagmamahal niya sa akin at kaya naman daw niyang panindigan ang lahat. Hintayin mo ako dyan. Tatayo akong ama sa magiging anak mo. Iyan ang sabi niya sa akin, Kapitan. Pero hindi ko tanggap ang kanyang sinabi sa akin dahil sa takot ko, Kapitan, na baka aasa na naman ako sa isang lalaki at masasaktan na naman ako. Kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay na sa kanya. Sinabi kong, Darwin, alam kong tunay ang mga sinabi mo sa akin. Sadyang hindi lamang ako handa at ayaw ko nang masaktang pangmuli. Ayaw ko nang umasa pa, Darwin. Haharapin ko na lamang mag-isa ang problema ko ngayon. Mula sa araw na yung Kapitan, ay hindi na ako nakipag-communicate pa sa kanya. Hindi na ako nakipag-usap pa sa kanya dahil gusto ko nang kalimutan ng lahat. Hinarap kong mag-isa ang aking pagbubuntis, Kapitan, hanggang sa ako po'y makapanganak na. 3 buwan matapos akong makapanganak, ng isang araw, tinawag na lamang ako ng aking ina at ang sabi, lumabas ka sa kwarto mo dahil may taong naghahanap sa'yo. Sandali naman akong lumabas ng bahay, kapitan, na inaakala kong meron lamang akong... Meron lamang akong package na dumating na madalas kong ginagawa sa Shopee, kapitan. Pero paglabas ko ng aking kwarto, familiar sa akin ang mukha. Naagad naman niyang binanggit ang aking pangalan. Na alam ko ang lalaking ito, siya yung lalaking nakilala ko lamang sa Facebook. Sa gulat ko, kapitan, ay napatanong ako sa kanya kung paano niya natuntun ang aming pamamahay.
1: Alam ko, hindi mo pansin.
0: Madali lang naman daw tuntunin ang aming pamamahay. Subalit nung magkatinginan kami sa mata, kapitan, kaswal akong nagtanong pero nanginginig ng buo kong katawan.
1: Umaasa kahit
0: sa galak, sa saya, dahil nakita ko ng personal ang katsat ko lamang dati. Agad-agad naman siyang lumapit sa akin at yumakap ng napakahigpit. Gaya ng ipinangako ko sa iyo, Yoli, handa akong maging ama ng anak mo. Pinatunayan ni Darwin, kapitan, na hindi handlang ang layo ng lugar. Kahit pa meron na akong nakaraan, pinatunayan niyang mahal niya ako. Sa ngayon po, kapitan, kahit hindi pa man kami kasal ni Darwin, ay magkasama kami. Kasama ang aking anak na itinuring na rin niyang anak. Payapa at masaya na ang buhay ko, kapitan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. At maraming maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking istorya. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw bisleg city ang lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan anton hapon nya may nang tulog na ko magabi detektibo nya barato pa kusog na sa ko tindahan.
1: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Robilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere dale, taga 404 B Bayabason, 34 ang edad. Sa una wala ko nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay gainom ko sa kape nga Magnum C kay sa isa ka daw nga tulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo,
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yun kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagyudani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C. Ugihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lamina, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
11: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo, Magnum C.
12: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
13: Ha? Kabuhin mong kuoy.
12: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
13: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi, lami sa paminaw.
12: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
13: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
12: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
14: Ikaw na pala.
0: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
6: Sus na anak sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, kay sige kag pambabae.
6: Yes, tanawon tayo po sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Po si bisitasyon, unigde, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Bara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Mitchell Giho, taga Tilay, Tanda. Kaya Magnum C, nakamagyan sa una pa. Ang akong mama, magamit, manis. Tapos, itripod na ako. Okay, isa'y managit na akong lawas ba? Okay, pag-try na ako ang mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod kayo ang gibali, minti niya good na muna. Pig-table good na siya. Prato pa. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Leonora Dudas Pertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C, ganahan kay ko kay murag mo live me unya chada kay lang coffee, labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab, gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo o ka ang among mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
6: Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career?
6: Kaman gihapan ninyo, kapitan ako po si Captain Jake.
7: O si Mommy Lucky.
6: Yan, syempre, bago tanto, himay-himay ng kwento.
7: Parang kag nahubog sa kape.
6: Syempre.
7: Parang nahubog sa kape. Parang nagkaubang muna na yung kwan ba? Perlita, nagtagaytay o ganang, tagaytay o ganang Magnum C Herbal Coffee.
6: Sa lahat po naman nakaantaway sa programa natin, especially po coming from Bukidnon area, Malaybalay, Valencia, Maramag, Bukidnon, Quezon, Bukidnon. Andyan na po ang Magnum C. Just in case hindi niyo po alam, ang Magnum C Herbal Products po, Magnum C Herbal Capsules, halagang 12 pesos lang sa inyong lugar. Sa ubang lugar, 11 pesos na siya. Pero sa Bukidnon, 12 pesos na siya. Sa Bukidnon, available po sa Malaybalay, sa Rodel's Pharmacy, na ikape diyan ang Magnum C. Sulay lang na eh. Basin makauyon ka. O sa kasasya ilang palita. Kung di ka kauyon na eh, pwede naman po niya sunod din nakakapalit.
7: Okay.
6: O mupalit. Pero kung masulayan ni mo, basiginahan ka, maayos sa lawas, makapalagsik sa lawas, makapawas kaluya, niya gawas niya na makaminting kag Magnum C Herbal Capsule, malay na to di ay basiganahan ka sunod. Basin ikaw pa'y maingon si mga parinti nga sulay po ng Magnum C Herbal Capsule.
7: Kay epektibo na brata pag yun.
6: Aba.
7: Di ba mo mga usually mga comment, Captain Jake, sa mga na first time nga nakasuway.
6: Yan. Imagine ha, sa una po sa San Francisco, Agusan, kung asa ta nagsugod, Mami Lucky.
7: Mm.
6: Sa San Frans kaniad to, sa unang caravan day, 15 lang katao nang attend. Imagine, pagbalik na mo, halos usa ka gymnasium na ang mga tao.
7: Oh.
6: Daghan, manggod ang nakasulay. Sa pagsugod, gamay lang ni sulay, hangtod nga na uyunan, naganahan, manabi naman sa ilang mga kaila. mga silingan. Antod nga, nidaghan ang Magnum Sea users. Maupod na sa nahitabo sa Tandag, sa Bislig, nahitabo po sa Sultan Kudarat, sa Isulan lang. Imagine, ang first na ito nga caravan day, niabot og almost 500 katao.
7: First time na.
6: So, ibig sabihin po, ganong karami ang mga Magnum Sea users. So, ganon din po sa Valencia Bukidnon, Malaybalay, Maramag Bukidnon. Just in case lang po na hindi nyo pa alam, may Magnum Sea Herbal Massage Gel din tayo. Alam po namin, malamig ang lugar ninyo. Nya maorigin na ito ang kalipay usahay nga gikan sa tibok hapon nga pagpanarbaho. Pag uli sa balay, kanabang lami man magpahilot, magpanghaplas. Pahaplas dayon og Magnum Sea Herbal Massage Gel.
7: Lami kayo manghaplas og Magnum Sea Herbal Massage Gel kay labi na pag kanagani puy-puy,
6: apoy ba? Pamaol, kapul.
7: Labi na pag ang bana or asawa ang maghaplas. Haplas lang sa din.
6: Lami ba ya kay nahilon ang pangiyuran?
7: Oh. Mapasuway daw ko niya.
6: Kanang pangiyuran ba sa batang na lubot? Sunod na mo na pangiyuran. Mo na haplas sila, may kaya na mamilaki.
7: Sige na, onya na. Di ko mo ikaw mo hilot. Tabi daw, Captain Jake.
6: Sure, ha? Hilot ragit imong gusto, ha?
7: Hilot ragit. Pag uman ng hilot, mga to. Okay. Kabalo, baka balita na ako kanini. Ganahan, Magnum Sea Herbal Massage Gel. Pag uman imong
6: kapuy hilot. Kapuy ka kahilotan na, kay imong kong kapuy yun.
7: Lain mo kapo kay lain na minaw ng mga bata ro.
6: Kasi dabi pa kasi.
7: O kasi sempre pa lang ngayon. O speaking of that, kung naamoy mga anak nga kanang naay ubo sipon magkaron Captain Jay ko inindot kay ning Magnum Sea Massage Gel nato nga pwede nimo ipasimot-simot sa bata.
6: Yan na po tay Vaporub, Magnum Sea nga Vaporub. So daghan kay ta produkto sa Magnum Sea kanang kabuhi lang. Sa una, perti man yung sikata nato ng mga ihidhid nimo sa ilong nga makuyapan. Naabot ay una nga product katong Magnum Sea refreshing oil. Nataana ka ng makuyapan, gikabuhi, nindot kayo na nga
7: ibang. Pwede dadalahon sa pagbiyahe.
6: Pagbiyahe nimo.
7: Kabuhion, dagaton.
6: Daghantaan na nga produkto. Pangutaan na lang mo, basta Magnum Sea, epektibo.
7: Barato.
6: Si Nanay Marife Palma nga nakita po nato dito sa Isulan. Salamat po sa pakikinig
7: na. Thank you po. Uy, ang mga taga-Kidapawan, Mega Market, Captain Jake, naglanog-lanog daw ang atong programa dito karon. Salamat sa mga taga-Kidapawan, Mega Market.
6: Thank you po sa inyong pakikinig ha. Naminaw dahil sila karon diha. Si Nora, Kulandog, ng Bistig, o San Vicente, Bislig City. Maraming salamat po. At si Fietan Lim, naminaw sa programa. Si Mayet Villanueva, ang Gaduinduyan. Naminaw dahil sa Salvation Mungkayo. Maraming salamat. Si Frishan Madhos.
7: May pakanog, Gaduinduyan ra.
6: Si Frishan Madhos, namina sa programa diya sa Agag-Ayan, Hingog City. Namina sila karon si Ma'am Vicky Gonzalez. Maraming salamat. Ma'am Daye Chavez, laging nakikinig yan. Ma'am Milaki. Ma'am Ellen Guerrero, laging nakikinig yan. Thank
7: Hello
6: you.
7: Po. Si Ma'am Luzmina de Jesus, nalingaw dyan ko sa inyo, Captain Jacob, Ma'am Milaki. Nagtanaw ko sa inyong live karon. Naarab ako sa Dabaw. Maglaag na po ko diya sa inyo, ha?
6: Alak ka diya. Pagsulti ba yan? Kano sa kamulaan?
7: Nay, pagsulti na yan para makapangandam tagbisayang manok, suman.
6: Tagalog manok na po doon. Ay, nang Bisaya.
7: Bisaya ha. Kuwanta ka ng sa batong manok.
6: Masabay timailhan sa manok nga

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkape, kape mi primero ato sa una kapsulog kape. Karon nagkape na lang yun mi nya. Digyud mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani. Epektibo gyud ang Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ipanguya ba dyan yung lalaki nga na-meet lamang niya sa online. Sa Messenger, sa Facebook lang niya. Ganahan yun kayong lakiha sa iha kay every time mo po siya mingon dyan nga cute kay ka sa imong sanina ron. Ganahan kay ko si imong smile. So, na-inlove yun ang babae na dugay. Hantod nga nabuntis siya. Nga wala na siya magtuo mami laki nga seryosohon sa laki nga minyuan siya. Kaya ang ihaman lang ato nga di na ko ganahan og naay mulak lalaki nga musaad. Di na ko ganahan og lalaki nga mo promise na ko kay basig masakitan lang ko. So gikig bulag siya mami laki kay gusto lang niya nga manganak lang ko payapa. Then eventually gibisita sa laki.
4: Oy, surprise. Dili niya siya it's a prank kun dili surprise.
3: Mami laki.
4: Alam mo Captain Jake, ang story ni Yoli napakaganda. And talagang totoo na maraming nakaka-relate sa kaninga story, Captain Jake. Kung tagaan ako title ang iyang story kay A Journey of Heartbreak to Heart Build.
3: Aba, heartbreak to heart build. Aba.
4: Nag-break ang heart niya. Alam mo ba Captain Jake, ang babae kapag totoong-totoo at sigurado kasi sa story niya 'di ba high school pa sila. Iyan naging forecast nga gusto ganyan ni pakasalan ang lalaki. Alam mo pa ang babae kapag ang babae naman good Captain Jake na nasili kumbaga kanya night term ana ba nga ang babae is kanang loyal sa kanang ilahang ginapangandoy. For example kanang lalaki mao gina siya akong gusto nga mapakasal niya kung nagka-relasyon mo loyal yun ang babae.
3: Basta lang ang babae settled ang iyang mind. Babae nga simple payak lang ang pamumuhay na gusto niya. Talagang loyal yan kasi loyal may mga babae
4: may kasiguraduhan.
3: Yeah, in the kumbaga, middle nag-change kasi maraming pangarap sa buhay. Pero yung mga babaeng payak, simple lang gusto sa buhay, yun yung mga talagang loyal doon sa mga nakikita nila at yung maging naging karelasyon
4: nila. Kaya nga sabi nila Captain Jake, kapag ang babae, Captain Jake, napuno na. Pagka na ang babae ba, kumbaga napuno na, gikapoy na, nga marag na feeling, nga dili ko worthy sa akong gugma nga na, yan ang mas delikado. Kasi ang babaeng ganyan, siguradong talagang ayaw na niya.
3: Yan.
4: So, pero syempre, ang dun sa ulahi, nasabtan ni Yoli pod Captain Jake nga di niya siya ginahigugma. Kumbaga, sa para sa iya, at least nahibawa niya ang self-worth niya. Minsan kasi sa relasyon, kailangan alam natin kung ano ba talaga ang worth natin sa relasyon. Kasi ang relasyon, hindi naman yan siya pwede na ikaw lang palagi. Dapat both kasi yan siya, Captain Jake. Kumbaga, dapat ka mong duha, nagid mo yung mutual understanding sa tanang mga butang.
3: Ayun.
4: Pero gladly naman, dahil nakita rin ito sa wakas ni Yoli, ang kanyang worth ba, ang iyang worth ba nga, dili lang dahil siya pwede nga kanang higugmaong rakunin mo o panahon nga ganahan ka o gamiton kunin mo.
3: Oh,
4: it's not love. It's not love.
3: It's selfishness.
4: Yes, selfish. At saka wag ka rin. Tama, ganda rin Captain Jake. At least sa huli, na ano niya ba nga. Karami daw, di manggita ng, it's not all love is worth of fighting for.
3: Mm.
4: Kasi kailangan, bago ka maghigugmag yun, Captain Jake, ng buo, you have to love yourself first.
3: Yeah.
4: Usa ni siya ka-story nga, kaya na ganyan nagpahinomdom na ito nga, usahay, ang tinungod nga gugma, dili maabot or muabot sa oras nga gusto na ito.
3: Mm-hmm.
4: Kaya diba, naamog yung mga butang na gusto yun ako siya, gusto na ko siya pakaslan.
3: Mm.
4: Pero, Captain Jake, muabot ni siya sa panahon nga pinakakinahanglan na ito.
3: Aba!
4: Tanawin mo ha?
3: Dili siya muabot sa panahon nga
4: gusto na ito.
3: Gusto lang. Muabot siya sa panahon kung kailan ang kupna o kung talagang kailangan
4: na
3: muna.
4: Kailangan na din mo. Na siya naabot si Darwin siyang kinabuhi. Kasi yun ang panahon din na si Darwin din ang makakapag-heal sa kanya.
3: Aba.
4: Sometimes love fades, Captain Jake, when the one person is keep trying pero ang isa wala.
3: Yan.
4: Pero gladly, kay naabot si Darwin sa iyang kinabuhi, ang right love sa iya, Captain Jake, doesn't judge sa iyang scars nga nasinati, kundi limoni siya ang makatabang nga mu-heal sa iyang kaugalingon.
3: Mm-hmm.
4: That's why this is a journey of heartbreak to heart build.
3: Oh, wow.
4: Ang isa ni verse, no?
3: Nice, nice. Na? Very good.
4: Huwag mo rin yung madili kay tamag, ano, anong kuhaan, Captain Jake, maminaw kita sa storya kaya magkahatag tag insights.
3: Aba. Ikaw na. Si Tatay Carlito, nadiri. Si Tatay Carlito, good PM, Captain Jane, Mommy Lucky, Yoli, kayo talaga ni Darwin ang pinagkasundo ng panahon. Mapalad ka na nakapagtagpo o nakatagpo ka ng lalaking tulad niya. Magpakasal kayo at mamuhay ng maligaya kasamang anak mo. Nice blessings for you by the Lord, Tatay Carlito. Aba.
4: Ay, thank you very much, Tatay Carlito.
3: Mga taga J Power Auto Supply, maraming salamat si Noy Noy, si Sai, Toto, Tata, Benben, na minaw sa La Carondia. Sigurado nagtingsi ni sila ganina kapaminaw sa tuwang story kay Waman is lay mga love life mamilaki.
4: Aba ba? Makingisi na lang sa love life.
3: Mingo na lang niya nga, sana all.
4: Sana lahat.
3: Sana all na lang taani. Si Mary Grace Iran, na minaw sa programa, mga taga Corondadal, South Cotabato. Mga nakikinig po sa Mlang, lalong-lalo na naka-online sa ngayon dahil hindi tayo mapakinggan sa Mlang. Pwede nyo kami mapakinggan sa Kidapawan Radio Station 100.7. Ulitin po natin mga tagamlang na nanonood po sa amin sa live. Pwede nyo kaming mapakinggan sa 100.7
4: Infinite FM.
3: Ayan, Infinite FM. Kidapawan Station na siya. Ayan. Anyway, isa sa mga matutunan natin, Mami Lucky, totoo nga na love moves in mysterious ways. Totoo yun. Yung mga tao na hindi pa natin inasahan, yun pa ang magbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal, pagbibigay ng pagpapahalaga. And tama yung sinabi ni Mami Lucky kanina, mga kaibigan, na ang pagmamahal hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao. For us to be kanang happy in life, for us to be joyful in life, na sometimes yung happiness natin nakadepende sa ibang tao, yung happiness natin nakadepende sa gugmang ang ihatag nato, but it's not all about that. Ang tinuod nga happiness is yung happiness nga imuhang maramdaman sa imong kaugalingon, inner kanang sa imong kaugalingon, sa imong pagkatao. Kana bang whoever nga imong makauban, wala nagadepende dito imong happiness. Wala nagadepende dito imong kinabuhi sa gugma nga ihatag sa imong hamon. Ako nakatunan diri, Mami Lucky. Ang happiness or kanang completeness sa imong kinabuhi, dito nimo makita sa imong kaugalingon. Once you are contented and you know your value, dili nimo hahayaan na ang tao tagaan ka lang og kanang minimal nga pagpapahalaga. Di nimo hahayaan ang mga tao na tagaan lang ka og pagtagad, especially kung gamiton ka lang or kanang kanabang i-take advantage ka lang.
4: You are being used and abused.
3: Yeah, yan. Alagang, totoo yun ang sinabi mo, Mami Lucky, used and abused. Kapag kasi hindi natin masyadong alam yung ating halaga bilang tao, kinahayaan natin ng ibang tao na maa-abuse tayo at gagamitin lang tayo. And sometimes, nangyayari ang mga ganong bagay kasi akala natin yung pagmamahal ng ibang tao at yung kaligayahan natin nakikita natin sa ibang tao. Kumbaga, nakikita natin o mararamdaman lang natin ang tunay na kaligayahan, akala natin sa pamamagitan ng ibang tao o pagmamahal ng ibang tao sa atin. But it's not all about that, because ang pagmamahal ay totoong nanggagaling sa ating sarili. Kapag ka once alam natin at mahal natin ang ating sarili, once we know your value, we know our value, hindi natin nahahayaang gagamitin lang tayo, hindi natin nahahayaang i-take advantage lang tayo. Hindi natin hahayaang aabusuhin lang tayo kasi we know our value and we love ourselves. Yun ang pinakamalaga. Meron lamang akong kwento, mga kaibigan. Bakit kinakailangan na unahin mong mahalin ang sarili mo?
4: Bakit?
3: Ayan, okay. Ang pagmamahal sa sarili, mga kaibigan, it's not selfishness. It's giving value to yourself. Pag once mahal mo ang sarili mo, alam mo yung halaga mo sa mundo. Mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang sarili mo. Yun ang pinakamalaga. Above all, mahal mo dapat ang Diyos. Mahal mo ang sarili mo. Bakit po, mga kaibigan? Sino ba sa inyo ang nakasakay ng eroplano na nakikinig sa programa natin? Every time na nakasakay tayo sa eroplano, I don't know kung makakarelate kayo. Some of you siguro, maybe nakasakay na. Ang iba naman kasi hindi pa. Pero sa eroplano po, may briefing yan before lumipad ang eroplano. Ang sabi ng... Sige nga, Mami Lucky.
4: Flight stewardess?
3: Yes, flight steward.
4: Please, good afternoon. Please fasten your seatbelt. Please put your things at the overhead bins.
3: Yeah.
4: Magandang umaga po.
3: Aba!
4: Pero taga-kuha, FA na.
3: Di ba, ang sabi ng FA, ang sabi niya, kapag ka in case of emergency, anong sabi? Kapag ka may kasama kang bata, kasama kang tao na importante sa'yo, ang sabi, unahin mo muna ang sarili mo.
4: Before helping others.
3: Diba? In case of emergency, may oxygen dyan. O tawag dyan? Yung
4: oxygen mask.
3: Ayan, oxygen mask.
4: Put oxygen mask first on yourself. Before assisting others.
3: Before assisting others. Because you cannot do it kung wala kang kakayanan. Hindi ka pwedeng magbigay ng pagmamahal kung hindi mo alam ang pagmamahal sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin doon, Mami Lucky. Sa aeroplano, laging pinapalala, in case of emergency, unahin mo muna ang sarili mo. Kapag settled ka, pwede ka nang tumulong sa iba. Ganon rin sa buhay, mga kaibigan. Unahin mo muna ang mahalin ang sarili mo para kapag kamahal mo ang sarili mo at buka sa sarili mo, pwede kang magbibigay ng tunay na pagmamahal rin. Ganon yan, Mami Lucky.
4: Maganda, no?
3: Bago ka maubos.
4: Wala, minsan hindi kaya makuha sa mga tao na kasi pasabutan.
3: Yes. Kaya nangyayari, mga kaibigan, tayo naaabuso kasi hinahayaan kasi natin. Because hinahayaan natin kasi hindi natin alam kasi ang pagmamahal sa sarili. Hindi kasi natin alam yung halaga natin or worth natin bilang isang tao. Kapag alam natin yung halaga natin at mahal natin ang ating sarili, hindi natin hayaang merong umaabuso sa atin. Yun lamang po, mga kaibigan. Sana may natutunan na naman tayo sa programang ito, mga kaibigan.
4: Don't forget to love yourself.
3: Yun na lang, unahin mo muna sarili mo. Yun ang pinakamalaga. You cannot give love unless alam mo ang halaga mo. Unless alam mo ang pagmamahal sa sarili. It's not about ka ng pagiging selfish. It's about giving value to yourself. Alam mo yung halaga mo. Kasi pag alam mo yung halaga mo, hindi mo hahayang babastusin ka lang at hindi mo hahayang aabusuhin ka lang. Yun po, mga kaibigan. Magandang lesson yan para mahalin natin ang sarili natin. Kapag ka nasa sitwasyon ka ngayon, napakiramdam mo, worthless ka na, kasi yung pagmamahal mo hindi sinusuklian, aba baka nakalimutan mo ang pagpapahalaga sa sarili. Unahin mo muna sarili mo. Mahalin mo muna sarili mo. I-treat mo muna sarili mo. Ikaw mismo magmamahal sa sarili mo. Kasi once enough ka na, once kompleto ka na, magaan ang magmahal sa ibang tao.
4: Yes.
3: Yun doon. Maraming salamat po, mga kaibigan. Wala na tayong oras. Hanggang sa bukas muli na programang Love, Sex, Marriage and Career. Ako po si Captain Jake.
4: Huwag ako si Mommy Lucky.
3: Na mag-iiwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Gawin po natin ang tama. Kapag gumagawa ng tama, asahan niyo po, mga kaibigan, maraming pagsubok dyan kasi tama ang ginagawa mo eh. Maraming temptation dyan kasi tama ang ginagawa mo eh. Pero kapag ka tama ang ginagawa, tuloy-tuloy lang sa unahan niyan. Makikita mo, napakaganda ng resulta. Dahil kasi ang tama o kapag katamang ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa, Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage

0: ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
1: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
0: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Sa San Ruel, Kalukhan, Porokwan, si Mangalianes, nako'y gibati sa kong lawas, sa nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
6: Ikaw na pala.
5: Love.
7: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
5: Sex.
8: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
5: Marriage.
7: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Ay sige kag pambabae.
7: Yes, tanawad na kayo sa trabaho.
9: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Cap

0: kumpana nga senior, ninom siya mo ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugod sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo pansa kumpana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: 3 o'clock.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

alas 3:18 sa kahaponon, kapamilya ka vibes, ug welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right on the here in FM Radio 96.7 FM, kapamilya ka vibes, mayong hapon kaninyong kanan, mainit nga kahaponon ini atoang ito mga nahimutangan din sa probinsya sa Davao di Oro. Ug syempre sa tanang mga lugar nga syempre nakabati gyud ug kainit mayong hapon kaninyong kanan. Kinintak na kapamilya ka vibes, hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Uriel Zamora Apsay. Mag-umanubanta ka pamilya ka vibes sa duha ka oras ninyo ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Og siyempre buday pat sa inyong mga kauban karong hapuna. Og siyempre para sa tanan yung mga greetings and song request, pwede tayo mag-comment or call or text sa itong hotline number sa 0951-220-0478. Pusbon ko ka pamilya ka vibes sa itong hotline number sa 0951-220-0478. Pwede po tayo mag-comment sa tuwang FB Live. O sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, kapamilya ka vibes, don't forget to share. Samtang oras sa to kapamilya ka vibes, alas 3:19. Ang padayon gyapon nga tuwang programa human ining pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na!
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalipay ko kay nahihara pa rin nga ni Dibay, taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: nga ang Cantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad og bills. Makapalit og prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together, we can.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because...

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also pod para sa mo ang anak.
5: I have it's a Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay ikasaw din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3:56 sa kahapunon, kapamilya, kabibes, ug ni balik ang inyong programang atong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Laing hapon sa tanamang nagpabiling naminaw nining atuang programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Ang damdama mo! Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, aga matinapangi. Mayo nga kulawas o makaano ka inom. Diyan sa rap-capsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa akong latumar na. Biyara ko nga tritis. Pero nuwala, Uruguay na magbati. Wala akong bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Look

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

4:57 sa kahapuron ka pamilya ka vibes. Daghang kayong salamat sa inyong makananoy pagsuporta, pagpaminaw din sa tuwang programa sa programang FMR Favorite Megs of Rock. Daghang kayong salamat ka pamilya ka vibes. Hangtun ug bang adlaw. Siyempre makauban gyapon ko ninyo alas 3 taman alas 5 sa hapon sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Para sa mga nag-birthday karong adlaw ka pamilya ka vibes. Happy happy birthday og maayong pagpaminaw sa tanang mga kabayad sa tudya sa may barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano mayong hapon kap. Sa tanang mga barangay pangsyonaris mayong hapon og siyempre Sir Benjere Punti, Ma'am Nining Ripunte, Nilnil og kang Bibi Tali og kang Ate Abing mayong hapon usab kang Ate Sapir.

May hapon usab sa to ang barangay captain di sumay barangay Ugaw, Kapitan Milagros Anda ni Stal mayong hapon kap. Bus babi ni Stal ug kagawad madyo ni Stal. Siyempre kang kagawad ati asun pun tibidra ko bus Felix pun tibidra mayong hapon kaninyong tanan. Dekang salamat ka pamilya ka vibe sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Maljeria Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Sa ngalan sa itong Station Manager Jason Urbuda Tulit Rosales, Ninong Kung Kumpare. Sisa Adorna Dexter Visitacion Goods Romantico Tandok. Kininyumbos ngay galas kanginan ka pamilya ka vibes. Budoy Pats, manamin itong buingon ang ping takanon ay og dalay ko ng Diyos. Bye-bye! So much, so afraid, I'm out of touch. How do you expect I will know what to do when all I know is what you tell me to?

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment. Patuloy lamang po sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan sa kalusugan. At kung gusto pa ninyong humabol, pwede kayong tumawag o magpaabot sa ating Makabuhay hotline number. So 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong nagkakaroon po ng UTI at sobrang hassle, pabalik-balik, nahihirapan po akong umihi, kasabay po na meron po pabalik-balik din also na lagnat. Ano po ba ang maire-recommendan nyo po para po dito? Rose Ann Fernandez from Cagayan de Oro City. You know what, no? Ang urinary tract infection or UTI ay kadalasan sa nipo ng bacterial infection sa urinary system. Kapag pabalik-balik po ito, ito ay nagdudulot po ng irritable urinary tract infection na maaring makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang tao. You know what, ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa pamamagitan po ng kanilang antibacterial, anti-inflammatory at detoxifying properties. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay nakakatulong dahil po sa garlic at serpentina, isa sa mga key ingredients po nito na sobrang lakas ng antibacterial properties na tumutulong sa pagpatay ng UTI-causing bacteria tulad lamang po ng E. coli, neem plant at oregano na may natural antimicrobial effects na tumutulong sa paglaban po ng infection. Sambong at lagundi naman na tumutulong sa detoxification ng kidney at nagpapaluwag mismo ng daloy ng ihi. Turmeric na pinapababa mismo ang pamamaga at pananakit po na dulot po ng UTI. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, kasama dito ang isa sa mga key ingredients po nito, ang guava fruit, psyllium husk, na tumutulong sa pagpapalakas po ng urinary system at pati na rin sa detoxification. Kung mapapansin po natin, one of the reason kung bakit effective po talaga siya sa mga may UTI, dahil po sa mangosteen pulp at cinnamon bark na may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa overall kidney health. Uminom po ng maraming tubig para ma-flush out ang bacteria sa urinary tract. Uminom po ng cranberry juice o kumain po ng putas na matataas sa vitamin C para tiling maging malinis ang katawan at iwasan pagsuot ng mga masisikip na damit. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meals at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang tasa tuwing umaga para sa karagdagang suporta ng urinary health. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May chronic heart failure po ako. Nagsimula na rin daw po akong nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kaya madalas po ako nakakalimot. Nababahala po ang aking anak. Doc Len, ano po ba ang pwede kong gagawin? Feli from Ipil, Zamboanga. You know what po, Nanay Feli, no? Ang chronic heart failure ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina po ang puso at hindi siya epektibong nakakapag-pump po ng dugo. Ang Alzheimer's disease naman ay isang uri po ng dementia na nagdudulot po ng memory loss at pabago-bago ng pag-iisip. Kaya napaka-importanting bantayan ang mga cause like para sa puso, hypertension, diabetes, and aging. Para sa utak naman, build up na amyloid plaques, oxidative stress, at kulang sa brain nutrients. Not only the cause, pati na rin sa mga sintomas, no? Kung titingnan natin yung sa puso, madaling hingalin, pamamaga po ng paa, minsan nagkakaroon ng madaling pagkapagod. Kung sa Alzheimer's disease naman, madalas na nakakalimot at nahihirapan sa mga basic tasks, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may malaking epekto o makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From EXL Makabuhay Capsule, dahil po meron itong garlic, moringa, lagundi, guyabano, neem plant, turmeric, meron itong cardioprotective at neuroprotective effects. Ang ibig sabihin, pinapababa po nito ang sedative stress na siyang dahilan po ng paglalapo ng Alzheimer at heart diseases. May B vitamins din na mahalaga para sa memory support at nerve health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil ito ay may ginseng, purple kern, spirulina, rosehip at agaricus mushroom na natural brain booster at energy enhancer na nakakatulong para sa circulation at oxygen supply para po sa utak. Idagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pwede rin i-massage sa paa at dibdib para may relax ang muscles, lalong-lalo na dahil one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil ang lavender at peppermint na may calming effect sa katawan at isipan. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily, and of course, EXL All-in-One Skincare Oil, ipahin lamang sa paa at dibdib bago po matulog para may relax at pagpaganda po ito ng blood circulation. Iwasan ang mga maalat at mamamantikain na pagkain na regular light walking, napaka-importante yun, pero huwag mapagod basta-basta. Brain exercise gaya po ng pagbabasa, pagsusulat, pakikinig po ng musika, no? Emotional support mula sa pamilya, at napakalaga po talaga ito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan Mahalin po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc? Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
4: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
3: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
3: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
3: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
4: Arangkada na!
3: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
4: TV Patrol!
3: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
4: TV Patrol!
3: Replay, alas 5 sa buntag. Arangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon, gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: September 1, 2026, Martes. Burn month na, pero pahirapan pa rin ang mga kababayan nating naiipit sa matinding traffic sa NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
6: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
7: Iba't ibang bahagi ng bansa binalot ng haze na umano'y nagmula sa forest fire sa Indonesia. Matinding traffic sa North Luzon Expressway tuloy pa rin dahil sa pagbaha sa ilang bahagi nito. Labi ng isa sa apat na nawawalang pasahero mula sa sasakyang nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City na tagpuan sa Dagupan City. Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines nilinaw sa impeachment trial na walang natanggap na confidential funds mula sa Department of Education. At mga nakakatuwang Christmas memes ngayong unang araw ng Burr Months viral online.
5: Binalot ng haze ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Paliwanag ng mga eksperto, galing ito sa forest fire mula sa Indonesia. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Umaraw na sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Pero ngayong umaga, ito ang tumambad. Makapal na usok sa kalangitan na nakita sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kita rin ito sa Cebu. Ayon sa DENR Environmental Management Bureau, bagsak ang kalidad ng hangin sa NCR na may markang very unhealthy hanggang acutely unhealthy. Pinakamataas ang unhealthy air quality na nabotas at Pateros sa may 153 hanggang 172. Ayon sa mga eksperto, ang usok na ito hindi pala galing sa Pilipinas, ngunit sa ibang bansa.
9: Haze ito na nanggagaling sa Kalimantan, sa may Indonesia, Borneo area. Dahil sa for several days na actually, napakalakas ng mga forest fire doon na nangyayari.
8: Paliwanag ni Magtasa, ilang araw nang nililipad papuntang Pilipinas ang usok mula Indonesia.
9: Dahil sa umuulan dito, yung ulan nalilinis na yung hangin, hindi natin nakita. So mas nakakonsentrate tayo sa ulan obviously. Pero nung nawala yung ulan yesterday, naging apparent siya dito sa malaking part ng Pilipinas.
8: Maaring magpalala ang usok nito sa sintomas sa mga may sakit sa puso at baga. Delikado rin ito sa senior citizen.
1: Usually naman, pag ganitong klaseng air, these are also irritants sa airway nila, no? So, ibig sabihin, pwede silang mag-exacerbate. Kung asthmatic ka, baka mahirap pang huminga. So, they have to bring their maintenance medication, yung mga inhalers. The same as that with mga patients with COPD.
8: Para sa mga walang sakit, hindi naman ito nakababahala ayon kay Solante. Pero mas mainam na magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay. Dapat itong paghandaan dahil posibleng ilang araw pa ang abuto nito bago mawala sa Pilipinas.
9: Until nandyan yung mga bagyo sa norte natin, so yung dating Obet nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong, yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat at kasama ritong hinihila ay yung mga sunog.
8: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
6: Natagpuan na ang bangkay ng isa sa apat na pasahero nawawala ng nahulog na sasakyan sa gumuhong Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-recover ang katawan sa katubigan malapit sa barangay Pugaro, Dagupan, Pangasinan nitong linggo. Nakatanggap umano sila ng report na mayroong katawan na lumulutang sa nasabing lugar. Samantala, tiniyak naman ng alkalde ng Tarlac City na patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad para sa tatlo pang nawawalang pasahero.
5: Magtatayo ang gobyerno ng water cisterns or containers at detention ponds para masolusyunan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magkakaroon ng halos 40 proyekto na layong tugunan ang problema sa pagbaha. Iminungkahi rin niya na i-update ang water drainage system. Nagpaalala rin siya sa publiko na maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura.
6: Mistula pa rin parking lot ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa matinding traffic na dulot ng pagbaha doon. Kaya naman ang mga motoristang dumadaan sa NLEX umaaray na. Live mula sa NLEX, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta ang sitwasyon dyan?
2: Natatayuan natin ngayon. Ito yung dapat na alternatibo para makalapun sa transport na Pampanga to sa NX sa port na yun. Pero dahil nga mahirap na makapasok dun sa area na yun, dito na tayo nag-stay at ito dapat yung alternatibong ruta. Pero kanina, nung nilipot natin itong area na ito sa Kalumpit, papunta dun sa Apalit, pati sa San Simon, pati na rin yung Pulila na exit, lahat dun baha rin. Kaya naman yung ilang mga residente o mga motorista ang gustong pumunta o makakuha ng alternatibong ruta papalabas niyo sa NLEX route na yon ay hindi rin pakalabas dahil sa hindi na makabaka.
10: Galing pa sa Agno, Pangasinan ang mag-asawang si Mary at Jose Angeles. Linggo mano ng gabi nang magsimula silang bumiyahe pa uwing Manila. Pero imbis na 5 oras lang ang gugugulin nila sa kalsada, higit 30 oras silang inabot dahil sa mga pagbaha lalo na sa bahagi ng North Luzon Expressway. Electric vehicle pa ang gamit nila kaya ang siste. Kailangang mag-charge para hindi tumirik sa biyahe.
11: Nabiyahe na po ulit kami binalita po na hindi na po passable traffic na dahil baha na. And then ginawa po namin, nag-charge po ulit kami at naghanap po kami ng ruta. Pupunta kami po sa may Santa Ana, sa may Santa Rita, sa may papuntang Cabiao. Ikutin po sana namin yon papuntang Gapan, Nabesiha. Then hindi po rin kinada, sobrang traffic po doon sa may San Miguel.
10: Kaninang umaga lang sila nakarating sa Valenzuela matapos ang 2 araw. Nakadaan daw kasi sila sa NLEX San Simon Interchange dahil may mga sandbag na inilagay ang AFP para humupa ang baha. Dahil sa matinding traffic sa NLEX, hindi na siya nakapasok sa trabaho ngayong araw. Hindi nag-iisa ang mag-asawang Angeles dahil karamihan ng mga galing norte nagmalakamping na sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga dahil sa pagbaha. Sabi ng NLEX Corporation, kagabi ay umabot pa ng 9 na kilometro ang haba ng traffic sa magkabilang south at northbound mula sa NLEX San Simon, Pampanga. Pero kaninang umaga, mas umikli daw ito ng 2 kilometro sa northbound habang 3 kilometro naman sa southbound. Sa drone shot ng NLEX kaninang alas 11 ng tanghali, kita pa sa impapawid ang haba ng pila ng mga sasakyan. Tanaw din ang baha sa ilalim ng Tulaok Bridge na parte pa rin ng San Simon. Iilang sasakyan lang ang nagtatangka na tawirin ng baha. Ang ilang mga alternatibong ruta na dapat pwedeng daanan ng mga motorista na lalabas sa NLEX, gabinti rin ang lalim ng baha. Tulad dito sa Pulilan Regional Road na papunta sa NLEX Pulilan Exit kung galing kang Kalupit, Bulacan. Malalim rin ang baha sa MacArthur Highway na papunta naman sa Apalit at San Simon, Pampanga kung saan nagsisimula ang traffic sa NLEX. Kaya payo ng expressway, gamitin na ang mga iba pang alternatibong ruta gaya ng pag-exit sa Balagtas kung galing northbound at baybayin ang Maharlika Highway. Tapos dito ay tutumbukin ang Central Luzon Link Expressway sa Nueva Ecija. Kapag galing naman norte, pasok sa Central Luzon Link Expressway sabay bagtasin ang Maharlika pabalik ng NLEX Balagtas Exit. Depensa naman ang pamunuan ng NLEX, gumagawa na sila ng paraan kasama ang DPWH para maiwasan na ang ganitong kalalang problema.
2: Ngayon, ito yung sa northbound sa may Tulaok Bridge. Not possible pa rin yung lane 3 dun sa Tulao. At dun naman sa San Simon ay lane 3 pa rin yung hindi possible hanggang sa ngayon. At possible nga dyan yung heavy traffic pa rin. At ganun din sa southbound. Sa southbound ay sa San Simon, lane 2 at 3 ang hindi possible. At sa Tulao Bridge naman ay lane 3. So sa mga motorista na magtatangka na pumunta dun sa parte ng NX, papag-exit, papaybayin itong kahabaan ng NX ay mas mabuting sundin na yung sinabi ng NX Corporation na pag sa northbound, pag-exit agad sa Balagtas at Maharlika Highway papunta sa CC-Lex at kapag naman galing kang norte, pasok ka ng CC-Lex at papunta sa NX gamit yung Maharlika Highway.
6: Jim, tanong ko lang, kanina doon sa NLEX, yung mga napeperwisyo, yung naiipit sa traffic, maybe nakita ba ikaw na nagbibigay ng assistance mula sa pamunuan ng NLEX? I think noong isang araw, nagbigay sila ng tubig at makakain. Ngayon, ganun pa rin ba yung sitwasyon?
2: Teka, actually, nung nakausap natin yung ilang mga motorista, especially sa mga online, kasi nung pinagtas natin yung bahagi ng NLEX na yun, mahirap na talaga pasukin at baka matrafting tayo doon sa mismong area. At sabi nga nila, may mga namibigay naman ng mga tubig at may mga nagbebenta rin. So nilang bumili, pati pagkain. Pero hindi naman daw sapat yun kapag na-trump ka dun sa mismong area na yon dahil talagang mabagal yung daloy ng traffic at tatagal ka talaga dun sa area. Kahapon nga, kagabi, special check, ay umabot pa ng 9 na kilometro. Ibig sabihin nun, San Simon hanggang Lagmas pa ng Pulilan. So dalawang probinsya na yung nasasakop yung traffic na ganun kahaba. Check.
6: JM, tsaka dyan pa sa lugar na yan ay dito kasi sa Quezon City ay medyo maganda naman yung panahon pero dyan sa inikutan mo kanina at dyan sa kinatatayo mo, maganda ba yung kumbaga yung panahon dyan? May araw ba? Kumbaga, wala tayong nakitang sign na bumaba ba yung level ng baha?
2: Tama ka dyan, wala talagang sign ng level ng pagbaba ng level ng tubig ng dun sa mga area na yun. Jack, actually kanina nung naglilibot tayo, hindi naman talaga umuulan. Maaraw pa nga kanina at mainit. Pero dun sa mga area na dapat alternative route, itong dito sa NLEX sa San Simon, talaga na magbahadjek, talaga kahit yung sasakyan natin ay titirik dun sa gitna dahil nga gabinti yung mga taas ng tubig baha dun sa area, especially sa Pampanga. Pagpasok pa lang ng Apalit ay kita mo na agad yung taas ng baha San Simon. Kaya yung panta dun sa NLEX exit ng San Simon ay mataas pa rin yung tubig baha dun sa area na yon. Kaya sarado pa rin yung ilang mga linya sa area na yan. Check.
6: And base sa observation mo during sa coverage mo, anong masasuggest mo sa mga motorista na may biyahe papuntang norte? Kunyari, papunta silang Pangasinan, papunta ng Baguio, ilan yung dapat nilang bigay na allowance sa kanilang biyahe, ilang oras?
2: Actually, Jack, kung allowance lang yung ibibigay nila, dapat 10 oras. Kasi ganyan talaga kahaba yung gugugulin nila. Kasi nga, yung ibang mga bus company, mabanggit ko lang din, ay nagbanggit na nga rin sila o nag-advisory
12: na mag-iikot na sila dun sa area na sinabi ng NLEX Corporation, yung babagtasin yung Maharlika Highway. Pero yung ganong kahabang haba ng biyahe, aabutin nyo ng 5 to 7 hours, baka possible pa 10 hours kasi halos lahat ay doon na rin dumadaan dahil iniiwasan na itong kahabaan ng NLEX San Simon. Napapakit ko lang din, Rex, yung banda doon sa may northbound ng NLEX, inaharang na ng mga tauhan ng NLEX yung sa may Balagtas exit. So hindi ka na makakalagpas doon kung class 1 vehicle ka. Hindi ka na makakalagpas doon, papa-exit ka na agad ng Balagtas. Hindi ka na makakalagpas ng Santa Rita exit, pati na rin sa area ng San Simon at Apalit yung papasok ng Pampanga. Sa Balagtas ka na talaga papa-exit din ng NLEX. Check.
6: Pero kung mag-exit sila sa Balagtas, JM, ay pwede sa kanila. Pero sinabi mo, di ba, may mga alternative na ruta na binabaha din. So ano ba yan? Makakadaan ba sila pag dinivert sila doon?
12: Yes, Jack. Yung ibang mga malalaking bus, kaya naman. Yung ilang mga malalaking sasakyan ay kaya namang pasukin. Pero yung mga sedan na mga sasakyan, paniguradong mahihirapan. Pero may nakita tayo kanina, matatapang sila. Talagang pinapasok nila yung mga area ng pababaha. Kahit na mataas na yung area ng kalahati ng gulong na nakita natin kanina na binabagtas sila, kaya naman. Siguro yung ibang pinipilit na lang para makauwi rin sa kanilang mga destination. Kasi kanina, Jack, nung pilibot natin yan, yung area ng MacArthur Highway, pati yung sa Fulilan Road na talagang mga alternatibong ruta, may mga parte doon na halos kalahati ng gulong yung sakop ng tubig baha. Ngayon, yung tinuturo naman ng NLEX na exit ng Balagtas, Maharlika Highway, meron namang doon mga area na walang baha. Pero sobrang traffic naman nung dinaanan natin yon at bumper to bumper din yung area na yon.
6: Okay, sige. Nako, ingat kayo dyan. Maraming salamat, JM Pineda. Tuloy pa rin ang pagpapaulan ng habagat na pinalakas ng mga bagyo sa palibot ng bansa. Apektado nito hanggang bukas ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Magiging malakas naman ang hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Nagbabala ang pag-asa ng posibilidad ng pagbaha at landslide sa mga nasabing lugar. Nasa loob pa rin ng parang bagyong pilandok na inaasahang magpapalakas ng habagat. Hindi na ito inaasahang magla-landfall at lalabas ng par bukas ng gabi o madaling araw ng Huwebes. Nasa labas naman ng par ang bagyo.

0: Biktima, hindi niya matanggap ang kalunos-dunos na sinapit ng biktima. Posible anyang nilunod ang biktima dahil may nakitang mga pasa sa katawan nito. Taliwas naman ito sa imbestigasyon ng mga polis na sinabing wala silang nakitang foul play. Tumagi naman ang mga kaanak ng biktima na isa ilalim sa autopsy ang kanyang bangkay. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ng isang 14-anyo

0: Biktima sa madilim na bahagi ng kalsada. Bigla na lang siyang hinampas ng mabigat na bagay sa mukha at pinagtangka ang halayin ng driver. Nanlaban ang biktima at humingi ng tulong sa mga residente malapit sa lugar. Agad namang rumesponde ang BFP at PNP Makati City, ngunit nakatakas ang suspect. Sa isinagawang operasyon, napasakamay ng mga otoridad ang suspect nitong Biyernes ng gabi matapos itong voluntaryong sumuko sa isang kagawad ng barangay. Narecover sa kanyang posisyon ng isang petsikor no o brass knuckles na posibleng ginamit ng suspect panghampas sa biktima at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 41,276 pesos.
1: Baka attempted talaga ang isa sa mga may file sa kanya. Okay. Then sinaktan niya yung then yun nga po ma'am, kung ma-establish yung ano natin sa attempted rape at saka itong na-recover sa kanya na pieces of evidence na shabu, kasama rin po yun sa may file din po sa kanya.
0: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit na walang direktang ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa anumang anomalya.
3: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 3,

0: Iginiit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa rin direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o ilegal na paggamit ng pondo. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
1: Kahit nasa 42 ang sinasabing testigo ng Office of the Ombudsman, iginiit ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na nananatiling malaking tanong kung sino sa mga ito ang direktang makapag-uugnay sa kanya sa anumang illegal na transaksyon. Sa supplemental counter affidavit na inihain noong August 20, binigyang diin ng depensa na nakasentro ang reklamo sa umano'y paghatid ng mga maletang puno ng pera sa mga property na iniuugnay kay Romualdez. Ayon sa filing, maging bago ang pinakahuling pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, mayroon ng mga security aid na tumanggi sa alegasyon. Sa kabuuan, binanggit ng depensa ang mga recantation affidavit, supporting statements at 25 affidavits of denial and non-participation, bukod pa sa iba pang sworn statements. Giit ng kampo ni Romualdez, mahalaga ang mga ito dahil mula mismo umano sa operational environment ang mga taong tumatanggi sa sinasabing cash deliveries. Dahil dito, sinabi ng depensa na naapektuhan umano ang kredibilidad at reliability ng mga pangunahing testigo ng Special Panel of Investigators. Pinakamalinaw umano sa filing ang sinasabing mga nawawalang link sa pagitan ni Romualdez at ng aligadong kickback scheme. Samantala, sinabi ng ombudsman na may 28 bagong testigo at 14 na natitirang testigo mula sa original group na nakahanay para sa investigasyon. Pero para sa kampo ni Romualdez, hindi sa dami ng testigo ang dapat maging sukatan kung may admissible at credible evidence na direktang mag-uugnay sa dating speaker sa isang partikular na illegal na gawain. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pag-usapan natin ang istoryang iyan kasama ang presidente ng Philippine Society for Public Administration, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po, Dean Tapia, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Good afternoon, Jack, and good afternoon sa mga tagapakinig natin.
2: Mm-hmm. Yun po kanina nga, no, doon sa report bago tayo sumala ngayon, ay yung sinasabi na gagamitin pa rin yung affidavit ng ilang maleta boys ng ombudsman. Pero marami nga nagsabi, bukod sa pabago-bago sila at nag-recant na rin or binawi nila, ay may credibility pa ba? Kumbaga, paano ano mangyari doon sa case na yan?
3: Alam mo, ang malungkot dyan sa istorya na yan, Jack, kasi parang trial and error, no?
2: Mm-hmm.
3: Lumalabas, naghahanap ng iba-ibang testigo, pero yung mga testigo so far na nahanap ay hindi naman makabigay ng testimonya that would directly implicate the former speaker. Nakakalungkot yun kasi, syempre, na-hype na itong issue na to, na-heighten na yung expectation ng taong bayan, but at the end of the day, ang nakakapangamba dyan pagdating sa Sandigan Bayan, mahina pala yung kaso. So it's very critical at this time that the ombudsman really make sure that the witnesses that they would be presenting are really credible at hindi itong mga ito. So far, nakita natin recantation upon recantation, at tapos para pagtakpan yung recantation, meron na naman daw ngayon 28. So it's really, I don't think it's about the numbers, eh. It's about the credibility of the witness and the testimony that the witness can offer.
2: Yun nga, sir, buti nabanggit mo yan. It's, kumbaga, hindi ba to numbers game? Kumbaga, ay, ang daming witnesses na pwedeng magamit. Pero ano ba mas importante, yung dami ng witnesses or yung... kumbaga yung quality ng mga witnesses at consistency nila?
3: You know what, Jack? I would rather have a couple of witnesses that would be credible and directly establish a link between whoever they're accusing and the evidence, rather than have a number, kahit na numbering to 100. Pero ano naman, hindi naman, wala namang kaliwanagan kung ano yung sinasabi nila. So, in other words, hindi ito numbers game. Kahit na magpresenta po sila ng 100 na witnesses, pero yung mga testimonya naman ay naglalaban-laban sa isa't isa at hindi nakaka-establish ng klarong ebidensya that would implicate anybody, including the former speaker, eh, wala din yun. Hindi yun nakakatulong dun sa binibuild na kaso para sa kanya.
2: Tsaka yun nga, sir, sinabi ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano na yung recantation daw, hindi naman siya parang eraser, eh, kundi dagdag ebidensya pa rin daw sila. Ano po ba yung sinasabi na, ano ba yung ibig pong sabihin niya dito? Sangayon po ba kayo dyan?
3: Well, hindi ko maintindihan kung ano ibig sabihin ni Deputy Ombudsman Clavano about this. Pero the point of the matter is that would directly impact the credibility of the witnesses, no? Kasi alam naman natin, even in ordinary conversations, yung teka-teka, yung pabago-bago ng salita, it is an indication na may problema dun sa testimony. And I think that is also the same thing that would happen to the former Marines, so so-called Maleta boys, when they're presented in court. Siyempre, tatanungin pa din ng korte yan. Ano ba talaga ang totoo sa sinasabi mo? Itong una o yung pangalawa mong testimonya? Yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Clavano, it is correct na magiging ebidensya pa din siya. Pero as to whether it can prove complicity on the part of the former speaker, medyo big question yan. Kasi marami nga sa kanila nag-recant na.
2: Oo, yun nga, sir. Tsaka, kumbaga, sa ganito, kumbaga, kung gagamitin na yung mga testimonya nila, wala naman, kumbaga, forensic evidence na magagamit or documentary na papapatunayan na mag-uugnay nga dito kay former speaker, enough na po ba yun, yung magiging testimony nila para sa ganitong klaseng kabigat na kaso na plunder?
3: Well, alam mo, ang malungkot dyan, Jack, baka mangyari dito, nangyari din katulad dun sa kay former Senator Bong Revilla. Ngayon, galit na galit tayo kasi napagbigyan ng bail, no? But in fact, normally, courts don't normally do that if the evidence against the accused is strong. Eh, baka ganun din ang mangyari dito. So, my sense is that even before the ombudsman really makes a case or files a case before the Sandigan Bayan, dapat klaro muna at dapat hindi yung mga testimonya ng mga witnesses na hindi naman natin maaasahan o masasabing impeccable yung level of credibility.
2: Yun nga, sir. Would you say na ano ba to? Parang minamadali ba nila? Kumbaga, para ma-appease yung publiko? Para masabi lang na may big fish sila na nakasuhan? Pero ba't ganun eh? Kumbaga, parang pag inisip mo nga ay pabago-bago yung mga testimonya ng mga witnesses ay parang hilaw yung case. Tama po?
3: Yan ang malungkot. Iyan ang malungkot na kwento dyan, Jack, no? Sa kagustuhan na magkaroon ng kasagutan tungkol din sa mga kontrobersyang hinaharap ng bayan, at gusto naman nating lahat yun, ay baka ganun yung mangyayari. And I hope it's not the case. Kasi while it is true that the public is really expecting some kind of culpability on the part of certain individuals, it should not be at the expense of the truth and at the expense of established rules under the Constitution, no, including na yung due process at saka yung fidelity sa truth. But if you have witnesses upon witnesses who have been recanting and changing their testimony, eh, it also forces you to question, ano ba talagang nangyayari dito? Gusto niyo bang maka-score ng accomplishment and that's why you're doing this? Or ang talagang habol lang natin ay yung katotohanan? I hope it's the latter kasi hindi naman ito dapat maging performative, ika nga, no? And I hope ang motivation talaga is really to get to the bottom of the controversy at maparusahan yung mga dapat maparusahan.
2: Yun nga, sir. Kasi kung gagamit ka dun sa affidavit at ilan lang yung gagamitin mo sa kanila, kumbaga may question na rin dun eh, para naging selective ka. Tama po ba?
3: Well, you can make that argument as well kasi alam natin, for example, dun sa recantation, ano ngayon ang paniniwalaan mo? Yung unang testimonya o yung pangalawang testimonya? No? At sa mata ng isang huwes, sa mata ng korte, syempre, that would, yun ang tinatawag na ano, parang nagkakaroon ng question on the credibility of the witness and the testimony that he may offer. Hindi yan maganda dahil even the ombudsman himself, si Ombudsman Remulla, when he was Secretary of Justice, made the determination. Sabi niya sa mga fiscal noon, you don't file a case unless there is prima facie case, prima facie evidence, and reasonable certainty of conviction. Ngayon, if there is no reasonable certainty of conviction because nga of testimony that cannot be considered as reliable, they might want to rethink their position on the matter.
2: Tsaka yun nga sir, sa dami ng mga recantations, magkakaiba yung mga affidavit, dapat bang, kumbaga, ano dapat maging standard ng ombudsman para masabi nga may probable cause?
3: Well, they have to apply the very same standards that they apply in every single case, and they have to be as objective as possible. Hindi dapat magpadala dun sa narrative ng gusto makakuha ng big fish, ika nga, and so therefore, bahala na, you do sloppy evidence, it doesn't matter anymore. Hindi yan nararapat kasi it might just blow up in our faces. While it is true that we want people to get punished, those who are complicit in the flood control project, hindi pwedeng sloppy yung trabaho, hindi pwedeng lopsided, ika nga, no? Dapat maayos, masinsin para pag ifinail yung kaso, solid.
2: And may iba naman tayo din, Tapia, no? Punta naman tayo din sa impeachment trial. Kanina nga, naikwento sa akin ni partner Nina na nagkausap kayo dun sa isang forum. Kumbaga, yung interest ng publiko dito sa ongoing na impeachment trial. Sir, ano masasabi mo? Does this favor, nagdadrag na ng matagal eh, sa defense or sa prosecution? Kasi kumbaga kung mabobore yung mga tao, mag-tune out sila, hindi nila makikita yung ebidensya.
3: Well, parang pelikula yan, Jack, no? May mga exciting na part at meron din naman na mga boring na part. May dragging na part. But all of those parts are necessary to form the complete picture, the complete narrative. At may mga episode talaga o may mga parte ng pelikula na talagang parang aantukin ka. Pero sa ating mga nag-oobserba, sa ating mga nagbabanta, hindi naman tayo pwedeng mag-blink dahil baka mamiss natin yung exciting na part, no? But so far, I think yan ang kwan, yan ang challenge because of the we've chosen to use an adversarial process, meaning to say may prosecution, may defense. Kung ito ay ordinaryong public hearing at hearing in aid of legislation, baka mas maging dynamic yung proseso, no? Pero hindi kasi ganon, kaya wala tayong magiging choice kundi take everything as is. May mga period na boring pero meron naman ding period na exciting, no? Ang importante dito is huwag tayong maliligaw sa kung ano ba talaga yung intent ng impeachment, which is really about accountability more than anything else.
2: Pero tingin mo, Dean Tapia, ay naging kumbaga nagtagumpay naman ba ang prosecution para mapaintindi sa publiko bakit kailangan nilang makialam or dapat aware sila sa ongoing impeachment? Kumbaga napapaintindi ba nila? Kumbaga I think that was last week, yung pinakita nila kung ganito ba kalaki yung pera, ganito yung itsura. Tingin nyo tama, kumbaga doon ay nagtagumpay sila para kumbaga maging ano pa rin yung interest ng public dito sa ongoing trial?
3: Slowly but surely. I think the prosecution is very methodical in their presentation of evidence. Mm-hmm. Kaya may mga parts minsan na parang dragging. Mm-hmm. Pero nakikita ko din naman, itong presentation ng prosecution, naiintindihan ko kasi kung ano yung gusto nilang mangyari. Yung picture na gusto nilang buuin. Kaya mahalaga pa din na meron tayong mga kasabahang mga nasa media at yung mga analysts na naiimbitahan ninyo para magbigay ng additional na perspective dun sa nangyayari sa korte. Kasi kung minsan talaga, nagiging technical ito at saka hindi nagiging relatable sa lahat ng taong bayan. But so far, I think the prosecution is doing a good job at presenting their case. Notwithstanding the challenges, ha? Kasi meron talagang mga challenges. I've always been parabang critical of this too much adversarial, too much judicial process that we've decided to use in the impeachment. Ang sense ko ay hindi siya nakakatulong para ma-achieve natin yung ultimate goal ng impeachment na ito, which is really about accountability.
2: Saka yun nga, di ba, nagkaroon din ng point. Minsan, nare-retain sa public ay yung mga performative nga na sinasabi mo ng ilang mga senator judges, minsan yung mga ibang antics, yung mga ibang klaseng tanong, ay minsan yun yung nare-retain eh. Imbis na ma-retain yung ebidensya, ang mas naalala ng publiko ay minsan yung tanong ni Senator Robin Padilla. Di ba? May mga ganong klaseng ano po.
3: Tama ka dun, Jack. No? Parang mga spices yan nung pelikula. No? If kept to a minimum, I think that is tolerable kasi it would make the public even more interested. Yung mga kuminsan, yung mga questions na out of this world. Pero syempre, pagka sobra naman na, nakakakulo din ng dugo, no? Lalong-lalo na kung medyo out of this world yung mga klase ng pagtatanong ng mga senator judges, no? And you know, mas sa, kung ako tatanungin, mas mataas yung responsibility na nakaatang sa kanila dahil they're supposed to be not only impartial but also have the appearance of impartiality. Alam naman natin na mayroong mga sariling disposition niya mga yan, one way or the other, whether in favor or in favor of conviction or against it. Mm-hmm. Pero at the same time, they must endeavor to demonstrate that they are impartial.
2: Yun nga, huling tanong na lang po, ito nga yung bukas, inaasahan nga na matatayo o upo sa witness stand si Attorney Michael Poa. Ano po ang inaasahan natin? At hindi ba ito parang conflict of interest since member siya ng defense team?
3: Well, that can be raised, no? Yung question ng conflict of interest. In fact, even as early as the House hearings, mm-hmm. na-raise na yung issue na yun eh. Dahil there is a possibility of a conflict of interest. However, I think he cannot raise that conflict of interest issue when he is asked to testify as on the basis of a subpoena. Hindi mo pwedeng invoke yun, no? Dahil I think it's too convenient for him to make that invocation, lalong-lalo na importante yung inaasahan niyang testimonya para buuin yung storya ng impeachment. So I think it's going to be an interesting presentation or direct examination and cross-examination because alam naman natin that si Attorney Poa has his loyalty with the Vice President. But he will be under oath. And so dapat klaro na hindi siya pwedeng magsabi ng kahit ano except the truth and nothing but the truth.
2: Okay, nako. At bukas nga, sabay-sabay tayong manonood nga nitong impeachment trial. Maraming nga nag-aantay na once naman dyan na sa witness stand itong si Attorney Michael Poa. Again, maraming salamat Dean Ederson Tapia sa inyong mga insights and sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi sir at ingat po kayo.
3: Thank you Jack. Salamat po sa inyong lahat.
2: Nanindigan ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na wala silang natanggap na confidential funds mula sa DepEd para sa mga naging operasyon nito noong 2023. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
4: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pinangunahan ni Private Prosecutor Reynaldo Robles ang direct examination sa dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na sina Colonel Manaros Buransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Dito lumabas ng isa sa mga dokumentong ipinasa ng Department of Education, ang certification mula sa AFP ay ginamit bilang pagpapatunay sa paggastos ng confidential funds ng ahensya. Pero ayon sa mga testigo, ang sertifikasyon ay patunay lamang ng partisipasyon ng ahensya sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign. Iginiit ng mga opisyal ng AFP na hindi nila alam na gagamitin ng DepEd ang nasabing sertifikasyon para sa liquidation nito na isinumite sa Commission on Audit.
5: Medyo nagulat po kami kasi yung pong aming certification is only for the certification that we conducted the Youth Leadership Summit. Hindi po namin sinasertify anything about money. Our funds, Your Honor.
4: Buransing na nasa 8 Youth Leadership Summit ang ginanap noong 2023 kung saan nakipagtulungan niya ang DepEd sa pagpili at koordinasyon ng mga lugar at paaralan kung saan ito gaganapin. Lumabas naman sa mga katanungan ng ilang senator judges na walang naganap na intelligence operations sa nasabing YLS at IEC activities.
6: The activity itself is a leadership summit, sir, with the youth, sir. And there is no intelligence operations when we do.
4: Habang sa tanong ni Senator Judge Bam Aquino, lumabas din na tila hindi nagtutugma ang ginastos sa tunay na halaga ng aktibidad.
7: Leo, kayo nagtaka na 15 million yung ginastos para sa information for events that don't cost more than maybe 200,000, 150 to 200,000 per event?
6: I did not know the amount.
4: Magpapatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng DepEd bukas, September 2, kung saan tatayo naman ang dating nagsilbing undersecretary ng ahensya at kasalukuyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Bumaba ng 64% ang hinihinging budget ng Office of the President para sa 2027. Sinagot naman ng palasyo ang mga tanong sa confidential funds, flood control at ibang polisiya ng administrasyon. Nagbabalik si Mari Ocampo.
8: Enable the government to respond swiftly in times of emergencies.
1: 10.15 billion pesos ang proposed 2027 budget ng Office of the President. Katumbas yan ang tinatayang 1.7% ng 7.2 trillion pesos national budget at 64% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, malaking dahilan ng pagbaba ng budget ang pagtatapos ng mga activities kaugnay ng Philippine hosting ng ASEAN Summit. Kaya wala ng karagdagang pondo para rito sa susunod na taon.
8: This budget will sustain the work of the Office of the President's 49 delivery units, the machinery that keeps the highest office of government delivering for the Filipino people.
1: Ayon sa kanya, nakatanggap ang Office of the President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit para sa 2025.
8: This is the highest audit opinion an agency may receive, and the OPS third consecutive unmodified opinion since 2022. This is proof that the Filipino people's money is accounted for and that their trust is respected.
1: Ngunit matapos ang budget presentation, nagmosyon ng majority at minority na tapusin na ang deliberasyon sa ilalim ng institutional at interbranch courtesy. Sa botohan, 37 miyembro ang pabor habang 5 naman ang tumutol sa mosyon. Dahil dito, tinapos ng committee ang discussion at interpolation sa budget ng Office of the President. May ilang mambabatas namang tumutol sa courtesy motion. Kabilang sa kanilang mga tanong, ang 4.55 billion pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the President. Pero idiniin ni Recto ang kahalagahan ng trabaho ng isang pangulo pagdating sa national security.
8: The President is the head of state. So his first job is to ensure law and order at dyan ginagastos yung confidential fund. With regard to intelligence fund, he is the commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines. Yan naman napakahalaga for our national security.
1: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Iginit ng palasyo na bagamat hindi dapat nakabase sa pananapit ang pagseserbisyo, dapat maging sensitibo pa rin ang mga opisyal sa sitwasyon ng kanilang nasasakupan. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Alera.
9: Ang pagseserbisyo po ay hindi po nakikita sa damit. Nakikita po ito sa gawa.
10: Ito ang naging sagot ng palasyo kaugnay sa ilang mga opisyal na nakasuot ng mamahaling damit sa kabila ng naranasang sama ng panahon. Inulan ng batiko sa mga opisyal ng Pampanga na sina Governor Lilia Pineda at ang anak nitong si Vice Governor Dennis Pineda dahil sa pagsusuot ng designer clothes. Nakasaad kasi sa Republic Act No. 6713 Section 4H na tumutukoy sa simpleng pamumuhay ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno kung saan hindi rin dapat magpakita ang mga ito ng magarbo o karangyaan ng kanilang kayamanan sa anumang form o paraan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na susukat sa serbisyo ang kampanin ng isang opisyal at hindi sa kasuotan.
9: Meron pong mga iba, napakasimple ng dating. T-shirt, pants, yung iba nagpapaulan pa, pero wala namang natutulong. So mas maganda po natignan ang leader sa trabaho, sa gawa, hindi po sa damit.
10: Sa kabila nito, binigyan diin ng palasyo na magkaroon pa rin ng sensitivity para sa mga kababayang nakaranas ng epekto ng sama ng panahon.
9: But still, siguro, kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
10: Iginagalang naman ng palasyo ang naging pahayag ni Governor Pineda kung saan sinabi nito na magdasal, magplano para sa kaligtasan ng pamilya dahil hindi aniya lahat ay maiaasa sa gobyerno. Ayon kay Jose Castro na nais ng Pangulo na magtulong-tulungan para sa kaligtasan ng lahat at sumunod ang mga ito sa ipinapatupad na batas. Una nang humingi ng paumanhin si Governor Pineda sa lahat ng nadismaya sa kanyang pagsusuot ng mamahaling damit. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ininspeksyon at ipinasa na ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite. Kung ano ito, alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
11: Dati sa Imus, umaabot hanggang dibdib ang bahag. Nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin, eh meron ang pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad.
12: Dumalo sa turnover ceremony at ininspeksyon na rin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Imus Retarding Basin nitong umaga ng Martes, September 1. Kasama ng kalihim si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, mga opisyal ng probinsya ng Cavite at iba pang mga stakeholders gaya ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang JICA ang nagpondo ng naturang proyekto na tinapos ng 6 na taon simula 2016 hanggang 2022. Tinawag naman na simple science ng dating gobernador na ngayon DILG Secretary John Vicrimulya ang pagiging epektibo ng naturang basin.
13: We hope that as a JICA, we will continue to be a good partner for the Philippines.
14: 35 hektarya ang sukat ng Imus Retarding Basin o katumbas siya ng 49 na soccer fields. Layo nito na maimbak muna ang tubig ulan imbis na kumalat sa karating lungsod.
12: Kapag tumataas na ang tubig sa ilog dahil sa malalakas na pag-ulan, aapaw ang sobrang tubig papunta sa retarding basin kung saan ito pansamantalang nakaimbak hanggang bumaba ang antas ng tubig sa ilog. Kapag normal na muli ang antas ng tubig, bubuksan ang gate upang mailabas ang nakaimbak na tubig papunta sa water treatment facility para ito ay maproseso.
15: At saka yung walang kalokohan na kontratan to, ha? Zero corruption. Wala kayong maririnig dito. We worked very closely with JICA. They made sure that we spent the money correctly.
12: Gagawin din daw itong modelo ni DPWH Secretary Dizon para gayahin sa iba pang mga lugar na binabaha sa Pilipinas. Kanina opisyal naman ang inilipat ng DPWH ang operations at maintenance ng Imus Retarding Basin sa Provincial Government of Cavite. Mandato nila, panatilihing malinis at ligtas ang naturang basin. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Ramdam na ang Pasko sa isa sa mga sikat na bilihan ng Christmas decor sa Quezon City ngayong unang araw ng Setyembre. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si Lestor Aler. Lestor, marami na bang namimili ng Christmas decors ngayon dyan? Ang aga, September 1 pa lang, ano?
16: It's the season to be jolly, la-la-la-la-la-la-la-la. Linya dito nga sa Dapitan Arcade sa Quezon City ay kapansin-pansin na namimuli o nagsisimula ng mamili ng mga Christmas decor ang ilan nating mga kababayan. Kabi-kabilang mga figurine display hanggang sa life-size Santa Claus ang tampok sa ilang mga tindahan dito. Hindi rin papakabog ang naglalakihang mga parol na tiyak magdadala ng liwanag gayong Christmas season. Ayon sa ilang nakausap ng ating mga tindera, bahagyang lumalakas ang kanilang benta ng mga Christmas decor ngayong Martes kung paano itong mga nakaraang araw. Pero kahit unti-unting dumarami ang mga mamimili, ay may pagtaas naman ang presyo ng mga ibinibentang palamuti. Tumaas raw kasi ang kuha nila sa kanilang supplier dahilan para magtaas din sila ng presyo. Pero may ilan namang hindi muna nagtaas ng presyo sa ngayon. Naasahan din nila na sa mga susunod pang araw ay muling gagalaw ang presyo ng mga Christmas decor habang papalapit ang Kapaskuhan.
17: As of now po is maganda naman na po yung mga nabibenta namin ngayon. Medyo okay na po siya. Hindi tulad last month talagang mahina. Pero ngayon makikita mo yung diferensya na meron na ding taong namimili talaga ng mga Christmas decors. Asahan po talaga yung tumaas. Kasi yung mga parating pa po namin, medyo mataas na po talaga. Kaya di na namin pwedeng stay pa rin sa dating pressure. Kaya gagawin namin, siyempre magdagdag kami kahit konti lang para hindi naman mabigat sa bulsa nila.
16: Dinya, narito ang presyo ng ilang mga Christmas decor na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ang small figurines ay nagkakahalaga ng 450 pesos para sa 4 piraso. Ang Christmas tree figurines naman ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 450 pesos depende sa laki. Ang Santa figurine with lights na may taas na 2 feet ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ang snowman figurine naman ay nasa 1,000 pesos. Ang parol na walang ilaw o yung normal na parol ay nasa 350 pesos. Ang parol na umiilaw ay nasa 900 hanggang 6,500 pesos. Depende ito sa klase at laki. Ang Hangi Santa naman, yung pinakamalaking Hangi Santa na ibinebenta dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang life-size Santa naman ay nasa 12,500 pesos. Ang Christmas tree ay nasa 2,500 hanggang 15,000 pesos depende sa klase rin at laki. At ang Christmas Village ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 7,000 pesos. Payo naman ng ilang mga tindera na agahan na ang pamimili ng mga pang-decorate dahil posible pang tumaas ang presyo ng mga ito sa mga susunod na araw. At iyan ang sitwasyon dito sa Dapitan Arcade sa Quezon City. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Lester, may hidden talent ka pala ha? Maraming salamat! Lester Aler.
2: Dahil ramdam na ang Kapaskuhan, viral na ang mga Christmas memes ngayon. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
18: Kina ito. Mom, who's that? Dahil panahon na ng AI, hindi papahuli mga nakakaaliw ng mga meme. Gaya ng Jose Marichan na mula sa kaldero, Jose Marichan sa ref, at Jose Marichan sa baha? Kahit sino naman magugulat talaga sa pagsilip ng Christmas song icon ng Pinas. Kahit ang asong ito. Naglitawan naman sa social media ang ilang mga inaabangan tagpo pagpasko. Gaya ng mga handaan, Christmas party at naggagandahang pasyalan. At nandyan din ang caroling. Pero ibahin ang grupo na ito na performance level ang pasabog. Ang dambalang caroling divas, hindi na kailangan ng dance number dahil boses pa lang, panalo na. Kumukutitap na rin ang mga malls dahil sa sandamakmak na Christmas lights. Ang mga foreigner na ito, napawaw sa mga nagkagandahang disenyo. Ano man ang pinagdadaanan nating mga Pinoy, may isang bagay na hindi naglalaho, ang pagmamahalan at paghinom sa tuwing panahon ng Pasko. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dapat sinama nila si Lester Aler. Hindi ko in-expect yun.
0: Ako rin.
2: Oh, baka sabihin nila, tinuro ko doon. Hindi ko tinuro sa akin.
0: Eh, malay mo, ikaw pala yun.
2: Hindi ko gagawin yan.
0: Okay. Pero I appreciate it, Lester.
2: Oo naman yung effort.
0: Oo naman. At favorite ko yung aso na meme kanina.
2: Oo, nagulat siya.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
19: This is FMR, Favorite Music Radio.

0: Okay, may adlaw sa kinatong tanan mahigala na nasab kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilingyapon niyo higala si Kuya Arn ngayong ikaoban sabay sa paghatag na usab o laing pagtikad sa laing tampo sa usa kalalaking si Julius. No? Lumalupyo kini sa barangay mga Agoy Bislig City. No? Aduna na ipipila ka mga sinder na to sa mga Agoy. Nasakop sa syudad sa Bislig. Salamat dahil kayo dahil sa emo Julius, no? O sa ato mga listeners dahil sa barangay mga Agoy. Nga inyong kabayan ang atong sinder karon si Julius. Huwag ka itong gusto nga mag-share sa ilang kaagi, mag-text lang mo nga magpahibalo mo nga Kuya Arn, adun na ko'y i-share nga kaagi. Kaya ako na'y manawag, ha? I-text lang ninyo sa akong number nga 0970-871-9592. Usbon ko, 0970-871-9592. Kumusta ang tanan dapit sakop sa Mindanao bisan pa man sa Kabisayaan nga naabot sa atong programa nga naamo din na ang mga tigpaminaw. Salamat yung kayo sa inyong makanunayong suporta. Ug labinusab sa atong mga users sa atong mga produkto. Kumusta ang tanan? Nagpabilin pa gamo nga naggamit sa atong mga produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape naman galing inyong gusto mahigala, aduna koy tulo ka klase nga kape. Kini atong unahon, kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, murag mauni ang nauna ninyo paggamit. O ang ikaduha, Coffee Corn Purple. Diri sa ta sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para sa atong mga users. Padayon lang no sa paggamit ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dahil kung mamintin yun ninyo mga higala, labi na katong mga bago pa. Nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ay mo katingala nga mudaghan ang iyong ihi. Kung nagitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga maminti na ni muna, matingala ka nga daghan na kang inihian. Pasambot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw gikan sulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay agiminti na ni mo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Ug usab regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante man gud mga higala nga makapagawas gyud kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita usa ka adlaw, duha ka adlaw, una na sab kita makapagawas no sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinai, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya. Ug dayon, maanggo na po nato ang taas-taas nga hinanok na pagkatulog mga higala. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos mga higala. Kaya nga no, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mauna siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni Ana. Makasave yung ka mga higala. Unya sa higayon nga, musulay mo ni Ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplinto gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga-pharmacia. Ingon lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ato lang ituyo. Kaya naman goy mga coffee corn sa mga pharmacia. Diyamasin malipat ang mga taga-pharmacia. Inyong gusto katuling atong Coffee Corn Gold. Ikumplinto gyud Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga pouch nga may pagka-silver. Din ay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to, 200 grams. Makita ninyo may picture sa mais, Malunggay Mangustin ug tasa nga nay timpla nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, no? Makita ninyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mangapi ang mga naay gipangbati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kay niya na. O pwede kasab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita ay Coffee Corn Gold, napod kita ay Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha. Mo na gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dayon usab malunggay na si malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya'y ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagit siya'y dugang asagol nga spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mahigala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no. Pero ayaw ninyo himo ag sili mahigala nga pagpugas sili muhalang may adayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong coffee corn purple, coffee corn gold, mudagan pa ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintain ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diatay usa ka Turbo Max coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mga igala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa sachet ang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Og napod siya reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matunggingon ako nga makahatag siya o energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, da, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, may mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos labi na construction, mag-uuma, o ana bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo, no? Kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini, no? Lindot ka na siya. Kung gusto ka magpamassage, adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit ni mo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasagdi na imong bukol. Nalabi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas nga binutangan o Orion. Huwag kini po mga matagtiki mahigala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas diha po o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, ugkas pa sa ulo, ug kuto ug lusa ug kunyaman sa mga bata nga taga Subo, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpa, hantun, malukop, putsa din sa usa ka oras nga silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras. Kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto ug lusa ug kuyamad. Yan atong urayon mahigala. Dagan siyang ikatabang sa external nga part. Ug labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita maduulan sa lamok dinggi. Kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili maduul sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong urayon mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo nagingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit mahigala. Mo na itong Orion Herbal Liniment Oil. Puno sa herbal, no? O lapon kita kaming atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ikatuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na atong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga pharmacy, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga pharmacy di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Og malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghablas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran og batio na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghablas ka tungod sa samuyaw. Sa atong urayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo duol ang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo duol ang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kikinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Say gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, standby lang una sa uban atong mga produkto mga higala, no? Standby lang una ato rakining i-share unya atong tagakinabuhi ng usa ka kaagi sa usa ka lalaki nga si Julius nga taga Barangay Mangagoy, Bisli. Julius, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, anaay gugma nga makahatag og inspirasyon. Apan anaaw say gugma nga makapawala og gana. Okay, mao kining kaagi sa atong sindir karon nga si Julius nga lumulupyo sa Barangay Mangagoy, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang ipangayong awit.

0: Iya.
1: Ah, oi, Julius.
0: Ah, kun ba? Mag-uban daw niya.
1: Ah, asa man da?
0: Ah, mamert di ta?
1: Mamert di? Asa na mamert di?
0: Nakalimot na ka? Sa ilan ni Ronel?
1: Hala, oo, tuod. Nang haga ba nito si Ronel, no?
0: Sa magkakadali ba ni Mult makalimot?
1: Nabisi mo ko sa akong trabaho, Dirigod, dengan kay customer.
0: Ako po dito, gani. Kung nang ipaluap ka, basi nung makalimot ka. Kaya nagtawag si Ronel din sa kuwa nga, paubanon daw ka.
1: Oh, sige, sige.
0: Gwapo to karon kay Nelly Chun. Nagli Chun daw papa ni Ronel. Maulang wala siyang trabaho kay birthday man niya.
1: Oh, sige, sige.
0: Tempa, wala kay irigalo ni Ronel?
1: Hala, sao man eh.
0: Hoy, paminaw. Na ako'y isulti sa imo, ha?
1: Kaya nga nung deon sa kana?
0: Sa tinood lang, nagsulti si Ronel diri sa ko, ha? Nga, nakagusto daw siya sa imo, ha?
1: Mauba?
0: Oo.
1: Gusto siya sa koa. Murag di man mahalata.
0: Ambot sa iyang anong wala siya magpahalata. Ako rin yung gisultihan. Maningkamot daw siya nga makasultira sa imo, ha? Si plano ni mo. Okay ka si Ronel para sa imo, ha?
1: Nga lumunguta naman ka, okay. Sikreto rin ako na mahibalora ka. Kung manguyam siya sa koa, mahibalan ni mo kung sugto na ako siya.
0: Sugta na lang na. Kay luoy pod.
1: Manungay mo makasugoon. Huwag dilidahay ko bi.
0: Sugta na lang gani. May nalang malipay sab na akong amigo. Barkada ba yata ni Ana?
1: Ako pang una-unaon.
0: Grabe sab na una-unaon pa. Sugta na lang kay maluoy ko. May nalang malipay na akong amigo. Mga nabitaw nga sa birthday niya karon nga hagaron ka na ako ato sa ilang balay.
1: Ah, sige nga, nabitaw ko mauban ko, pero sa may ako regalo, ani?
0: Ikaw lang kung sa ikaw pagpunto, t-shirt ba?
1: Ah, kamahal niya ng t-shirt. Disubro ako siyang palitan, tagkapin lang gatos.
0: Pero, uyam na siguro mo, bisan pag unsa kamahal, paliton guni mo.
1: Depende.
0: Yung si planon, bisan kamay lang kung mga pitaka ba, or unsay labakara, panyo, baka ha?
1: Ah, ako rin bahala. Masurprise na ka kung siya akong regalo sa iya.

0: Daghan may labisita.
1: Dali na. Lahi ang labisita, lahi punta. Pag makita na ta ni Ronel, labi na ikaw. Sigurado yun. Kita ang intirtinunda yun. Nanadaan lamisa na to dito.
0: Ah, mao ba?
1: O tara, usunod na ta. Para makita ta ni Ronel. Silingan na muna nila ng uban. Uban, kauban sa trabaho sa iyong mamagpapa niya.
0: Linot pa na sa lagbalay, no?
1: Ah, medyo yaman-yaman ni gamay ni si Ronel kay isa nagtrabaho siya. Pero, yung mamagpapa nagtrabaho man sab. Ala, pili na mo yatong tapikan. Kaya makita si Ronel sa imuha, sigurado yun. Kapag-kapag ito pag-entertain sa to, ah, tungod sa imuha.
0: Sabat niya, osh, kaw yun, Julius. Sige na, tala.
1: Astilan, salamat kay ni Ani mo, Bart. Oh, iya, salamat kay iya, ha? Nandiya mo. O sige, dali mo isa na to, Dre. Magkuha sa pagkaon na to, ha? Ako nalang magkuha, kaya nagkang tao nito. Kaya na ako gigahindaan nga pagkaon para sa to, ha? Paborito ni mo, iya.
0: Gano'n naglahi-lahi pa, Mang Ronel?
1: Ganaan lang kayo nahibalo kung sa'y paborito ni mo, giluto gina ako ni. Nagluto si Mama, nagpaluto sa mong silingan, nagsuho lang mi,

0: pero ako nagluto yung para sa imo hagyod.
1: Wow ha, special kibani.
0: Lison bud. Diyara mo kay kuhaon ako ha, ang pagkaon. Tanawa, gispesyal na kagluto. Di ba? Tama akong giyong si mo nga, nakagusto siya si mo ha.
1: Oo na. Tanaw na to kung lami ba yung niloto.
0: Oh, lami gina. Bigi na magpakaulaw.

0: Ihatod na muna ako, Bert. Maasol na ka, Ronel. Ah, sige lang, Gold. Ako na bahala. Sige na. Ah, ihatod na lang sa motor. Iya. Pwede magpabilin sa kaya.
1: Ah, dili na ko magpabilin ni Ronel.
0: Amo ba? Okay na kung niloto sa imo, ha?
1: Ah, lami kayo.
0: Ako itong niloto para sa imo, ha? Kaya ibalo ko sa paborito ni mo.
1: Grabe pagkatimpla ni mo sa Tails Baboy.
0: O, gilat na lang ako itong Tails Baboy. Tapos, ako ipot na nagpinya. Pinauga ba? Ah, mo itong grabing kaon ni mo.
1: Ganahan ko sa pagkaloto ni mo. Salamat kay, ha?
0: Bart! Ito na yung Bart! Ay, hatod mo na ako! Hatod mo na ako! Ay, na Bart! Ay, nakit! Naroon ba kayo mga silingan na nag-iinom mo? Ay, yeah! Pakita na taong mas trabahoan!
1: Ah, sige. Maintain mo gina. Natay trabaho.
0: Bart! Ang pingi si iya, Bart, ha? Wala problema. Sige. Ah, sige. Iya. Yeah.

0: Nanawag man siya. Iya?
1: Julius, natulog ka ka?
0: Wala pa. Di apa, huwag ikan pa kung nagtanog-tanog TV. Anya, di gawas ako. Pahangin ba?
1: Dili ka busy.
0: Di man. Malung na gaya ko matulog, pero di aso ko si gawas. Itrabaho pa ugma na to. Nakatawag man ka?
1: Nakatawag lang. Sige, kung na una sa imong gisulti diri sa ko nga nakagusto si Ronel diri sa ko ah.
0: Oh, huwag ka makatulog.
1: Kung mawayad sa sako ah. Sugton nga na ko siya?
0: Oh, nga namang utahan na magagsugton ni mo. Ikaw rin ba, lumatod pa ni mo si Creator gani?
1: Wala man kong magagusto sa kay Ronel. Jo?
0: Ha?
1: Wala kong magagusto sa iya, ha?
0: Yung manguyab sa mo, balibaran ni mo, kasakit po na ano eh.
1: Na ako'y lain nagustuhan. Kauman sa trabaho na to.
0: Di gig ka kay Ronel?
1: Dili, Julius. Dugay na kong nakagusto sa iya, ha? Nga lalaki. Pero, manhid lang siya, tanga.
0: Tanga? Kinsa man?
1: Tanga, ikaw.
0: Ako? Tinutoy mo gisulti, ako gyud mo nagustuhan?
1: Dugay na.
0: Ay. May motsup na sa imo haba.
1: Karon ni katawa man ka. Katawaanan ba akong gisulti?
0: Wala na, himot lang ko. Atong amigo si Ronel, nakagusto sa imo ha. Karon nga nasayod ka, karon imo kong gisultan nga ako na imong nagustuhan. Murang mahimot ko.
1: Kung saan man wala ka ganahe nga nasultihan ta ka nga ikaw akong nagustuhan?
0: Oo ha. Wala gani kong padayon tuod kay Ronel.
1: Wala kong padayon nga onsa?
0: Parehas tan, nakagusto po ko sa imo ha. Nakagusto kay si Ronel. Pero tuod kay amigo kay mga suod ni Ronel, ipasagdan na lang ako siya. Wala na lang ko magpapansin nga na ako'y gusto sa imo, ha?
1: Parehas neta.
0: Oo. Pero masahaw na lang si Ronel kung manguyab ko sa imo, ha? Sakitan. Magmahay pa sa ko, ah.
1: Di lang natin ban, ha?
0: But pasabot yun ni mo. Gusto gini mo magkauyab ta?
1: Nakagusto man kakasako ah. Parehas tang do ha. Di, nindot kayo ang atong feeling na to kay parehas tang nagkagusto ha eh. Hantin parehas tang magkahigugma ay.
0: Kaloipot sa tong amigo. Kagusto niya sa imo ha niya. Ako di ay imong gusto.
1: Kung saan ka man, nga wala mo kay feeling sa iya naman sa imo ha.
0: Pantay kang bata ka. Kaisog yun ni mo no, nga nakasulti diri sa ko ah.
1: Tungkol kay suod ang sab kita. Kan man ka, murag tanga man ka. Di, may paisultihan talang ka, pero dili ka manguyab sa ko, okay lang.
0: Kung di ko manguyab sa imo ha, niya manguyab si Ronel.
1: Dili po ko kay Ronel, mangita kong lalaki nga nakagusto diri sa ko. Agyon nga, ganahan po ko. Dili mo ganahan kay Ronel. Hindi na ko siya type. Bisang guwapon siya, pero di na ko siya type. Ikaw akong gusto.
0: Oh, piling guwapo sab ko ani di eh.
1: Bahala ka. Basta naibalo na ka nga nakukusto ko sa imo ha.
0: Oh, sige. Kita na lang.

0: Ba, Julius?
1: Oh, Ronel.
0: Ako nagiging panguyaban si Iya.
1: Umanyo si Resulta.
0: Nana daw siya Uyam.
1: Mau ba? Isulti na siya mo nga nana siya Uyam.
0: Oo. Uwan ako'y mahimo ba eh. Pero palingkamutan gyapon ako. Nga, magkauyab gyapon me. Total, uyab pabitaw sila sa iyong uyab.
1: Mau ba? Imugid paningkamutan nga mauyab po di mo bisag nanay sa iyo uyab?
0: Oo, di ko muhunong. Mamalit ko, bisano siya akong paliton nga akong ihatag sa iya. Para sa ngantungan to, mainlam yun siya diri ka na ako.
1: Gugmahay ba siya sa iyong uyab, Byronel?
0: Gugmahay daw siya. Dili niya pwede nga pulihan. Bisag unsa ko na akong buhaton, dili na gidaw siya.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Grabe na yung gugma niya sa yung uyab niya eh.
0: Mau gani, pero di ko magpakawas paglaom.
1: Paningkamutan nga po na ako nga ma uyab na ako siya.
0: Mau ba?

0: sabes si Ronel violina?
1: Tuana. Malo digo sa iya. Iya. Murag na konsensya ko. Nga wala sa kasayad nga ako na yung lalaki nga mong iuyab. Nga matod pa daw niya, dili daw ko ni mapulihan. Naluoy ko sa iya. Barkada ba'y kahimi? Kitang tulo.
0: Masa ka man ako alam ko yung feeling sa iya. Barkada lang akong pagtagat sa iya. Dili ngayon nga. Pareha sa'yo mo ha nga nakagusto ko.
1: Yung masaira niya.
0: Problema na niya. Ang magpadayon pagyapon siya nga nasayin niya siya nga kita di ay.
1: Dili ka siya masukog, malain diri ka na ako. Nga wala akong magsultis tinood.
0: Basta nagtikot siya, God.
1: Ah, mahala na, sige.
0: Sige na, ayatod ako sa balay.
1: Tara.

0: Oh. Si Bayronel. Hello, Bayronel.
1: Bay. Ubalis ako ug mamay.
0: Saan sa kana?
1: Nakipalit ba para kay iya ba?
0: Asa ka magpauban?
1: Adto sa ilang balay.
0: Maghatod ka sa imong gipalit nga para sa iya ha?
1: Oh, kay di op niya ugma. Pag human atong trabaho, mudiritso ta sa iya ha?
0: Kwan.
1: Oh, balibaran ko ni mo nga magpauban ko sa imo ha?
0: Sige, uban ang taka.
1: Salamat, bay. Na pag human atong hatod gikan nila ni iya, magsulti ko sa akong tuyo sa iya. Human ako katag sa akong regalo. Mga pag-uli na to, mag-inom ta.
0: Oh, sige, testing your record.
1: Oh, sige, ugma ha, pag-umano itong trabaho.
0: Oh, sige, mo ta.
1: Okay, salamat. Nana, nakapalit naman daan ko, igun na lang akong didad ulit sa itong trabahoan, na di open niya ugma. Mo ito rin ta.
0: Okay, Ronel.

0: Oh, Julius, Ronel ni amalagi mo.
1: May gabi ina sa'yo mga, iya.
0: Ang may gabi sa Ronel, sa inyo, Julius. Unsa sa inyong tuyo, dire?
1: Nagpauban ko kay Julius. Ibalo na ka sa untuyo.
0: Pastila ni mo, Ronel. Ay nalanggod pag gasto-gasto nga maghatag ka niya na napoy mong ihatag sa ko, ah.
1: Kalipay na ako ni. Makahatag sa'yo mo bisan unsa. Tamat sa kumakaya. Wala pa akong makabsi paglaom. Iya. Undang lang siguro kong mawala na akong feeling na kanima.
0: Nanak ko yung uyab, Ronel.
1: Sukat-sukat, wag yung kasiplat kung sinawang si mong uyab ba.
0: Basta kay nanak ko yung uyab.
1: Kinsa pangalan?
0: Dili na kinanglan mahibalo ka. Pastila ni mo, ish. Dali, sulod siya mo din eh.
1: Salamat ha. Oh, dawatan eh. Ako rin ipalit para sa'yo ha.
0: Ay, sige, magyo ka gasto-gasto para lang din sa ko, ha?
1: Wala akong makapasig paglaon. Bye. Diri lang ko sa gawas, bye. Sige, bye, Julius. Unsa may naa sa'yo mong uyab nga wala sa ko, ha? Siguro ako pa'y unang lalaking ang bibati gugma na sa'yo, ha?
0: Unsa ka man ako ni nga wala mo'y feeling sa'yo, ha, Ronel? Eh, ikaduhan na ako yung uyab. Lisod kayo, mahimo kong two-timer. Na ako yung uyab niya, dawaton bagyo ka na ako.
1: Makapili-pili ragyapon ka. Huno na agmayo, kinsay maayo sa amo, ah.
0: Buutan akong uyab. Simple lang siya. Dili pwede nga ako siyang pulihan.
1: Sa ato pa, wag yung kayo paglaoman, eh.
0: Huno nga nagunagon imong paghasol-hasol sa imong kaugalingod. Ay na sige, gasto.
1: Sige. Pero kung sa ako ihatag sa'yo, dawata lang. Asa tamang nga mawala akong gugma niya kanima. Pero samtang magpabilin pa, maningkamot ko. Total uyab pa man mo. Sa'yo mong uyab.
0: Basta kikaingon ko na. Dili na pwede. Nga musugot pa ko sa'yo kaya na ako'y uyab. Mahal na ako siya. Kita barkada lang.
1: Sulti, rugugin sa nasa yung alaki.
0: Dili na lang kinanglan. Anong mamugus manggug ka? Nang ipailan niya kong pangalan sa akong uyab?
1: Sige mo, andun ako. Salamat sa pagdawat niyo sa akong regalo.
0: Salamat sa baan eh, pero ayun na pag-usap. Madakana ka din sa ako at tapos wala kayo mapala.
1: Pero dili ko magpakuhas paglaom. Sige na kay, nagulat si Julius.
0: Sige, Ronel. Sige, Ronel.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsay pangalan gani mo, dam?
2: Jocelyn po.
1: Taga-asa gani siya, dam?
2: Kaladiri sa Kupuro ko, ano, Bilipang ka.
1: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kani adto?
2: Na-feel man ako na kuan, katayugon na dyan ako. Kay animik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako, tulog, tapos magbawas ako, nana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
1: Ah, sige, dam. Salamat kay dam. Parayon to.
2: Salamat sige. Sa iyo tawag.
1: Okay, sige.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kuha mga baduha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
3: Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya ano, ako raw ang pwilo pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: Oh, so, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagit siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Og nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o baminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Migacarsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, sa inyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Hello, hija.
1: Ay, Julius.
0: ¿Cómo está?
1: Ay, solo quiero decir, Rodel.
0: Saan tama na? Abin mo iya, walay aso nga makumkom. May balanagyan po na ni Ronel.
1: Maulay kin sa may buhatan na to, Ani.
0: Naluin ako sa akong amigo. Wa sa makapsig paglaom niya, walang lisa kay balong. Ako na yung lalaki yung mong karelasyon.
1: Hapitan ako itugan sa iya, ha? Pero di na lang ko kay pasin magmahay to sa imo, ha?
0: Sigurado man gino magmahay sa ako, ha? Labi na kay gitago na to. Mapi ako na lang sa gisultihan nga. Ako ang gusto ni mong lalaki sa sinugdanan pa. Nga wala pa kita magkauyam. Karon nahasol ni noon ko, makitaan na magyunta madugay niya, mabantayan na magyunta.
1: Adi, mas maayo nga sa'yo makakita, di.
0: Pero amiguhay kami ni Ronel. Pinanggaay kay ko niyang amigo. Gawa sa uban niya mabarkada sa ilang silingan. Ako ang pinakapaborito niya, matod pa niya.
1: Pag-amping lang. Kaya maning kamot po ko nga di tamay balaan.
0: Asa tama na atong pagtago sa atong relasyon nga dili siya kay balo? Asa tama?
1: So, si plano din mo?
0: Wala. Wala ko'y plano ang ako. Pirminti ko nagbantay nga dili siya makay balo. More na ako ang gihimo. Nga dili siya dapat makabalo kay masakitan siya.
1: Ay, mas mayong asultihan na lang ni mo siya.
0: Basin mawalop nung ko atong awana. Dako, para basa ko, basin takyangon na ko atong masuko itong di makapugong.
1: Di ayaw na lang. Madlok man day ka.
0: Di ko gusto magkaaway may kamigo kay may. Mura na may igsoon. Kitang tulugod, galing kay ang atua lang na himuha na itong relasyon. Nawala siya kabalo.

0: Ronald, diam lang sa balay.
1: Oh, bay. Huwag lingaw, gila ay sa balay. Sa plano. Di na po, nagpalit na po ko para kay Iya. Nung saan ba yung pagdawat sa mga nama kasi uyab? Mawagani. Kinsa ka na yung uyab, bay? Kay plano na ko, ako lang istoryahon nga palayaan na si Iya. Ha? O, istoryahon ako nga palayaan na lang niya si Iya. Kay grabe gina akong gugma kay Iya. O, sige. Basta makailat, ha. Papalayo na to. Sige, bay. Paningkamutan na to nga makailatan niya ng lalaki, ha. Yung si plano na to. Hapaan na to dito silang balay. Pero nila na to ilabtan. Ato na istoryahon. Dala sa iwar. Pakita ka na to na. Hapaan na to dito nilang ta magpakita kay iya. Basin magbisitahan ng lalaki. Gabi ita mo dito. O, ikaw. Sige.

dili na ni magsilpi. May pasiguro, tamang gingo ni Ronel. Nga papalayo ni ang uyab ni Iya. Wala na yung uyab ni Iya ako. Ako na lang magpalayo yun. Bahala na mundo ha. Delikado og may bala na ni Byronel. Masakitan siya og masuko diri ka na ako. May pa'y magpalayo na lang tuod ko. Manangi ko sa kong iyan. Nga mularga ko. Mupalayo sa ako diri sa mga agoy. Di na ako magpahibalo sila. Huwag si Iya, bahala na. Mahal na ako siya pero delikado og masuko akong amigo ang si Ronel. Magpalayo na lang ko.

0: po niya, asa man kamo adto Julius?
1: Butuan baka siya o sa Surigao. Pili na ko diha. Pili na kahigan mangita og trabaho dito.
0: Nala, sige ikaw.
1: Silang siya, kung makakwarta ko, magpadala ko sa imo ha.
0: Nasalamat daan. Nala, ikaw bahala.
1: O sige siya.

Sigurado nga sige sila panawag din sa ko asig chat. Pero kanuna na ginaop na kong silpan. Karon ako ning upin. Manawag ko kay iya. Nga ako kinigihimo nga wala nang magpakita kaniya. Ug dili na ko makontak. Dili ko gusto nga magmahay si Ronald Drake na ako. Tawagan ako si iya.

0: reply-reply niya, tapos wala ka maka-online, huwag tawagan ako imong number. Di kita makontak.
1: Maminong iya, di na ako sa Butuan.
0: Butuan?
1: Dira sa kumanalbaho. Napuno ko sa Kabalaka tungod sa kay Ronel. Magpalayo ko para dilita mabulabog.
0: Saman mo apas ko din sa imo, ha?
1: Ayaw. Ayaw pag-apas din sa ko, ha? At timanala si Ronel.
0: Kung sa'yo plano din mo sa ko, ha?
1: Kalimtin ako. Kung dawaton mo si Ronel, bahala ka. Kung diligunin mo, dawaton hantod sa hantod, bahala na sabkan. Moro niya akong paagi nga dili ta mabulabog. Kay dili na ta magkita.
0: Kataya ba ni mo, Julius? Inanan na lang kasi ni mo kong taligdan nga grabe akong gugma na sa imo, ha? Grabe sa blimbo.
1: Pasensya na. Para wala yung magmahing amigo.
0: Hindi na ako isa pa yan nga magmahay si Ronel. Basta kita.
1: Nabalaga ko. Sige na. Hello? Oh, paong na niya. Sigurado nasuko siya, dirikan ako. Nasuko, dirikan ako siya. Bahala na. Importante nga di magmahay si Bay Ronel, dirikan ako.

0: Grazie, Byronel. Hello, Byronel.
1: Boy, asa naman ka, boy? Sigong tawag sa mo, di ka makuntak karon pagka nakulukuntak.
0: Boy, palayos ako diha, boy. Na ako'y problema diha.
1: Problema? Ano sa'y problema ni mo?
0: Dili ko gusto masakitan ka.
1: Masakitan ko? Kaya nga, ano sa'y problema diha?
0: Sa tinuod, boy, ang giingon ni iya nga uyab niya ako.
1: Ikaw?
0: Oo, pasaylo ako, boy. Walang kumusulti sa imo nang kamot may nga dili may makita ni mo mamatikdan. Kadi o gusto masakitan ka, magmahay. Pag-ingon ni mo nga buhangyo ka sa lalaki nga magpalayo na lang kay iya para mapukusan ni mo. Muna nagpalayo ko. Huwag ikaw ni-discarte niya.
1: Ngalong ka masulti sa kawas tinood.
0: Dili gusto masakitan ka. Huwag ba sinunood, di ka makapungusin mo kaugalingon. Kasi pa'y mabuhat ni mo din ka na ako. O na nga ikaw na'y bahala, bay. Wala na kami ni Iya.
1: Dito ko kay Iya. Wala kayo pag-asa. May pawala na mo palayo eh.
0: Mahibalo ko kasi batiunin mo nga mahibalo ka nga kami din ni Iya. Naglikay ko pa sinong sa'yo mo babuhat din ka na ako.
1: Balikin si Iya, may. Balikin, Julius.
0: Masingog, magkita kita, imo akong dapatan. Dili ko makakos pagsukol niya kanimo.
1: Si dapatan? Ganun ipugos mo ginawa akong kaugalingon. Gandhi makadawat si Iya din ka na ako. Karon na ibalon ako nga kamudi ay sige, wala problema. Barkada ra mali gihapon ako.
0: Pasaylo ako, Ronel. Ah.
1: Wala problema, bay. Balik diri. Ipadayon nato atong panagigalay.
0: Basin mo kung dapatan.
1: Si dapatan, amigo ta nyan. Masakitan ta ka. Kaluoy po ni mo, gamay ka ako dako. Dilipata sa ngaway. Pero ikaw may nahigugmahan ni Iya, kaloy po niya, nagpalayo ka tungod lang sa ko, kamahadlo ka. Wala problema, bay. Karoon na ibalon ako nga, kamudi ay.
0: Tinood ka?
1: Uli, dire kay Louis, Iya. Mantod na mo na itong wala'y ganag makikatubang sa ko, kay nagpalayo na yung uyab. Wala lang, ikaw di ay. Pambuha nga. Pero tigo din akong blind na di sa inyong duha. Uban-ubanon pataraw ka na ako. Pagdalag regalo to siya, mandi ay. Ikaw na yung butpasabot niya nga, ikaw ang uyam niya. Katuntugin ni mong tawana ka.
0: Anawa, yung nanong ko ni mong tunto. Kasi mapasakitan ko ni mo, ha? Kasi hindi ka kapugong, mapatay ko ni mo.
1: Ulit din eh. Mapatay si mong kapugong si pagtunin mo sa kriminal. Tungod lang ano, mapatay ko, amigo. Balik din eh. Sige na. Padayin na to itong pananghiglay. Huwag ka muna ni Iya, wala problema.
0: Iwasaw lang na ako nimbula na, bay, para makuha na ako ng sweldo. Para na ako'y magamit niya pagpauli.
1: Oh, sige, sige. Pauli kay Louis, Iya.

Diyan na ako. Ay. At doon ako si Ronel Sela. Mananggit to may magkita silang balay. Para napod yung mga ginikanan. Tanaw na kung sa ibuhato niya sa kawa. Basi niya akong pasakitan. Iya lang ka to, pero nari sa kaligot yun. Kasuko, dire ka na ako. Ay! Ikaw ba? Kalamig ni mo pitlokon. Lalo mamagit talaga magsulti sa tinuod. Hindi na ako makaya, Ronel. Miguhay ka ita. Barkada ka ita, suod ta. Nya, masulti ko siya mo, dumurag din ako maako ba? Masakitan ka. Wala na problema, Pike. Padayan na itong panagigalaay. Pero wala na may magkita niya, wala na kumadto. Sukan nga akong nahibalan nga kamudiay. Okay lang. Basta kaya, miguran ako iyang uyab. Nya, wala na mo hapiti dito. Madto ba ko? Oh, mag-ubad na. Tutal, nibalo naman ko nga kamo. Oh, sige, matutan.

0: Di ana tabay. Ayo. Iya.
1: Oh.
0: Oi. Na may bisita niya bay.
1: Julius, di ka?
0: Ni uli na ko. O nakabalo na si Ronel nga kita.
1: Ano ni amo?
0: Wala. Ni akin may bisita sa imo ha.
1: Na ako'y bisita.
0: Kinsa na?
1: Akong uyab.
0: Ha? Uyab ni mo?
1: Nagpalay na ka sa kwa, Julius, diba? Wala po ko'y gusto kay Ronel.
0: Nadawat na na ako na iya. Nabi na kinasahid ko nga kamo din ni Julius.
1: Dili na kami karon sa ni Julius. Na ako'y uyab.
0: Niya ako, iya.
1: Nagpalay na kabot pasabon makigbulag na ka sa ko, ah. Kasi may problema ako na ako. Kung gusto nga barkada lang ta, barkada ragyapon. Pero, dili na tao yan. Nanako yung yan. Si Dines. Ay, samok-samok-samok dire. Manawag rok sa inyo kung gusto na ako panihon tamo dire. Pero hisgutan na to atong pagkabarkada na. Wala na kita yung relasyon. Julius, og barkada na sab kita gihapon padayon. Ronel.
0: Ah, nala, sige. Ngayon, saan naman ito may Julius? Na may lain ni si iya.

はいたね。Miss na lipay ko nga nasayo na si Byronel. Huwag na kadawat na siya. Naalam mo na hinulain doon si Iya. Paitani. Huwag pulos akong pagpahuli. Palpak tanan. May palayo ko para kay Ronel nga nahanlo kong bati o kabalaka nga magkasayod siya. Karon nino na ibalo na siya karon na napuyuyab si iyang lain na na si Dennis. Ay, maita niya.

0: Si Iyak kini. Ino, Iyak.
1: Hoy, mana mo sunod adlaw ha?
0: Kaya nga no?
1: Kasal na mo sa Hoy ni Dennis.
0: Kasal ninyo?
1: Oo. Lagi apon may kamay nga salo-salo, kinang na namo duha diri. Barkada ba yatang tulo ha?
0: Di ba ako sakitan ni Iyak?
1: Karinti na ka na, Julius. Tapos na ito ang drama sa una. Pwede ba barkada lang kita o ba ni Ronel? Dawatan na lang God ang kamatuoran nga diligid kita. May lain yung lalaking gitagana ka na ako sa kaygayonan.
0: Nakasabot ko. Sa'yo mo na, Rami.
1: Salamat pagpaabot ko, ha? Bantay di mo mare. Kundi mo mare sa karong kasal na mo. Kalimtin ako ninyo nga, barkada ko ninyo, bisan magkita pa kita. Wala lang, sailo-sailo lang ta. Kaya man siguro ninyo.
0: Dili, panay na to itong pagkabarkada. Iapil na to imong banang si Dennis.
1: Pantay, bitaw di mo mo ane.

0: Ah, kungkal sa inyo ha. Ah, Dennis. Salamat sa inyo, bay. Magsalot-salot ha. Ah, mga onta. Ah, si. Congrats. Iya.
1: Salamat ka ni Anhe mo. Julius, Ronel.
0: Ay, dili may gusto magmahay ka. Sa onta man. Dili ka para sa ako. Dilipod ka para kay Julius. Nailain. Nanaka kay Dennis. Congrats na lang. Sabay na lang, miss, pagpangaon. Tara.
1: Oh, sige, tara.

0: Dines.
1: Oh.
0: Mau ni aku mabar kada. Sultian tak kestino Dines ha.
1: Oh, saka na.
0: Kini si Jolios. Uyab mi ane. Pero barkada mi sa sinugnan pero walay problema. Ah, nakabulag. Tungod kay nagpalayo siya.
1: Mau ba? Sorry kayo, Julius. Ay, walay problema, pat. Walay problema, okay ra. Ano ba ginya?
0: Kanipot si Ronel. Nanguyab sa kuhabisan. Unsa na lang dadun nga regalo. Dili man ako siya type. Barkada lang kit kami. Wala. Mau na nagpalayo si Julius. Kay nahadlog siyang mabulabog mi ni Ronel. Nga kami din yung uyab.
1: Oo, astila. Mau ba? Pasensya kayo. Kami magyudi. Huwag nagkadayan ani. Oh, wala na problema ba? Sige lang. Importante, barkada ka na mo. Kay bana ka man ni Iya, barkada na ka na mo, Dines. Ay, oh, sige.

0: On sa igubante ni mo, Julius.
1: Sakitan niya po mo ba
0: eh? Ah, kalimti na lang. Mahal-mahal. Barkada lang, barkada na. Kaya ako bito, grabing gasto na ako. Pero gipaantos, huwag yung kunya dawata. Ah, ikaw, kinagkauyaban mo mo nang sakitan ka. Sige lang. Barkada lang, Yapon. Padayon. Padayon.

Padayon pa naghiglay, Kuya Arn. Pero tagsa na lang kami magkita kahit puros na naning kamot. O si Ronel naminyo na sabsya. Nakakita rin siya babae nga para kaniya. Pero ako nagpabiling ko nga ulit ako. Wala nung ganahe manguyab sukad nga. Dili kami ang nagkadayo ni Iya. Pero barkada na lang gyapon magkita. Pero tagsa na lang. Kaya nanay na yung mga pagpaningkamot sa akong mga higala. Si Iya, nanay pamilya. Si Ronel, nanay po iyang pamilya. Ako na lang. Tagsa na lang may magkatipok. O na, Kuya Arn, akong kaagi. May naot ko nga doon nagyapo inspirasyon nga makuha sa ato mga listeners. Dagan salamat imo magtatampo, Julius. Dagan salamat, Julius, imong kaagi nga imong i-share diri kana ko, no? Guys, tagsahon sa mga istorya, Jo, sa inyong tulo, no? Okay. Dagan salamat kayo, Julius. Okay, mahigala, no? Dagan salamat usab sa inyong pagpaminaw sa atong programa ang mga panid sa kagahapon o ba ninyong higalas, Kuya Arn. O, gaya nyo kalimtiha, itong mga produkto may pinaka-importante para kaninyong tanan, mga higala, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. O, labi na usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santan. No? Manghinaot ko kung kape na manggaling, mga higala, Coffee Corn Gold or Coffee Corn Purple inyong mintinon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangmadugang og energy, makahatag og mayong performance sa inyong trabaho sa matag adlaw og sa inyong gibuhaton. Og liminaw sa mno sa atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa tibuok pamilya. Og sa kaming natong haplas nga Supremo Herbal Oil. Tulat lang tani anang Supremo, ha. Og sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Og labinausab no sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Og sa ato sab nga B40 Capsule. Malibyuhan na matambalan ang binhod-binhod og tusok-tusok sa tiil og kamot sa atong B40 Capsule. Og sa ato sab nga Mega Cars of Gel Capsule. Dagang health problem ang itikir. Gumasab sa atong Fervite Capsule, mahigala. Para sa mga higala na ito diha, nga gamay lang ang trabaho, daling kapuyon, niya maglipong-lipong, luspad tanahon, o dry ang lawas tanahon. Ayaw ninyo na pasagdi, mahigala, nga ingana ang mga problema sa atong lawas, kay lawas ang kapital sa atong mga pagpaningkamot. No? At tiba na ninyo, naman tayo Fervite Capsule. Nindot ng Fervite Capsule, it takes sa mataganlaw, wala sa lasa nga taya, o dili maghilab inyong tiyan. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw o sa paggamit niyo sa itong mga produkto. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, mingon, bye-bye. Dr. O God bless, kanatong tanan. Dr.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello everyone, mga kahigalaan na to. Welcome na po sa atong programa nining Kabuntagon. O sabado, Kabuntagon.
2: Buntagon to gabi, imang.
1: Yes, kana kompleto. Welcome, ang tanan.
2: Namantay sa ni show.
1: Yes, sa lain-lain ng mga stations.
2: Broadcasting sa lain-lain station. Ay buntag na, udto na gabi.
1: Oh yes, so welcome ang tanan. No? Atong ipaghinaot ang atong mga palangga din ha. Ang nagapamati na to karon sa atong programa. Hinaot nga na mo sa maing panglawas. Of course, kini yung higala sa kahanginan si Buttercup. And nadungog ninyo ang tingog kauban nato. Permi si Dr. Choi. Maing adlaw do.
2: Yes, maing adlaw ma'am.
1: Welcome na po, no? Atong gi-invite ang tanan sa gusto mo join, no? Nga magpadala sa ilang mga messages. Bahin sa ila ang health, no? Kung doon ay mga issue sa mga panglawas. Okay, message lang ato hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-message or mag-send sa ilang mga greetings, pa-shoutout o mga positive feedback sa ato ang Doc Choi account sa Facebook nga DOC CHOI.
1: Yes, insakto no dayon. So walay langan Dr. Choi, atong basahon na dayon ni ato ang mga nag-message sa atong hotline. Dirita sa ato ang una nga texter sender sa 5086-0912. Ingon siya, good afternoon ma'am og Doc Choi. Ang ako ang problema, kini akong duha katuhod nga sige man og sakit. Dayon maghubag, mutukar o magbaktas kog layo o kana, sige ko og tindog o kung bugnaw ang panahon dayon og mukaon kog munggos. Matanon pa ko, 27 pa akong edad, unsa may angayng buhato na ko ani. So ang ato ang texter sender kay sa Ma'am Michelle from Sitog, Katipunan.
2: So bata pa kayo, 27 years old. Maski siya nakadetect na yun siya unsay nakasamot sa iyang gibati, no, kumakaon siya ng mga munggos, no. So mukaon siya ng mga high in uric acid ng mga pagkaon, musugmat na yun ang iyang gibati, no. So dako siya probability nga taas yung uric acid, no? Kaning itawag nato ni siya og gouty arthritis, no? So, kaning gouty arthritis, ma-triggered ni siya kung high uric acid intake ni mo, no? For the past few days, no? Sekarang, kanamay na mga liso, no? Like munggos, batong, mga green peas, no? Even mga mani, no? Mga peanuts. Atong mga foods nga high in uric appeal na ang mga internal organs, no? Para sa liver, mga intestines, even sa heart, no? Katong mga gusto mga isaw, mga kanang barbecue nga liver, inana, no? O dinuguan, so kana siya high in uric acid. Mga fatty foods, no? Fatty foods nga, like example, kanang mga nasa panit.
1: Kana no, lechon,
2: no? Sa chicken, skin, inana dayon, mga fruits nga aslom tamis, no? Sama sa mangga. Kanang uso bitaw kaayo sa ato karon nga dragon fruit, no? Diba, murag season siya. Kanang grapes. O kanang kami nga mga lansones, diba?
1: Kana.
2: So, kana sila, isa na sa maka-trigger. So, better nga maglikay siya sa aning mga foods. And then, pa-check niya yung uric acid. Pero, naiusahay nga, wala pagid kaayo ni Saka yung uric acid. Kay bago pa siya nagsigig kaon, so not enough pa nga musaka sa blood level niya, no? So, pero natin mga tambal paraan na, like mga colchicine, for straight for 3 days and then maintenance sa uric acid like mga allopurinol ba or febuxostat and then pain reliever as needed, no? Muna siya.
1: Then Doc, kaning mo matter ba gid ang kanang kanong mubugnaw ang panahon nga mo tukar po na siya nga mo sakit na mahubag po daw ang tuhod?
2: Kana magud siya ma'am, labi nang nanaka history of this na gouty arthritis na ka, no? So, na siya gitawag na to uric acid crystals, no? Nga ma-form. diana sa area kung asa naghubag, no? Kung i-search kayo na nila sa internet or sa YouTube, mura na siyang spindle shape or mura siyang mga needle shape ba ng mga crystals nga mutusok-tusok sa imo ang mga joints area ni mo, no? So mo na nga maghubag, magpula.
1: Sakit jud.
2: Oh, so mo gahi magud ng mga crystals kung bugnaw. Muna ang ingon nila, pwede siya butangan og hampungan o kanang init-init haron medyo mulanay ang crystals. Marang-arang ang pain, no? Muna ila ang kuan. So mas mo worsen siya kung medyo mugahi ang crystals in a cold environment.
1: Okay, maoday na, Doc. Thank you, guys. So, unsay mo pa-recommend na itong mapainom anin niyang vitamins or unsa ka, Doc? Supplement?
2: Regarding sa vitamins, wala may necessary inom ana except mag-avoid ka sa mga foods nga maka-trigger.
1: Mm-hmm.
2: Pero pwede na siguro ka mainom o kuan ka ng harundili lang masamutan basi napo kay ipamatingan neuropathy. So, B complex for the neuropathy, not necessarily for the arthritis.
1: Okay.
2: Pwede say, siguro ang omega 3 though, I don't know lang kung maka-help ba yun siya. Kay, grabe magit kaya ang sakit sa arthritis, ma'am. It will really need pain reliever.
1: Yes, insakto dyan to. Thank you kayo. No? Sa itong text sender na, Ma'am Michelle, thank you kayo sa imong pag-message. Kinaot nga nakadungog ka sa amo ang kanaang nga nabasa namo ang imo ang gipadala nga message sa ato ano og natambagan ka ni Doktora Choi bahin sa imong problema, no? Dili jud lalim nang maka-form tong acid crystals, Doc. Kay imagine na guna, Doc, no, nga kanang mura ag mga needle nga manugsok nimo unya mo nang mutmut kay Doc, no, kana mo pitik bitaw siya inana labi na kana bitaw mo pundok ka. Ako makarelate jud ko ani, Doc, kana adyo ko ana, Doc, ni pundok ka. So sakit kay pagtindog dapon nimo, Doc, manglisod na kag tindog, grabe ka sakit, mutmut sa nga tanan.
2: Yes.
1: Manang insakto jud nga na pain reliever. Pero pa check up gid number one, Doc, no?
2: Yes.
1: Dili pwede pain reliever tanan
2: na everyday. Check ang uric acid and then apil na pod ang sugar.
1: Okay. So guys, sige Ma'am Shell ha, magpa-check ka sa imong uric acid. Tapos ingon na doktora, apilan nimo sa imong blood sugar nga test pod, no, para makita og unsa joy ang hingtungdan sa iya ang gibati ron. Okay, thank you so much. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa atong hotline gihapon. Ang iyang last 4 digit kay 5550 sa 0970. Ingon siya, Doc Choi og Buttercup, good PM. Ask lang ko kung unsay tambal sa dalungan nga nasamad sa ilalom nga usahay daw, Doc, mukatul na kaayo.
2: Mas better siguro nga magpa-check sa og ENT, no? Ears, nose, throat specialist, no? Haron malili na og sakto. Kay kumayon kag katul na

0: face-to-face check-up o doktor din sila. Kung na ay ears, nose, throat or ENT, mas better, no? Haron, matanaw yun, dugtarong ang iya ang dalungan kay ang ENT, kompleto man siya gamit, no? For checking the ears for infection or other problems.
1: Yes, Dok. Kung naagay makita nga kinanglan siya antibiotic, ito ng doktor niya sa ENT na yung moriseta, Dok, no?
0: Yes, okay. Depende man na kung unsay nakita niya, kung naabay bacteria lang or naabay sagol fungal. So, diyan na magdepende ang iya ang ihatag na tambal.
1: Yes, Dok. Kaya hinumdum ko sa imong giingon, kato na bang atong dalungan unsa kanipis, muraragpapel, papel, ngayon na o naanay samad. Delikado gani siya, Dok, no?
0: Oo, kanang murarag kanipi sa papel ang bone nga nag-separate from our inner ear to our brain, no? So, manang piligro kayo ng mga chronic ear infection, kaya eventually, kung maabot siya sa inner ear, so pinakasulod sa imong dalungan, duol na kaya siya sa imong ang brain, no? Just like a paper thin nga bone, no? So, muna siya nga dili na to kanang ilang lang, no? Kanang yes. murag pasagdan lang or dili kay nato i-mind ang mga ear infection labi na sa mga bata.
1: Aha. Thank you kayo doktora, no? So hinaot na tubag namo sir or ma'am ang imo ang kwan problema, no? Imong gibati karon sa imong dalungan. So duol lang ta og ENT kung asa ka nga lugar, kung dili ka sa Dipolo, gadaghan kay ta mga ENT din hidok, no?
0: Karang na yung mga complain of kanang dili kay sila kadungog, no? Usahay apil na siya sa ear infection nga apektuhan ng ato ang mga nerves di ana, no? Pwede kayo sila mag-take og B-complex,
1: yes.
0: No? In fact, kanang mga for kanang bitaw mga screening test for hearing, especially sa mga work related, no? Like sa mga kanang criminology, sa mga nag-marine nga magsiman inana, no? Na sila hearing test, no? And then, akong nabantayan, ang mga naay problem sa hearing, usually, nai-remark dito ang ENT, nga tagaan nila og B-complex. So, pwede kayo nga itong B-forte.
1: Maayo kayo ito, no?
0: Product.
1: So, maayo ni mo, ay imno ni ma'am or ni sir, no? Labi na nga na siya ear infection. So, kato, mainam tao, B-forte, ang ato ang B-complex nga
0: yes,
1: high dose.
0: Dayon ka na, sa so kung nanay infection, kinahanglan na dyan mga doktor para maresetan ng antibiotic, either imnon or ipatulo ba?
1: Yes. So, klaro kayo no, ang explanation ni Dr. Choi. Thank you so much. Dari na punta sa ato ang lain nga nag-message. Kihapon, dari sa atong hotline, ang iya ang number, no, kay ang last 4-digit, 1788 sa 0907. Ingon siya, good AM, doktora. Ask lang ko kung unsa nga vitamins ang dali makadugang sa dugo. Kay mura manggugug anemic, no? Dali ko malipong. So, atong sender kay taga Dinagat Islands. Oh, shout out sa tanang mga taga Dinagat Islands, no?
0: Yes.
1: Nabinagin sa ato ang nag-message, Dok.
0: Oo, hi kayo sa inyo, Adi Ana, no? Medyo nani siya sa Visayas area, ba ni?
1: Dito na napita, Dok. Dili, dito na sa...
0: Kanang ko ano?
1: Kasi ganun na siya, doktorahan? Surigao.
0: Surigao area. Sige,
1: nga, naatay daghang kayong mga texter sender sa Dinagat Islands. Pero wag na to na-mention nga sa Surigao din na siya. Actually, naka... Surigao del Norte, Dok? Or del Sur? Ang Dinagat Islands. Ha? Basta kay shoutout na sa mga taga Surigao. Labi
0: yes.
1: na yun aning na o asa na himutang ni nga to ang Dinagat Islands.
0: Yes, thank you kayo sa inyo ang pag-send sa mga messages, no? So, regarding ato ang iya ang kuan.
1: Yes, Dok, nga unsay maayong vitamins kay?
0: Yes.
1: Nag-anemic na daw siya sa iyong feeling.
0: So, kung babae, actually, labi na kusog kay ka mag-menstruation, mag-expect yung ka mga mild anemia, no? So, sa mga heavy bitaw mag-mens, ma'am, mag-regla, no? Kanang kusog kay sila na may uban na nga for the first 1 or 2 days, kusog din. After ana, hinay na may uban nga murag prolong ang ilang kusog nga menses. So, some of them will develop mild anemia, no? So, pwede kay sila mag-take og fervite during sa ila ang menstrual cycle, no? So, siguro from the start of the day 1 sa ilang cycle or ila ang pagregla, inom sila og multivitamins with iron, no, or ferrous, pareha sa atong fervite, no? So, inom siya na once a day, siguro straight for 2 weeks. And then, pwede rin siya mo stop. And then,

0: So, kung dapat balik yung mens, inom dapat siya for 2 weeks, no? Or kung grabe yun, kaubos ang iya ang anemia, pwede mag-straight inom og 2 months, mm-hmm. and then i-check na pwede yung CBC kung inanabot yung kaubos kaayo.
1: Yes, Dok. Anong panglipong naman siya, Dok?
0: Mm-hmm. So, kung usually, basta less than 8 na, basin lang, kinahanglan siya transfusion og dugo, no? Basin dili lang simple problem, no? Basin na siya abnormal na yung uterine bleeding, no? Ang uban na basin mag-need og raspa or ang uban mag-need og hormonal treatment, mm-hmm. no? So, kana may nana is kinahanglan na yun sila magpa-check og ubigay ni.
1: Aha, sa mga babae na, Dok. Sa mga babae. What if sa lalaki ni siya, Dok?
0: Kung sa mga lalaki na siya, pangitaon na to ang source of kuan bleeding. No, ang uban na basi na sila liver problem. So, na sila problem sa clotting, so na sila mga gagmay nga bleedings or ang uban na na ulcer. No?
1: Ah.
0: So, pwede na sila na gastric bleeding or nag intestinal bleeding, no? Mm-hmm. So, makita na nila kung medyo dark kaayo nga lang sa ila ang stool inana. So, kana may nana nga kuan is pangitaon na to ang reason, no? Haron dili ta magsigig abono, no? So kay naman ko irisgo gihapon ang atong pag-abono, no? Natay ginatawag nga mga sakit nga pwede makuha sa dugo, no? So mo na nga kina screening and cross match ng dugo nga gihatag sa ato, pero di mo ko takay nga perfect yun all the time, no? Pero most of the time mag-screen jud na siya og tarong, no?
1: Mm-hmm. Thank you, Kay Doc. So, busag lalaki or babae, no? Mauri pa rin mo recommend, Doc, ang Fervite Capsule, Doc, no? Para sa mga nagka-anemic na.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, salamat kay mga higala sa ato ang mga nag-join, no? Sa atong programa. Sa mga nag-message. Thank you, Kay Ninyong Tanan. So, again, gi-invite mo na mo ang among message sa inyong mga una magipang bati-bati din ha sa kalawasan, no? Para matabangan ta ni Dr. Choi o kung saan na inyong ipang bati din ha, no? Ang ato hotline number, mo message lang mo sa 0909-304-8924.
0: And then, atong mga kuan, ma'am, ato silang ikuan sa atong mga products, no? So, naatay Mega Care.
1: Mm-hmm.
0: Muni usually ang atong gina-advocate para sa atong mga buros, no? Which naay bata nga gisabak, no? Nga kinahanglan og brain development, no? So, naa siya ay omega-3.
1: Yes.
0: No? No fish odor, no fish taste, no? So, lahit ra sa uban nga omega-3, no? And then, naatay B40, ang atong high dose nga B-complex. Surely, ginagamit na to sa mga naay neuropathy, no? Sa mga idaran na, nga nag naay B-complex deficiency or sa mga grabe kay trabaho diha nga dali ra pa maulan or sa mga diabetic, no, nga naanay mga neuropathic pains, no, kana siya. Then naapotay vitamins para sa adult, ma'am, naatay Nerveplex AE,
1: mm-hmm. Yes,
0: no, na siya pag nakaon pag nagtulog o complete vitamins. Then sa bata naapotay Nerveplex syrup, no, kompleto na ni siya, naa siya multivitamins, na siya lysine. For appetite stimulant, no? Pag nasa kaon, naatay chlorella for growth, naatay
1: zinc.
0: Taurine for brain development, and naatay zinc for immunity. Harun dili sila dali magsakit ang mga bata na to. Then, napo tayo multivitamins with kanang iron, kanang Fervite, no? Sa pamaylain, ma'am.
1: Mm-hmm. Siyempre, yun na to, malimtan. Kato mga mahilig magkape, naatay coffee corn, no?
0: Mm-hmm.
1: Ato ang coffee corn nga gold, niya kanang lami na kay siya imnon, labi na sa gusto nga mga kanang lami kay atong katulog, tapos lami ang atong pagbawas atong hugaw pagka morning, so mag coffee corn na lang ta. And then napo tay haplas, mga kahigalaan, no, di na to kalimta na ato ang Orion nga haplas nga pwede sa tanan, pwede sa baby, pwede sa buntis, pwede sa nag-edad o sa tanang edad, no? Ilabi na sa itong mga nanay at tatay. Dr. Choi, nahuman naman po na ito ang panahon karon. Hangto na po sa sunod nga higayon, no? Mga na po dagoy niya ang time nga magbabay sa ta sa ato mga kahigalaan. O para na po sa sunod nga episode for tomorrow, kita-kita na po ta, mga kahigalaan. Okay, so sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always ang pahinumdom kanatong tanan nga prevention is better than cure and is cheaper than cure.
0: Yes, o kanin si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lame naman tulog, lame ang bawas, wala nga problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba tayo may nawala yun, kalawin sa inyo, nawala yun. Munang bintin, yan ako na inom, kadadla yung penom. Kesa karlaw, kapag kong inom, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lumaw ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi mo

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat program.